iriri ẹda le to te n gbọ lọwọ lọwọ bayi iriri ẹda na le to to ti wo inu le lọwọ te n gbọ lọwọ lọwọ bayi ikani ti lagelu 96.7 fm felele lawa nilu ibadan nile funfun balao laafin oba wa bagu kan ba ti lu o na le ti ma gboro pe ah iriri eda ogbon bayi ni fi nko ni lenu omo yin ore yin aburo yin ololufe yin okike ola aye gboyin taye lolu omo abolade iloruko temi o imi a ma so pe yin kankan o ni se mi mi ateyin na te n gbo mi lowo lowo iku o ni pa laanu mi ati mi ti won o saanu fun imi a ma so pe ba mi edumare gbogbo igba ti n ba wi abi ti n ba so moje ko ma ra yo da mi lake o tori pe iriri eda bayi ogbon ni fi nko ni

a dupe lọwọ ọlọrun ọba ọba to ti nbe ka tun ma be baba to ti wa ka tun ma wa ọba rugbo ọjọ ọba dagba ma paro yọ ọba dagba ma tepa ọlọrun ọba kan lo ni ọba kan lo la ọba titi aye e ni pe kan akale agba to yọ le mọmọ masala si chief judge agba to yọ reference lori jọ aba ti o ni saturday baba yi o ni sunday ko ngba feyin ti lọwọ enikeni ọlọrun ọba to nse wa lore nigba ta fe o gbe ku mi ni isegun o sun gbogbo leto leto ọlọrun ọba lo da afẹfẹ to ni ka fẹfẹ ọmọ fẹ ni igba ti e o da oru o da ojo o da oye ko se nti baba yi o se leto leto ati wa gbọ ta lo mara tọlọrun ọba fi adie da to fi je pe akukọ ọmọ ago to yo ọkọ bile ba ti mọ e ja lo wo ta lo le bere lọwọ ọlọrun ọba pe bo lo se dara re o nu fi ma nso pe awa ta jẹwọ re ni gbangba la o yan ni gbangba tori owo agbara re gbangba ohun lo fi n gbọ wa nita gbangba mukadam sunday adi agloma n kiwa pe a ma ko wa jeun si alaafia o ni abayin pataki ọrọ mi si oni pe eji arale eji ero ona eji awọn to ti sun wipe iriri ẹda agbọ fi kọgbọn ni agbọ moye nnu e agbọ mo le lọ ni ohun to ma n pe ọkan wa pada si ipo ọgbọn ti o ki jẹ ka fi buruku sira wa ati wa gbọ beyan ba ji lowuro kutukutu to so pe o n fe lo pokunso ni iru o kila ba pe leyi eni o lo loju titi to lo n fe be odo abi kila ti wa fe so eni ti moto n fanfanfan leyin re ti o gbọ to je pa fi gba ti ran to lu labada lo tun mo pe nkan kan ma n sele ati gbọ iriri eda re o o lo n ja wa si gbogbo nkan to n lo laarin ara wa e ma ti sun o.

0: Aji Isaac Ajibola lati ilu New York. E seun baba. Baba mi Edumari okuku yo ba wa duro teyin na gbogbo gba. Baba to pari eto baba yi o tun bere si ni pe wa gba Olorun ma ko yin ma se o. Ka to to wonu le ni o ti kokko pe. Se Olorun le le yi. Anu ni Aji Isaac Ajibola omo won lo yo le oni so ji baba o jiji oni pa yin o
1: ami ase o
0: Aji Isaac Ajide Muhammad ora awal baba America ani gbo ku yin gba ko kan o
1: olowo
0: kan o mi Edumari o si tun ma ba wa duro ti yin ayo deji father n si oba mi Edumari o ba wa duro ti yin Alaji Oye wole lati ilu America ama riri yin o oba mi Edumari o ba wa duro ti yin o this is Eunice Adeleye ni Atlanta Georgia iya yi e ni sunkun nigba ko kan oba mi Edumari o ni pa yin lekun ore yin yo si pada tun to yin lowo si
2: ajo mi moju yo ni fowo kan
0: aja tawa cultus Sulaiman omo lara oba mi Edumari o ni damu yin gba ko kan oba mi Edumari o ni gbagbe yin nu aye Aji Sulaiman Tajuddin taye lolu baba e ni sokun lai lai o Aji ati Alhaji Bisiri yu lati ilu London
2: mo ba sise dede aye to wa to fe bi saroye da
0: e ni sokun lai lai ngba kokan eh orire yi to wonu nle to wonu nle wa bayin orire na o ni dekun o
1: se
2: o to ti fe ma ba te lo o ni wo pe
0: Aja Amdala Taiwo popo ola lati ilu London.
2: Ojo te pe mo se
0: ki yin eku aduro ti wa ngbogbo gba o.
2: Aye to wa to fe mi saroye da.
0: Ni sola di meji o boye Sunday.
1: Ah my paddy.
0: Ah lati Texas nilu America.
1: Beni.
0: Oboye Sunday. E ni sunkun omo. Oboye Sunday oba mi Edumari o ni gba yin lowo wa. A ni wa yin ti lai lai eku aduro ti wa o. E se gan ni a ma riri yin o.
1: Amo lore o.
0: Alaji Olalekan Samsudin Adesina baba oloye repete eku palẹ mo ojo bi eyi ti nbo werewere yi
1: ajo ku palẹ mo ni omo osu kan na
0: eh omo osu kan na ajo ni wa eh Alaji Samsudin eh oba mi Edumari o je ki ojo ayo na yo je ko ba wa daada.

0: dale to te n gbo lowo lowo bayi ogbon bayi na ni fi nko ni
1: sinatura district lo
0: labala labala na ni eto wa labala akoko lati bo si ogbo opin si bi kan baba ko nbe yin labo si iriri eda gangan
1: so

Osun Kayode loruko mi mo ki ni bi gbogbo ti Olorun ba mi ni ki ategun ikani yi ko fe de o e mo pe ogun seju akoko bayi ope la fi mo ndu bi ere bi awada o tu ku seju me dogun bayi

0: ana o na ni mo si wa nlo e eranse pepeteru mi wa eyin kan wa nbi eyin le nilo re won nilo lati ranse pe wo na awon olore nla awon eniyan nla won nilo lati ranse pe o kan ranti re be ni mo so n to po nipa re ni ana o si tenu mo oru daada ni ana sugbon ni oni mama tenu ma la eje mu ese bibeli iwe genesis ori kokanle ni ogbon verse 29 mo so die npa re lana na verse 24 ni mo kan so nu e lana sugbon verse 29 egbon to sele ni verse 29 wa ni ipa mi lati se yin ni ibi sugbon olorun baba yin ti so fun mi li oru ana pe ki sara re ki iwo ki o ma se ba Jacob so rere tabi buburu esa oju ala lo ti re gbogbo to fe se fun ni bi ko lo dabu e lona ko pa be ni sugbon loju ala olorun awon baba wa be ni oyosi olorun iberu be ni olorun ti awa npe to n down be ni eyin kan wa nbi olorun ina ni o fe yo si awon to ye kan ran lowo o fe dide si awon to ye ko kan sori owo won fo eje koko bere bayi gbogbo omo logo e ti e mo pe osu ogo lawa on ti mo si nsoro npa re na ninu ogo ni mo ti mu kiesi ogo le funa ti won ba ranti e lati se lore esa awon kan ni lati pe o wa sile oba won ranti Mephibosheti ni sa bi won ba ranti e won ko le dele oba awon kan nilo lati ranti e won ki ranti eyan nitori won kan fe ranti eyan no isele ma se ni oru ogojo de ni isele ya ti ma se ninu ala ni ru isele bi ati ma se so ese bibeli ti mo ka lana ninu ise apostoli ori kewa ye omokunrin ti won pe ni Cornelio ye balogun ti won pe ni balogun orun ohun lo so pe ali angeli yo si loju orun pe lo ran se pepeteru eyin kan wa nbi laaro e ohun te nilo niye olore nilo lati ran se pe yi mo gbadura fun o bi o ba sami loruko Jesu olore ma ranti e e wo bi eyin kan wa to je wi pe ti e ba fi okan yin si un ti Oluwa ran mi laaro e o to de ni agbara ni o e ja sare gbadura ina ki to wonu ohun ti Oluwa ran mi ni perewu e poruko Jesu Oluwa fi mi han fun olore Oluwa fi mi han ninu ala olore mi fi mi han fun ninu ala olore mi Oluwa lo fi mi han ninu ala olore mi Oluwa fi mi han e fi mi han ninu ala olore mi e fi mi han oya adua
1: Oluwa
0: mi mema o e fi mi han ya mala bale gata ya gata liya gata ya badua ha e fi mi han e fi mi han e fi mi han e fi mi han e fi mi han e fi mi han e fi mi han e fi mi han e fi mi han e fi mi han folo e fi mi han folo e fi mi han folo e fi mi han folo e fi mi han oya oya oya oya aya o alabima amemeta Jesu Oluwa wa ala re ni se awon tan lala npa re de nitumo tobi ala ti wo la funra re ni se ala tawon eyan la si o onitumo gbogbo eni to dide laye asise pelu ala fun wo bi nijo ti awon olore re ba ti bere si ri oloju orun won to ba yo si won bayi wa wa ma so pe ah o da pe mo ti ri oju iri nibi kan obi won ri oju re ri nibi kankan o ala re ni won ri o ninu ala ni won le bere pe oju ijoju eni mimo se e ti gbe ni biba iri ni ami o gbe meri ah e de jo in tan gbiyanju lati so awon fura won o mo oju ala ni won ti ri o wa wo bi njo to ba ti fe lo si iwaju olori abo wa iwaju awon ti o ro lowo tan ba ti le so pe oju e wa fa mo ro da pe mo me bi kan gba pe o ti rise e gba be ni sa o to da ju niyan kan ri oba e kan ni se iwo kon ni aburo oju e dejo gba iyen lasan in tan pe ni oju rere niyan ami oju rere niyan mo gbadua fun e bi o ba same loruko Jesu ami oju rere ma lare ami oju rere ma lare ami oju rere ma lare ami oju rere ma lare esa alala ni Joseph ma lala ṣugbọn o nilo ki eyan kan lala nipa ti e na tori ti won ba lala nipa re ala ti e o le ise esa alala nilo alala ko gangan fi le dide so gbogbo igba ti Joseph fi ru ala re o nikan lo lala enikeni o ti ri loju ala o dojo ti won ba to lala nipa Joseph ki aye re to nitumo e kiyesi oba o mo Mordekai ṣugbọn ninu ala esa loju oru esa ni oru ogbejo esa o siwe kan Mordekai egbo mi laaro yi ibi meta ni ran lowo ti nwa fun omo logo meteta ni ma de fi gbadua fun yin akoko ni nipa iwe esa won ma ran ti eniyan wa de seyan lore be ni iwe ni won pe be iwe iranti iran lowo a ma wa fun ologun nipa iwe ma soro pa elekeji oni nipa ala esa won a ma ri iyan loju orun ti wa ni eje iran lowo nipa ala eleketa ni nipa jijuwe Jesus Christ won a ma juwe esa pe eni bayi inje enikan ku nile Jonathan ti emi o sori owo mi fun won wa juwe pe o ku omokore kan won pe ni me fi bo seti idi to se ti gaju bayi lo enikeni ojuwe re esa enikeni ojuwe re bi won ba juwe re esa olore o le mo bi to wa bi olore o ba mo bi to wa olore o eyin o le gbare lowo olore be ni sa awon kan gbe ni koro na lati lo locate won tori pe ajuwe won awon meteta yi la fi gbadua laaro yi ma de ma so fun gbogbo awa ta wa ni abekuta pe ka lo se nkan bayi laaro yi e kiyesi e wo bi e je kan lo aye Joseph o meteta yi ni ma lo nipa aye Joseph mo so pe akoko ni nipa iwe ni pe won ranti e iwe ni pe won si nkan kankan won kan ranti e ni esa ye Joseph wa ninu ewo won wa ku awon daran meji wole agboti ati otu oba awon mejeji wa lala fun igba koko Joseph lo ma lala won ki lala ki won so fun Joseph no fun igba koko won wa lala ala wa pade ala enikan gbo mi laaro ala ire re eyi to la loru ogajo bo ba same ala ye ma se opo omo ologo idi ti won o se debi ogo won ni pe won ni ala an to ba ni ala o le sori alala esa bo ba sori alala ala ko le se ala nilo ala lati je ko se be ni sa awon kan wa nu ewon ye ti won pe won si esa won pe won si oro ye rara awon elomi wa nbe tan ti pe nbe won o pe won si kilo fa tori pe won ki lala be ni sa agbo ti lala otu oba lala won wa soro nipa ala Joseph wa ngbo won nitori pe alala ni Joseph na Joseph wa ni mo ni riri ala o tori mi na ti lala ri lodo baba mi e tuma alaye e so alaye na e je wo boya mo le mo tuma ki ni ala re omo ologo laaro e tori to ba ni ala mo bi o le joko pelu awon alala ati alala ni won le jo soro esa ni oro won le yera won oluwa ni bi o laaro ibayi kini ala re be ni tori ti o ba si ala mo bi a le soro re ni le oba won ki soro nbe ju oro ala lo eyin kan le ma sami se loni auto ala re se o de je agba fura wa tori pe awon kan won ti towo bo ala won esa ti won ba lala gan won ki ranti so in ti won la won ma se nigba ti won wa ni 25 years old won ti pe 40 bayi won ranti mo won ti won la won ma se nigba ti won wa 35 ti won call e pe I want to be a won ti call e sugbon won

0: emi na fe ba won alala topo tun ala mi se mo fe joko laarin awon alala tun ala mi se mo fe joko laarin awon eniyan la tun ala mi se o ya adua manada ya mazo dalia gabaya tun ala mi se tun ala mi se tun ala mi se tun ala mi se emi na fe joko laarin awon alala laarin awon eniyan la tun ala mi se ayana gabare gede ye gedulia dadaza ayana gabaru balia gada ya gadelia ene gede ye baria gada ya ba amana belia gada ya baria amena da jesu oluwa wa
1: amen
0: asa mo si nkori gagiri ni o bo si nkori kakiri omokunrin to wa bi laaro e ajo nkori kakiri ngba na ni awa ni odun owa awa ni odun owa moto wuli samu lu alo o park bayi emi ati e lajo denu ona iranse olohun kan na wa nbe won ti e ti wa sodo wari awon na wa nu moto ye so awon eniyan nla ni won nigba na baba yen wa pe mi pe ki n wole sinu moto eni keji ni oun na fe wole won ninu oga bosita esa tori awon alala wa ma joko ti alala esa ti ala ba ran ala esa nkan kan le dide wo bi o nilo koluwa tun ala re se ti ala re o ba gba tun se esa awon nkan kan wa ti o ni sele mo mi o le gbagbe lojo na baba yen ni eje jesu mo bo wole enu yen fe tele mo le oni anu mi wo do ni bonita so yo wa bo pada so so looto ore re ni sugbon ari awon alala ni e fe wo eja gba pada eja tun gba esa ti Joseph ti ba salala in to sele pelu awon ti won jo gbe nu ewon lojo yen won ni pesi ko ti e ni mo npa won o ti e ni gbe dodo e rara wa ni o joko saarin awon mi ni awon kan wa nbe lojo yen won pe won si nigba ti won de pe won si lojo ti ohun jade lati ile oba won pe won na tori awon alala nikan ni won ma lo ile oba e pi oruko Jesu e pi ememema owo to ba ala mi je oluwa ti owo agbara re e tu ala mi se owo okoko to ba ala mi je loni e fi owo agbara e tu ala mi se oya adua maya dadada ya baya owo okoko to ba ala mi je elu owo agbara e tu ala mi se yeye na gbede ye na dali agada wa ya ba de gozo dali agada ya ba de ni e ni ba ni agada ya be ru ba da ya da aya ba ru be da ya de ri agada ya ame meta jesu oluwa wa
1: amen
0: awon olore oran ti e bo lo se wa fe se bayi awon to nbe nile oba oran ti e bo lo se fe je woba esa awon olore awon to ye kan ranti e ni ibi ti won ti soro logo won ranti e bo lo se wa fe se bi ologo mo gbadua loruko babo ma ti e mememo lone asiwe ranti kan o
1: amen
0: Joseph wa bere si tuma la won pe iwa gboti ni ola wa tu pada gbe oti fun oba o ni e ki le so emi mo so be fo ni o ti gba iroye ayo ye otun oba na ba sare si pe joba tuma lati mi na emi na lala bayi ni bayi ni bayi ni alabuku le laye sa o ni ola won ma be ori yin ni sa o won ma be ori yin ni sa e sa ko ti e toju e ko ti e hide e o so saka ni e wo bi bo de se ri ni ojo keji ni e ngba to di ojo keji oba ranse pe kan mu otun oba wa kan be ori e won si be ori e oba si kede pe agbo ti o mo kankan pa e pe ko pada wa mo gbe oti fun ohun oba nigba to lo Joseph wa so fun pe ranti mi to ba di afi ibe ni mo ti so nipa pe nipa ijuwe eniyan ma dide ninu ogo nipa ijuwe so joseph se bi pe ijuwe yen lo ma gbe on debi to lo tori wi pe awon eniyan ma recommend yen ben bi won ti juwe me fi bosheti fun dafidi ba so fun pe omo kan si ku ni idile jonathan won juwe ni so joseph na wa so fun agbo ti pe jo ranti mi sugbon agbo ti o ranti joseph e kesi fun odidi odun meji bi agbo ti gbagbe a mo to sele sa sugbon nitori agbara to nbe ninu ala agbo ti o ranti joseph sugbon oba lala now igba ti oba wa lala alala nbe ninu ewon alala nbe ni joba so ala de mo wari fun ala ni tori ibu a mo wari fun ibu so ala ma pe ala ni be ni sa ala wa dide eyin kan wa nbi mo gbadua oluwa ma tu ala re se amen oluwa ma tu ala re se eyan na baruba li agadaya ba wo fe se rufi odidi lela won mu ode be pe oga se ise yi o le se ni a bread le mi se ko papo sa wo le gbe fun o o ala re ko niyan e sa ala re e sa awon kan wa o ye ki won ti ran won lowo o ye kan ti debi ogo ala won o jo mo nta gbe le fun won e sa oba wa lala won o pe lomi inu ewon joseph le won pe in fact even though agbo ti o fe ranti also dumb debi wi pe ko ranti mo afigba ti ala je ko ranti by force o wa ni loni ni ma san gbese mi tori emi ti jebi okunrin kan be ninu ewon okunrin to tumo ala to so fun mi pe ni ola won ma pe mi pada si afin oba ni ta lo pe won ni a joseph loruko e e lo mu wa a fe gbadua eyin kan gbo mi loruko babo ma ti emi mimo loru ise a ma tu ala re se ona meta la fi gba ki to pari e laaro akoko ni nipa iwe gbogbo eniyan ni ko gbadua e je kan siwe iranti kan mi ni ile oba oluwa je siwe iranti kan mi emi temi tope je kan siwe iranti kan mi je kan siwe iranti kan mi ebi temi tope je jesu je kan siwe iranti kan mi ni ile oba o ye adua
1: o jesu
0: ba o je siwe iranti kan mi o ni ile oba ya mana barua da ya da ya ke da li baba ele ba li da li ba ya ne se da li ba da ah je siwe re ti kan mi o je siwe re ti kan mi o je siwe re ti kan mi o ya na se do li ba da ya ma se da ya je siwe re ti kan mi o ami meta jesu oluwa wa ele keji ni ala ala ala ala mo ti so fun yin ti agbara re ba ti solo aye eyan ti wo mi niyan gbogbo eni ti o ba niran e sa won o le riran be ni sa gbogbo eni ti o ba niran won o le riran won yoju Samson won ke idi tan bi yoju e ni pe won fe ko niran tori gbogbo en to ba riran lo le niran bẹẹni gbogbo ẹni tí ò bá dẹ níran wọn ò lè ríran ojú tó ní lágbárí yẹn kìí kàn ṣe kó o fìfo títì kìí ṣe kó o fìfo gọ́tà a dá nítorí kó jẹ́ àpèjúwe ìran ni kó o lè sọ fún àwọn èèyàn pé mo níbi tí mo lọ mo ní àkọsílẹ̀ ibi tí mo lọ ibi tí mo lọ rè ẹ̀sà ìran ládẹ̀ fi ń ṣẹ́gun a lè fi nǹkan mí ìṣẹ́gun ìran nìkan ni anybody tí ò bá níran ẹ mọ̀ ràn lọ sógun ó máa lose bẹẹni nítorí pé nígbà tí joseph samson fẹ ó fẹ ṣẹgun àwọn ọtá ẹ wọn ti yọjú ẹ ó wá bèrè lọwọ ọmọbìnrin ẹ pé fọwọ mi sí ilé ibi òpó yìí fọwọ mi sóko kejì nígbà tó máa ṣẹgun àwọn ọtá ẹ bíbélì sọ pé ó kú pẹlú àwọn ọtá ẹ ni ó lè ṣẹgun tí ò bá ti ní ìran it is only vision that make you victorious you cannot be victorious if you lack vision eyin kan gbọ mi laaro yi mo sọ tẹlẹ a tun iran yin ṣe ẹ jagba ẹ porúkọ yesu tó bá sọ pé àlá ìran náà ló ń sọ nípa ẹ tún àlá mi ṣe
2: ohun ti ota baje ninu ala mi olu e ba tun se mo fe gbe iran dide e tun ala mi se emi na fe niran mo fe mu iran se e tun ala mi se e tun
3: o ya adua
2: e tun ala mi se mo fe gbe iran dide e tun ala mi se ayamana baraka le agada ya masoda mo fe gbe iran dide e tun ala mi se amena da jesu oluwa wa e gbo to ya mi lenu e ma so fun mi pe enikan gbo mi lai bye bye bye o wa lori dubila isan oluwa ni kan yo kan lo fi ni ku tori iran re ni gba mi gbo wa ki sinu kan ti mo so bayi tori wa mo pe wo ni mo ba wi oluwa ni o mo pe nkan kan wa to gbodo se esa eh paul so fun won pe mo gbodo waasu mo gbodo waasu laaro laso ejo to san mi je o kan tan re ni sa mo gbodo duro be waju awon eniyan lola lati so nipa Jesu Olugbala iran re ni o le je ki aisan yen pa o ti Oluwa so fun mi ni o mo gbadua gbogbo eyin ti won yo lenu loni agbere yin dide
3: amen
2: agbere yin dide
3: amen
2: agbere yin dide
3: amen
2: ko si akoko mo won ti sewo si mi bi e gba yokan to ku e poruko Jesu e pi emi mimo ni agbo ti femi na ko si ranti mi eyin agbo ti fun mi ko si ranti mi agbo ti ti o soro mi nile oba eyan fun mi ko si ranti mi o ye adua ya agbo ti fe mi na ya agbo ti fe mi na ko si ranti mi aya ba da ya da ya da ameme da jesu oluwa wa
3: amen amen
2: aro yi ma ko fun agbara o mi ti egbe dani eya ara abekuta e ma fi fo ori yin nigba ti ba gbadua si tan ni so gbogbo eniyan wa gbogbo ona ko de sapan laaro esa aaro iwa ni agbara wo bi ago mefa ni aaro kutukutu ni ipade ma bere ni
4: post office to wa nbe ninu post office yen wa ti ri olu yen ninu post office e wole sinu post office ni ti ki ba se nu post office o ti bibe bere ni pe ejo inbo post office wa ni sato wa lo we se wo nu post office yen
2: gbogbo yin te wa ni abekuta oluwa ni ka fi omi ajipan gbadua se ri omi ajipan yin e wa gbogbo ona ki e fi e make sure pe e dara po mo bi oluwa ti nbe ti e mi e nbe laye mo so tele se ori yin ko tu gbabode mo laaro yi ni ma gbadua si omi ye o de ma ku fun agbara gbogbo eyi ti e le dara po e ja sai lo gbadua si ki ofifo wa gbogbo eyi te ni ki ofifo e gba gan e pe oruko yin sa e da oruko yin e wa so pe ninu iboji ofo eyi ta gbe aye re pamo si jade nbe temi to pe ninu iboji ofo eyi ta gbe aye re pamo si jade nbe to ba ti moruko re sa mo pe temi to pe yo da fo temi to pe jade ninu iboji ofo eyi ta gba o ye adua aya dada ba yera temi to pe ninu iboji ofo ikera gbolis water ta ti da omi ku ninu e o la fi gbadua yen mo ti so pe so 1000 naira sinu e o lo fi ma gba titi ta fi bole nigba mi teyan ba le gboro esa ire ajo a ma ya e wo bi ni aro yi oluwa so fun mi pe ki so fun gbogbo awon ti o wa si abekuta now mi o mo bo ti fe se wa omi ajipan ko ma gbebo aro yi ago mefa ibe yin o ti kun fun eru iwo na darapo to ro ma kun fun agbara be omi ajipada ni number yi ni ma pe fun eyan omo lo eyin te wonu group yi pade ta se lalale eyin te le darapo mo pa send message pe emi na fe join group yen o de le ma ri pade igbo lara aro ninu group yen na so to ba peji wa le lo mu be number ti mo fe pe na ni eyin te fe ki gbadua fun yin satori oke woli e gbadua fun mi number ina lo ma ma pe 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you god bless you
5: Lagilu FM 96.7
6: La Lagilu FM Jagaba Gogo Radio

ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday ojo jimo loyin. Thank God is another Friday. Gbogbo le be mi se ma so ojo meta ni omo bi se awewa alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya simi mo bi u Sunday tin boy o na ni o je the climax ni pipa uli communio ti oluwa pa lase fun wa leyin ti Sunday o tun dosu mi. Now ojo Wednesday ti se ojo anu ai fi se awewa ati ojo jimo loyin mo kiyin tologun tologun mo kiyin teleso teleso mo kiyin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde eni ti o ni je ki aye re ko pari e si ofo gbogbo le pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gba giti tun ni ilu Ibadan ni bo leyin omo Olorun wa ni bo le tin gbon mi eja ma bo ni bi pepe eja wa dupe lowo baba mi baba re eji pota bi koyinge ojo poke bi koyege ajiru bi okin Olorun to ni gbogbo emi awon woli mummy e ma bo e wa kunle daddy e wa do bale oni itun lojo Friday mi. Today is 21/08/2026 ojo kokanlelogun e wo mi ma osu elekejo nlo ba se kowe e nibi gbogbo eyin omo Olorun tin lanfani mo fe ke do bale ke yi ka otun ke yi ka osi ka jo gbe orin isoke engineer e ti orin e bole ki omode atagbo mo tase nibi won ba wa e wo eyin oke tan patapata.

0: e ki gbe ni baba mi mo dupe lowo re mo dupe fun ikan ojokan anu mo dupe fun ikan ojokan ore mo dupe ninu awon ti oni pari rin ajo aye won si ofo mo dupe po ka mi mo o se o jesu omo olorun mo dupe lowo e fun ore nla to se fun mi o se o se o se o se o se gan gbogbo eyan omo olorun ki emi mimo ko gba ope wa loruko jesu egbo eyin olufe nibi te dobale si nibi te kunle si mo fe ke se nkan kan wa kigbe baba mo je nwale lofo loni o se weekend fe mi na emi awon woli mo je nwale lofo loni jo fi agbara nla se weekend fun mi ninu ipa atagbara nla re in the name of Jesus Christ so gbogbo le wo ba ti se be wa yi ka otun ko yi ka osi jesu oluwa wa mo fe ki eyan omo olohun ko dide nle ni gbogbo bi ti e ba ti ngbo mi eyin olufe sunday okejegbe ojo sunday la pari holy communion service ko komo gbogbo eyan e dide bi ti e ba wa na owo e mejeji soke wa ke pe baba alujanu ofo lara mi emi ofo lara mi gboro oluwa ina ti o jade odekunle epafra o ni pofo laye loruko jesu epafra omo titi layo o ni pofo gbogbo omo to jade lara mi won ni mofo laye ini mofo in the name of Jesus esa se ri nti won pe ni ofo oni mo ranse si ofo bi ofo ba seyan in ti ofo mo sanna o ni pe imo wo na be yin o se pari e so fo ni e ri n to sele si Naomi omo meji atoko awon ni adanu o pofo awon meteta awon o pofo re ja ofu e se won so ko le ba pari e so fo na ni e gbadua adua meji ni to ba ti ni eyin ofo jade lara mi n to nso ni pe atofo atofo omo ya ni won e ke iwo emi ofo gboro oluwa loruko baba to ma ti temi mimo fi aye mi le odekunle oni mofo in the name of Jesus jesu oluwa wa are you praying mani e lo sagbo joko e ja se bayi ma e je nkoko gbe eje nkoko gbe oro tawon baba isu eje ngba testimony bi meji si meta olufe oni lojo friday bibeli ni olododo ngbadua le saju ojo ibi and sunday timboy na lo li communion kogo se nje ti olohun engineer eje aside bayi ka mu awon oro bi meji si meta ka gba lojo awon meji si meta ni testimony kin to wa wonu oro ti mo n ba bo lana ni rabaji gan
1: oruko temi ni duro dola ayodeji
2: nice
1: mo wa lati ondo ni oko ilu wa
2: ondo le ti wa bi
1: o re ti olorun se fun mi 2023 ni mo join ni comfort life mission mo si dupe lowo olorun gbese ati ekun lo le mi de bi lapo
2: gbese ati ekun nawo e bayi loluwa wi ofa gbese bo ba mu holy communion yo pare mi sit down mo dide
1: gbese yi won ko gbogbo irinse mi patapata awon ti mo je lowo won ko lo

0: lọ sinu gbo yen ko si service ko si anything nibe ki se pe boya won le pe mi emi
1: okay yin gan sa lo nu be ni ki won mo ba ki yin
0: be ni o
1: e lo ngbese on gan
0: daddy o lọ si 1 million
1: we se 1 million le je e ba kuku wo gbo lo aji wo gbo
0: be ni o sugbon gba ti mo gbo ipe yi olorun tun aye mi se olorun yi igba mi pada lo to ori radio mo ti gbo a mama na so ro ngba yen nikan give testimony wi pe o mu di bonds pe mama lo ni ko so pe o fe di bonds mo ba ta si mo ba kiss ibe
1: eyin na kiss
0: ibe sir ijo keji mo gbo wo bonds mi mo ba
1: bonds le yin na se
0: sir
1: aisha sha o lo bi je pe gbogbo igba to ba ngbo testimony mo la ti e daada mo je nikan ko distract ye ninu testimony testimony ti e na wa won la won gbo teni yen lohun se bonds awon na ba pinu pe ninu gbo bi mo wa je mi no gbe gba bonds yes
0: bi mo se ta bonds yen ba ti ji laro ma lo bi pepe ma lo lorun odekunle epafra bo se po to ni lu yi temi ni ko je number 1
1: sha
0: bi mo se bere niyan mo bere lori rubber marun afigba to ya ti mo ngbe bag
1: ah bag apo flower
0: ben sir mo deni to ngbo mo se to san 124 mo se lodun mo sa bere ise iyanu yen sa bere were mo wa so mu ni wo olorun mo fe ra machine mi pada ki ko kan ki le ma pe looto olorun gbo adura mi bi mo se tun ta pa mara niyan
1: iwu machine wo
0: machine ta fi ranso mo lo price e mo wa ni ah mo fe lo ra alokujo ki sa ma ranso ti temi ni emi yen bi mo se sun lorujo yen mo ba ri baba ba de baba ni se bo n so wi pe newton ni ka ma se mo ba ni ah mo ni ko ti sowo lowo mi sugbon mo dupe lowo olorun igba ti mo debi ti mo ti fe ra machine won ni 150 mo ba ti wo ba po mo kawo to wa lowo mi mo ko 150 yen mo ko sile wa dabi ala loju mi wi
1: e dara
0: se mi ni mo ri 150 fi san owo machine tutun mo wa den to gbe machine tutun wale ni osoosu kankan mo wa tun so fọlọrun mo ni to ba ti je pe looto ni mo wa si 77 yi mo fe ma ri ami kankan ninu osu yen ki ma fi toka si wi pe nkan bayi lo sele nu aye mi bi mo se bere niyan o mo ba dele ni 77 September nigba birthday baba enikan pe mi o ni iwo omo e mo like e o ma nsise o de wa hard work dada o ni wo o ni bo se de lati church e mo fe fun e lowo kan mo lowo ni e lo ba fun mi ni 200,000 o ni ki ngba ki lo fi ri ma taja mo wa wo mo ni boss ti nsise aye titi e sile baba ti so fun wa wi pe ka ma fi kan mu kan bi mo se mu 200,000 yen mo wa si church nijo sunday saturday mo gbe ra mo kokko ti lo fi raja mo wa wa si church sunday bi mo se de mo raja yen mo ra awon materials
1: tailoring material
0: en sa wo gbogbo around ibe yen mo ri wi pe won ko si iru nkan be yen tan le to ya mo se lo ra niyan baba bi eni pe mo ni shop mi ni shop o iwaju ta ni mo tin dara gbogbo yi o ngba ti mo bere si se mo wa bere si tun kowo yen jo mo lo da owo eniyan pada mo
1: e da 200 pada
0: e ni sir
1: e wo ja nle
0: mo wo ja mi mo ni wo olorun o se ngba ti baba tun ke oni ka tun fi kan mokan a tun fi kan mokan mo tun wo kini mo fe tun se mo ba tun ni oya mo tun fe bata
1: bonds nko
0: bonds nlo titi e
1: tailoring material
0: gbogbo e nlo
1: o nlo ti e to mo bata mo o ti sun
0: bi mo se nse gbogbo se yen ibi ta awon omo mi gan ti awon merin ni mo ni amere ni de wa ni aya institution bi won se npe mi be mo rowo yo ti mo nawo si won mo ni I need to lo eleyi ngba to ya oko to fi mi sile ngba ti gbese de to jaju patapata ti o ti eri temi ro o wa nso fa awon omo yen o so fun won wi pe se ya e lo sese ninu gbo to wa yen ni tori ko se awon omo mi gan omo bi ti mo wa bi mo se nso yi ko se anybody to
1: se inu gbo le si tun wa
0: ibe mo si wa ba mi
1: ti o la address
0: be ni 16,000 mo ma nwo moto wa ni every week ti mo ma
1: se se sunday le nwa
0: sunday mo ma nwa
1: 16,000 le bi woko awon wo ni o ri iyanu awon ti oro aye won kala 16,000 1,000 le woko latoje debi ko ti e to be omo ki gbe yin ri na ni o lo se fe ku ni level bi to wa emi mo wa so e fi nkan mo nkan mo ti fe keku emi omo bi se tun wa mo ngbadun yin momo
0: mo tun gbadura ngba to mo mi wa nu oyun first born mi yen bi to ti fe o fe lo south ibe lo ti salaye fun mi mo mi ohun ti loyun o mo lemi o lowo si pe ko se yin o wa bimo o sugbon iya

0: Ah, money gbogbo ni communion, money gbogbo e la jo ma gba patapata.
1: Gbogbo mere ni ta fe se.
0: Lo, money ko si kan. Tin ba ti so fọlọrun ojiji ba pe wa lọrun ojiji. O ma tun dotun la. Mo ma gbodo de program, ma wa koju si calendar baba. Moni baba olorun odekunle e pafra se mo pe mama la wa wo program e ba ikini e lo si wa loju calendar wa to wa be ma ni e wo
1: awon ton mo time bi ta de
0: mo lawon ti temi ka ma fe ni pade mi o baba mi olorun odekunle iyawo baba mi be se fe ni pade daddy ka nkan customer temi na ka ma fe ni pade mi ka wa ba mi raja o mo fe lo si
1: erin lagbara mo rin pade odo
0: mo lo si program Sunday o a de ya mi lenu mi te ni mo bi ma se ri owo 16000 ti ma ti so pe ma tu je oni bi ma se gbogbo e olorun de ma ba mi se ni rorun omo mi loyun obi ma layo atalafia won o fo gbe be bi e olorun tu je nrowo yo laarin omo yin laarin omo yen to tu ya baba e lenu wipe ah bo lo ti se se daddy
1: opo eyin opo eyin ni ewo tun re e tun mo wo building wa
0: Olorun ko le fu emi fura mi oko
1: eyin yo 50000 mama
0: ben
1: ninu oja yi oja si nbele
0: ben sir
1: bonzi eh awon bonzi wa
0: mo ti e ni bi bag meta sile bayi gan yato sawon oja
1: bi unte lorin majiria
0: o wa nbe bata wa nbe mo ti fera kun bayi bi mo ba se nlo tori e ni ma se duro leni ti ma lo ni monday
1: e tun lo raja si ebi o wa pa
0: ben ni o daddy ebi o pa mi o koda ga awon ti mo tun fi mo ona yin gbogbo won na omi 77 na ndun
1: inu owo leyin ti mo wo
0: be ni o inu owo mo ti mu okoro mi lara daddy
1: mo toro baraki so ti gbo mo toro ki e fun mi 5 omo jo mi dada serious and wise member e mo ni owo mama iwa wo o ra moto wa bi
0: mi je
1: to mo gbe wa mo ti ri moto tera e ti ma won captain laye nle mo fi ko flower
0: ami je
1: bo gbe nko yin le won to owo lo yin eyin olufe sunday o kejegbe o ye ka gba holy communion ni wema ati ni gbogbo sona church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara olohun ko si nti o ye ni ojo sunday tin boy now lagbara eni to laye atohun ni ojo Sunday lay, ko sin to le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe wo le yin o compensate yin na ni sa gbogbo se nje ti olohun engineer
2: praise the lord oruko mi ni emeka ogo ni july ta wa si church ateku
1: ekole
2: ben july ta wa si 77 eni agbo program yen pe wo ma kan ni london ma lo ko so ko ohun je fa 10 million wo ma kan wa nu wa keto it ohun wa ni 5 million. Emi wa ki to 5 million own. Olorun wa fun mi 5 million.
1: Lo n fe yin na 5 million.
2: Mo de san 30 mi. I dey want church. Eni ki ajade fun building ti.
1: Won se leyin be.
2: So pe 50000 mo de jade. Ki to ku nu premises si camp. Won pe mi. Oni ko ta shi tetele. Eni lo pe ah 60000 kon mi o. 50000 mo fe di owo mo fe da yen again.
1: E tun ti ri pada.
2: E wa tun se prayer e so ro pe awon to ko awon ile kan ku pe olorun ma surprise won before I got home I lo si e wa si church ni eku Thursday in church no mo wa by close to there e ka je prayer ta je prayer ton another to fun mi ni under 7 million naira so and I really appreciate God ile meji owo ti mo fi po o ti pari
1: di de we ko wa se bayi mo bo a jo n gbadua ni mo wonu jepojepo ase lo mi mo bi ami yo se dun to ninu hall ati ninu ile ateyin te nwo mi owo te na tan le kan na owo te pari ile re to fi sodun nbe owo to fi travel mi omo ye eyin te le se ami o ya gba e ja pe ma awon meta e ki pe ma awon meta pe emi lo kan saju won joko oluwa ni eyin kan bi e mo na billion bi en tin na 1000 owa leyin kan bi e mo na million bi en tin na 100 bo ba se wole na kan foke woni yes baba owo yo mo jade ni gbogbo to tun ku e ri se e lo mo fi gbogbo ojo aye yin gbadun o ti be Next.
2: Oruko mi ni Oluwatosin Adenekan.
1: Nice.
2: Mo dupe lowo Olorun baba mi Odokle Papara Arugbo Ojo. Mo dupe fun t'Olorun se nu igbesi aye mi. Ise mi fi bo lati 15 years.
1: 15.
2: Iyawo mi lo nbo mi.
1: Nice.
2: So ngba to wa ma ngbo program enikan lo wa iyawo wa ma program kan la go ngbo tetele. Enikan lo ko ma gbo Olorun ojiji. Mo wa ngbo iyawo mi a ma gbo ti e. Emi ngbo Olorun ojiji. Ngbo ba ya ma pa ti e. Ani rara ngbo wa ya to wa ngbo ta jo wa ngbo papo. O wa ni program to ma nse nwo ese. Kile ti mi o ma lo. Mo ru pe ko sowo ani ma fun e lowo. Iwon ba to ba fun mi ko ni ka. O ma fi ti ba ti lati alafara lenu sonso. Tin ba ti wo de rugbe ma fe se rin de mokola tin ba ti wo lati mokola de iwo ma fe se rin de bi tin ba nlo pada ma ni lati bi de gate
1: ah ah
2: bi mo se rin niyan ngbo ya yawo mi na wa join mi
1: o na tun wa
2: o na tun wa ti e tun wa leju temi lo ko miss program ya ara ara ibi ti mo wa nlo ni pe olodun tun wa sore la en fun mi o nbo mi o wa ni libya mi mo ka to lo
1: o travel
2: o lo libya o wa nu ti hasan ko sowo mo ni program ta ngbo mbi won na ma gbo olohun o wa nu ngbo daddy gbo olohun se ran enikan wa niyan eniyan wa church wa wa se soji lati london bo se wa nu fe ran so wa mo so do yawo mi bo se wa ran so yen wa ni a so mo yin lo mo na mo mi lo mo ikere o na mo yin nko mo ni kan wa la be kuta second mo nu wa ni libya e de lajule to mo fi lo libya mo ni mi o mo mo nu ti hasan o ni ka fohun number oníṣẹ́ wo ló ń ṣe fọ́lọ́hún mo ló ń play saxophone ló bá ní kí n fóun nọ́mbẹ̀ kí n fóun nọ́mbẹ̀ ó ṣàgbà nọ́mbà ó kọ̀ nẹ́ẹ̀tì ọmọ yẹn ó ní kó padà sí nàìjíríà kó bèrè owó flight ó ń láti send 450,000 sí àkáǹtì wa pé ká send ẹ̀sọ́ ọmọ yẹn ìgbà tó ọmọ yẹn padà sí nàìjíríà má yẹn ti padà sí london ìgbà tó máa yẹn ó tún padà dé ó ní dáàdì má dẹ̀ gbọmọ ìlọ́wọ́ yín o mo náà lọ́wọ́ á fún yín wò
1: ẹ máa mú lọ
2: bó ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú ọmọ yẹn nìyẹn ó ṣàtò iṣẹ́ yẹn wọ́n to iṣẹ́ yẹn láti UK lọ́hùn ní country ibi tí a ti máa ṣiṣẹ́ àwọn ẹ̀ ló wá ń ṣe interview fún ọmọ yẹn ṣàpàdé wọn kó lọ sí embassy kó ń passport yẹn lọ wọ́n ṣàfọmọ yẹn ní visa 5 years wọ́n ní ó lè wọlé
1: ó lè jáde
2: at any time so gbà tó máa yẹn ṣàṣe wá ku owó níwájú ọlá àti èèyàn ọmọ yẹn ló sọ gbogbo owó ọmọ yẹn ti wà ní UK lọ
1: olùrànlọ́wọ́ kan tó lè ta ẹbí ọwọ́ ló gbogbo èyí wọlé fẹ́ travel jésù ní èmi ni ọ̀nà òtítọ́ àti iyè mọ́ dé ọ̀nà sí ẹni tí mọ́ sílẹ̀kùn tí ò sẹ́ni tó lè tì ẹni tó lè tì tí ò sẹ́ni tó lè ṣí gbogbo ẹ̀yin tí ìrìn àjò ń bẹ níwájú yín ẹ̀yin tó jẹ́ ìfi ọlọ́run ni fún ayé yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ travel out báyìí lolúwa wí kí ọ̀nà kò sí níwájú. Láì ẹ wò mí testimony ṣe ń ṣe wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ Jésù ẹ máa múra lẹ̀ convention yín next week ni ọjọ́ ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ láti ọjọ́ Thursday, Friday, Saturday lágbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ lọ́hùn. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ Jésù ibẹ̀ ni wẹ̀jẹ̀ wẹ̀mú gbogbo ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a wà ń bẹ̀ bí olúwa ṣe ń bẹ̀ àti ní gbogbo Sona Church gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ Kristi ẹ mọ̀ múra lẹ́ o is our youth convention bí olúwa ṣe ń bẹ̀ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ̀ láàyè arise and shine your light has come convention 2026
3: níbi tó o bá wà o ṣe ké bàbá mi má jẹ́ ń kú láì lápá ó dídí àmúbọ́lára mi já bọ́ọ̀lẹ̀ láti ìṣẹ́jú yìí lọ ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ǹjọ́ wa jẹ́ mọ̀ pé oríṣiríṣi àmúbọ́ lọ́wà àmúbọ́ kan ń bẹ tí ń pè ní àmúbọ́ ọkọ ẹ tàka sẹ́yìn gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ẹ̀ tí ì máa rè mọ mọ àwọn kan tó jẹ́ wípé wọ́n ti lọ́kọ tó méje wọ́n ti ní tó mẹ́jọ wọ́n ti ní tó mẹ́ọ̀kànlá síbẹ̀ kò sí kankan tó dúró lọ́wọ́ wọn ẹ wá mọ tó ń dùn mí àwọn ọkùnrin yà sì mọ bá wọn sùn òun ló fi jẹ́ wípé gbogbo ẹ̀yin àkọ́bí mọ́ fi àdúrà rẹ sí awẹ́wà àkọ́bí ọmọ gbọ́dọ̀ gba pẹ́sẹpẹ́sẹ àdúrà tí màmá rẹ bá la tí wọ́n ń pè ní àmúbọ́ tó bá là kọjá ìjọ jẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn ọkùnrin tó bá màmá rẹ ní àjọṣepọ̀ ni wọ́n dẹ́pọ́sìtì àwọn nǹkan kan sínú ayé ẹ̀ ìgbà tí ọba bí àkọ́bí ọmọ ìyẹn ń forí ru ogún bọ̀ ni sò tí ọba lè gbàdúrà gan-an àwọn àkọ́bí a sì mọ gbé ayé tó ne wọn a mọ gbé ayé tó nira won ni mo to fa ki se pe iwo lo dese ohun ti mama re ti la koja lo fa amu bo oko awon kan be amu bo omo ologun ni mama kan wa sinu church nigba to de o ni woli egba mi egbadua fun mi mo ni omo odun melo ni mama tori bo ti dagba o ni my age I am 37 mo ni 37 ni mo npe yin mama o ni mi oju be lo o ni nkan to se mi ni wipe o di igba mesan ti oyin o bo le lara mi nti en pe lamu bo niyan o wa so nkan to pa mi lekun tese mi fi gbon o ni oyun yin e jabo afi igba to ba pe osu meje o ni en bi o ni mo bi mo si ti bi mesan ru e so in to ti jabo lara re ti ni igba mesan o ti je o dagba ju awon egbe ori e lo ka pe won omo jabo iba ti ni omo mesan le mo ni melo le wa ni le o ni mi o ni kankan ope lo pe adua ope lo pe adua ni side ona mona tan lo ti yoju se mi gbogbo eni to n lanfani ati bo mi awon kan be amubo ise ni every blessed time ti on ba ti koja lo ise ni sa ki se ru to birin amubo oko ni oko meje lo mu to bo mo lowo meje jesi faye le loju emi e ko to dipo na koja lo lai lapa ah eke emi e se jo olorun emi awon woli je n lapa eni kan ni woli ki gan ni faru awon amubo bayi mo nbo amubo kan be ti npe ni amubo oluran lowo amubo alaanu nigbati awon alaanu ba yika eh nigbati o ba fi se die si won kan to nawo si ni won ni ma lo tabi ko mo bi o se lo ipa ti eje yan ope lowo olore ipa ti ejo olore ope lowo eniyan now gbogbo eni to nlanfani ati bo mi ko to di pe ma ma lo ai mo ye bi adua to kunle ta awon omo olorun fe ka se sugbon ta ni anfani lati gbe yewo ma mu enikan si boya to ba di ola ko mo se bobirin nikan ni nla anfani ati ni amubo imi to nbe nu bibeli be in fa bibeli jinle ni e nba le ka ti olodun ba ji oyi o wa mo pe ijinle kunu bibeli amu obirin mi na to na ni amubo iru to birin yi now gbogbo eyan omo olodun te ngbo mi ni bi kibi to ba wa mo fe ko ya tan wa gbe owo mejeji soke wa kigbe eyin oru amubo lara mi wa ni jabo le loni o didi o fa mu bo jade lara mi toro toro lati seju ilo olorun tu mi le eyan omo olorun ara nti mo fi nso nipa majemu ko ba jesu olugbala wonu majemu leleyi o awon ti o mo jesu gege bi oluwa to olugbala awon nikan ni won bo ninu amubo gbogbo eyan omo olorun te fe san idamewa ati ore je ngbadua fun oloni mu idamewa e lowo je nso tele si ka le se program tola o mo sese nside ni na idamewa soke olorun emi awon woli mo so tele gbogbo eni to fi idamewa awon lele loni lati fi ste si olorun si waju ofa buku ti en pe ni amubo jabo le lara won lati seju ilo ategun yi pada nla ko fede mo wa so tele ni bikibi to ba duo si owo otun da lowo e mo kini account number church 2017 4290 47 2017 4290 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni account name First Bank bi yin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade na gbogbo eyan omo Olorun e je aside ise awon apostle loni nibo le tin gbon mi ise awon apostle la ka la aro yi heart of apostle chapter 1 titi wo chapter 10 iwe ise awon apostle laarin ojo meji si meta pari yun na now gbogbo eyan omo ti won bi ni oni today is your birthday kun le nbe yen ojo re ti e da mo gbe owo soke gbogbo eyan omo ti won bi loni anu alailegbe iranlowo alaile eniyan mo ni ko dide fun olaye amubo wa wa foke ni igba meta mo ni ko ja bole lare o ni ba won gbe aye amubo in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity gbogbo eyan te mark wedding anniversary yen kunle mo pawo po leyin lori loni igbimo okunkun lati so ile yin daworo mo ni ko yadanu lato ni lo ile yen ko tutu bi omi ti won pon laaro ile yen o tuba yo tu se e si ri nkan to ka si in the mighty name of Jesus oko oni mamubo aya aya oni mamubo oko happy wedding anniversary gomina wa iwaju ni ope bi ti mo resi loruko baba to ma ti temi mimo iwaju ni ke mo lo oya yatan gbogbo eni to ngbo mi ya tan ko yawo wa yawo wa ya tan wa wa ke lati iseju yi lo amu bo fi mi lorun le enikan ni woli mo fe ba yin soro mo fe send the testimony mi ko loud bi oba loud ni gbe o ewo number yi 08 0 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you
4: Lagilu FM 96.7 La Lagilu FM Jagaba Gogo Radio

ka polowo ja wa de pe mu pada bo. Thank God it's Friday little thank God. Barika ajima ni bi gbogbo oro ta won ba bo lati jejo ori re na ni mo wa iwo to no mi de ri noko obi omo ya si o oko si aya ati jo mi o obi kana ni won sugbon iwo bi obi iyawo lo ko si awon omo re iwo bi omo iyawo lo ko si obi re Baba duo loto, iya duo loto. Oro awon iya. Ilakaka awon igbiyanju won so ye ki omo mu ya re pe. Iya ohun o se daada. Se mo pe nkan ta n ba bo na ni e. Adi osun kayode le ngbo lagelu 96.7 fm le de tin gbo baba wan soro nipa ti jimo jimo jimo warika jimo ni bi gbogbo 13 lori ofe ati gbo mi ori facebook lagelu fm eni so nbe loni ojo ikokan le ni ogun osu kejo odun 2026 ilakaka omo lori obi ilakaka obi lori omo gbogbo gbianju ti ya nse sebi nitori ki o ba le dojo ale ko le ba run jeje ni lo wa ye ko ti e wa tenu omo jade soko ka bi a o si o mi bo ni e wa pa di mo abi e wa wa gbe e wa pa ramda anjoba lo to senu omo ya re da ko se da ma ri ki ni ise ya re mo wu ko mo wu ki gbogbo aye fi ise re han o le ni mimo ologojulo ya re mo ro so ko mo

0: Mother, but of any two go, you dija. Daniels of only say ya quarry. Any ya quarty, ya won't yak pay me. Ya won't let go pay me, cause sorrow ya cotoni. Ati ya ti ya ko unko. Ki ya ko wak pay me, cause sorrow ya wutomo wuni. Ama wule daru kara nye jeng bakwe bi ma anu ba anle lori. Abigin se ni meta meta. Iru ya ko wo le yine. Abi iru ya wo wo ama wo. Loma ti yini. 0912307086 75. Awon ya wo gan ve ba ya kon le o. Loma joko ha. Mba te le o gbe ba pe ha. O ni ya. Ami oni ya ah ore adun eh si le gbo kan ni baba oko ati oko yawo kan nja ja baba yawo ati baba oko e se ma wa gbo sugbon seru wa tawon iya ewu fun oko won se nko ni won fe ki yawo omo owu fun omo ti won na ti won fi ra gagabo abi fe na lo to be ife na si ni sha bi 091-23-70-8675. Thank God it's Friday. Hello.
1: Hello, sir.
0: Emma Caro. yo si ma se nkan tan ba fe fun won
1: ora
0: ku le te won lorun
1: o ko ra
0: o ko ri ra

Alaja masikun gbogbo aro gan ile yin oni tuka o mo mo lore o awo se iyawo yemi thank god is friday na so omo jo daddy afisi abiodun lati san yo gbogbo yin mo reti njo sunday ile san mi ori re dowu alaja ya beji elegusi

0: 24/7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo monday ma bo ago mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko jesu yo dara fun o nto nla koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony jesu oluwa wa matthew
1: baba mi o
0: ti o ta ba nle pa yin ale doju bole ni village wa baba kan be o npe ni baba mi de mi de omo re o wa se ah mese to se baba mi de o wa nle mi de bo bi se nle bo baba yen wa so pe ka bo mu awa wa nrerin a ba mu baba yen wa n pariwo loruko jesu mi de subu loruko jesu mi de subu loruko jesu mi de subu matthew eh ti ma jesu ngba na o mi o ti di christian nigba na o ijo yen mo koko mo pe oruko yi lagbara o loru ese e a man to come mi de lese afi kabiawo afi wuwe mi mi de ba subu baba re kan po mo be mi lati ijo yen la ba n po mo yen ni mi de subu loruko jesu mi de subu ota lo nle mi de bo ota wa n wa gbogbo ona bi o se subu eyin wo lo ta nle won o ni ba o o ni subu fata ota wi pe emi o le pa number 2 o ni ti mba le pa ma gba bo lo se mo ko n fe ba o da loju ni o ni ma le pa ma se kini o ma se gbogbo nkan lati ba bi ko ta lo fa ko le subu bi ko foko ko lese ko le subu bi ko yinbon si bi ko sasi o ni ma le pa ma de se kini o ma ba eni to olohun le o mo po no duro po to ni e ma wori ma se kini o ma ba mo gbadua gbogbo eni ti le pa re won o ne ba o oh my god won ni ba o emi o le pa emi o ba wa ma gbo so ti segun na ni ko ti segun o ti so po mo se kini o iyan mo so po ma win ni win ni ma de pin ikogun gbogbo eyin taye fe pin yin ni ikogun agbara lati koja nibi to le o ya ko bali aye re pa nka bibeli
2: a o ti fe ni lorun

0: ẹlẹ karun o ni tin ba wa ti tefe ku fe mi lorutan ma wa gbe da jade ah ta ni n fi da wo mami sami won ni le oba wa ma gbe leke fa
1: owo ni yo pa won
0: o ni owo mi o wa pa won mu gbogbo eni tin we mi re laaro losan lale mo gbadua agbara lati koja won o ya ko gbale ola re o koja o o bori won o bori won o bori won Matthew agbara lati koja ibi to le ma bere re e ja bere e pariwo oluwa agbara lati koja ibi to le ninu aye o ya wonu mi en gbo ngadua re baba lati koja ibi to le ninu aye wonu mi wonu mi wonu mi wonu mi agbara lati koja ibi to le ninu aye wonu mi agbara lati koja ibi to le ninu aye wonu mi agbara mo fe koja mo fe koja Jesu oluwa wa Matthew ibi to le nbe laye e nba koja be laye pe lologo sori to ba lowo se soja to ba ti sign o sign lati ye o gogo soja mo sign lati ku fun orilede ti soja ba ti nlo sogun ko sign pe won return o n sign pe won fe lo ku sogun are you getting me e to ba wa lo to ba wa bo oni won wa pe ni hero

ni ma mu ke yo logun ke yo se kini o ko pada nti David David hero o ni wi pe o lo oju ogun pelu ko layati agbara yen tele lo igba to debe ija yen le sugba ko gba iseju meta ti ja fi pari ka awon ti o fe woran ja ma ti wole tan referee o ti blow whistle ija ti pari won ba ni bo won ni klode won ni ti pari ja ija wo won ni ah o ni mo kanle loko ni o de sumo te lo polagbara ni mo de gi ori e ori e re enikan o nsami agbara lati koja ibi to le o ya ko bale o ba Matthew a n lo si ibi kan mo wa gbe moto mi yen lowo nbi ati n lo ero fo wa wa nle gbogbo ojo ona da lona adiyan ni agbado lohun gbogbo moto park mo wa so fun driver mo ni so mo n to gbe lo mi n to gbe lo yi moto la san ko mo ni gba si gear to wa niwaju e te button yen o ba te mo ni kori button bi ti mo le gba yen Matthew moto yen se n se bayi o de n se bayi o de n se bayi inu temi nu lawon eyan patewo ibi ta mo oko o le gba ta mo oko n ri si agbara kan be lara moto yen o de rin ninu e o de koja sodi keji mo ni ko ma ride o irin ya tori pe moto ni looto sugbo ni agbara kan lati koja ibi to se kini o ibi to le ta lo n sami ibi to le wa laye o ma koja be oh my god o ma koja be tori e la fi n pe o pe ko faye e fun kristi o n lo le rin nibi to le Matthew eberu meta ninu ina san le koja to ba di laaro la won ma salaye ibi to le enikan sami agbara lati koja ibi to le o ya gbagbara yen bayi e je agbale kan si e pariwo eyin omo mi e gbagbara lati koja ibi to le Matthew o dan so pe eyin omo mi e gbagbara lati koja ibi to le oko mi iyawo mi koja ibi to le agbara lati koja nibi to le o ya wonu iyawo mi wonu omo mi wonu mi lo den gbo adua ye agbara lati koja ibi to le oya wonu mi wonu mi e onu mi jesu oluwa wa Matthew inu John chapter 5 ni verse 24 John chapter 5 verse 24 so ori keyin o to ku ninu okun ko to bonu mole ise nla ni o John chapter 5 verse 24 lo to mo wi fun yin to ba gba oro mi to si gba ti eni to ran mi gbo to gba teni to ran mi gbo oni iye ti ko ni pe ko ni wa ni idajo sugbon o ti re iku o wa si kini o o ti agbara kan ti bale imidele to ba ti gba jesu gege bi oluwa atoluwa lare agbara ka bale o iyen ni agbara lati koja lati nu iku sinu iye Matthew bi o ba sagbara yen be yan ba wo be yo tun pada eni kan shalo agbara lati wonu iye o ya ko bale aye re o ri ti e se o ma koja o ma koja o ba di lola won ma fi awon marun han ati adebi to le sugbon ti a koja pelu agbara wo ni a fi koja to ba sami o ma koja o o sami o ma koja Matthew o fe lo si university o debi to le ko pass wa eke ko pass neko to le lo o mu jump ibi to le lo de o se le kini ko le koja o se le keji ko le koja o se le keta o tun fail iye eru wa sori oke o de baba oro e ti su mi ko lo ko se carpenter mo ni carpenter na da o ni su mi kana to wa pa o ni ah e daddy mi ko carpenter o mo fe gbadua fun mi ni mo dawole lori o ya gba agbara o ibi to le lo de ke se pe o mo we sugba agbara kan se kini o da duro mo gbadua gbogbo eyan e di ori yin mu mo ro oro ase ni bikibi to wa agbara lati koja ibi to le laye o ya ko ba ni aye gbogbo eyan program to n lo lowo lawon branches wa o fe ke attend se ri laaro ojo Sunday o ma lagbara ni challenge amen se ri program to n lo lowo ni challenge every Sunday morning
aago meje aro si agogo mewa abo ati pari ati ko si ta mun church o ti lo sile se wa ri ni challenge yen isoru mo nwa every Friday se ri ni aro Thursday iyen ni wakati e mimimo iwo na wa yana go ba pede o le mo ri wo le aro ojo Monday gbogbo eni to fe ri mi emi o ki n po lori oke ori oke no mo wo ibe mo fi sile ibe mo ma nwa iwo na wa yana dua lojo Monday mo gbadua ileri olorun yo se fun o aya nbe bo pe daddy bo ni program wa ni jebu ode ah ijebu ode every Friday ni aago meje aro si agogo mewa awon aran si olorun ti wa nbe ti an duro di o lati sure fun ni CPTech ni ijari CPTech bus stop ni ijari bus stop te ba ti de be te ba ti de ijari bus stop ni CPTech e ti ri sign board wa e ya sibe e lo ya na adua o koja o be lo ma ri jesus.

0: ile iwe atuma agbabaro meji meji ti baba adua inke ko ti 70 gbadua si lafe opolopo lori eni lo
1: Lagilu FM 96.7
2: Ojulowo amon

Oya kama akira wakuda da we gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbe ikani ikani lagelu re o lagelu 96.7 FM oke gajo ke ile valavelele ni le ibadan oya je kama leto iroye re daraya ni ti butoro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pile oyo ati ni ese kuku ni adupe fọlọrun oba nu o ele to so ala layo ati alafia iyen lana a de ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kazira baga ma leni eni gege lojo kokale logun iyen ninu osu gejo odun 2026 gbogbo adawole kaloku wa lo ma yori sere gbogbo agbowoto la ma ranu olohun gba o ni lo bibo wa okuku ni bi aye nu a o de ni bara ifowo ti ija imu wa olohun o ni fi sibi to nira baka na gbogbo awon to wa ni dubule ese papata o le janu le tabi ko jale iwosan ni olohun o ba nu lo ba iwosan a mu yin laada ese ayi ba ile vidide emi ni kankan mo wa lori eto laro teni o Aziza Demola aka Granny Zaka o gani mi fi da wa ti o ma je ke lowo ti ma gba dada ni bi kibi ka kiri agba nla aye to de omo olowo olotu eto Alessandro Gosi niyan o olole amza loruko temi di top striker ele to gallant go mba ti wa ngba ti la bi omo igbalapa bi e ma fe ti ko gege bi omo eko lagbodo yin be yen mo ni gbagbo mo ma ba yin lara mu gege bi omo Ibadan ni oya goge gajo goge gege bi omo oke ogun si waju ohun gbogbo God bless Nigeria oluwa ko bu ko lede wa Naija o ati gbogbo ti to n gbe ikani bo ka de se ma je niyan tori ki se eyan olohun oba ni oya papapa lati be yen papapa lati be asiso aku ojumo asiku mura eni asiso gbogbo gunners filayi ni won pe ni okejegbe o eyan le pe ni okemuye abi kebuyeri anyhow omi eko eko na ni eyan de le pe ni dati e mo ila dati e mo o lo fa ga o okay ju gbogbo e lo e ja bere lati olede wa Nigeria ajo tori si ijekuje ajebanu iyan lolede wa Nigeria nbi ati ajo eleiti ori si awuyewuye lori pipa owo ilu ni ponpon baba nso nigba EFCC ati ICPC a mejeji won ti fi iwe sowo si ajo to se ko kari bolo lanse gba lolede wa Nigeria Nigerian Football Federation pe a fe wo nte fi owo kan bayi se owo kan rabata kan bayi ti won gbe fun yin ninu osu kini odun yi pe ka fi san awon ajele gbese te je awon agbabolu kokan lolede wa Nigeria lati ori awon agbabolu bi kan ti Super Eagles Super Falcons ati awon iko jerowe mi na bi Flying Eagles te gbe awon ajemanu kan be te je won ti ijoba olede Nigeria labia koso are Bola Ahmed Tinubu ti en ti awo gbada e je ayo yin loko gbese ipo fun ajo NFF ayo yin loko gbese ba e gbese wa lara ntin se adina gbo oku fun yin ti o je ero na lo ti o je ere bigba ibigba won ni ajo NFF ni ati je ati mu ti digaga fun awon tori pe gbese po o awon ba gbese nle awon to nje gbese ku gbese ajo NFF ni so be o anje gbese kun gbese ni o anje gbese kun gbese ni orin ni eniyan ko se ti are orilede wa Nigeria are Bola Ahmed Tinubu lare ba ni ngba toro wa ri bayi ki le fe ka se won ni bo na o se bo loko gbese tori pe gbese ki je ke eyan roju raye se n to ba ye ko eyan o se o eni o ba je gbese ori re pe
ni nigbati awon ajo NFF

o tun ma tesiwaju won ni aso yi pe gbese la fi wo gbese gbese la fi wo gbese gbese la fi wo gbese gbese la fi wo gbese won la re ni a gbese la fi wo gbese ni be ni tori ngba to dori aleva awon ba gbese nle ngba to na tu wa de a tu je gbese kun gbese lo ba mu orin gbese la fi je gbese gbese la fi won ni la re ni oda ajo NSC National Sports Commission se lo to ni ti awon ara abiwi tori pe igba na ni o de le ti won ni FIFA so pe FIFA so pe FIFA so pe won ni ajo NSC labi akoso Malam Seudiko won ba si yoju san re pe to ni ti le nto Olorun se keyan mo paro ibi eyin o si Olorun wa nbe se ri te ba fi awon people yi le te nwo won gbọdun iyo ba ipari pe si o pa won o ah o le to be ni won ni NSC ni ah o le ju be lo o gbese ti nbe lorun won koda ebi e ba se pe won je pe won ni okan yan tun ni okan aki o ye ki gbese o ti pa gbogbo won danu won ni lare ni agbedo asele owo ori epo ta la yo subsidy na la fi nfi awon owo re se gbogbo nto ya se oda kini ti en nilo won ni won o nilo nkankan meji jowo na lo o oro owo ni o oro owo lo ba won o won gbo nkankan oro owo lo ba won won ni lare ni oda o pe awon igbimo re o ni won kesi yin pada e fun mi bi ojo bi melo kan ngba e ri bi ojo bi melo kan o na lare ba pe ajo NSC pada o e re gbe owo yi fun an eleyi yo yanju gbogbo nti en kakale nje elo 12 billion naira 12 solid billion naira o la re gbe kale pe lakmu apo osun to lede Nigeria lati yo ngbe aya ti eni FIFA so pe FIFA so pe owo la nfun yin nisin FIFA so pe a mo fun yin lowo o e ngba owo bayi o won ni eni koni sewu koni bewude awon fi are lokan bale a fi gbogbo omo lede Nigeria lokan bale eyin gbogbo nto ba gba la won ofun awon oku be ni igbado goje ero owoja na qualify a se gba a sawo won sa gba 12 billion oro se gbada beyin yo oro lo ri bo se lohun o ri e pe yo omode yi wa o oro ti ri bo se lohun o ri iyo omode yi da won ni lajo NFF ni e ba nfi owo rara ha bi ki won pe ago come on, number busy. Number busy, ni ni a. Are ni se nwa ni wa ni. E wa gba mi ni. Ani, gbogbo nta fi lowo se ti yanju e won ni a. A yanju e die die die die bo. Owo ti ope ba gbe ba se approve e lo ti jade. O se do logo die die. Se die die le je gbese. Le de guguru eyin ko yi emi ko yi laarin emi ati yin. Owo sa ti kupe. Owo ti ku waso lede kukuru won ni ko si ko sai se ai ajo EFCC ati ICPC won ba sa fi wose won si ajo NFF pe to 12 billion ke ti ni afun yin ni bere odun igegegegege e si alaye bi e se na owo yen gbogbo an te fun iye lagbajagba iye tamedogba ajo NFF na si ti fi we sowo pada ana ti fi we sowo pada pe ati riwe yin gba o iwe te le fe fi wo awon details lolokan ojo kan ati ri gbogbo re gba gbogbo e lati ri gba a si si ona ati gbogbo bi account wa se ri awa na a corporate won sa ti je npe won ni won corporate bayi to o ti si ni e ka ma reti abajade latodo EFCC ati ICPC niyan o ko sa je bo se lo won je abore o ye oto ewo gudugudu kan ru onru bobo ninu ajo NFF lolede wa Nigeria nbi tori pe ei a gba awon kankan laigbe sugbon e ja ma foke babo na e me ti ja be awon kankan ru bobo labele onru bobo ti an ba ni ru bobo e ja ma wo bi ti opada fenu so eji dugbedugbe abi dugbedugbe ti mi o mi abi wore ri

0: ni. Ewo, anifito osime is not for sale. Kosi futi tani. Kosi futi tani o. So fun die yi. E lo sagbe je mo wo. Be ba tun ko owo yi wa next time. Won ya so mo yin lorun o. O sa je bo se lohun o je lo pa be yen. E ja roju oja ka lo pa akade. Ba ba de. Ka mu so wo waju. Be je n gbe yin de be lori kase laaro yi o. Leni yi. Half a million ti wa nle laaro yi. Ago mewa la yi koto. Mo je agbo o si nbe. O ku oni eyin kini an wi e bi en se ma se nu oro ka se ti ku o baun tori pe so banka ni bo ba ti je o gbowo re no commission no percentage iye o ba je ti an ba kede pe o je na lo gba leni eni ko gbe half a million lo oni wo ni iwo wa ni lo o gbe gbese o le je wo lo to sugbe ai gbe gbese re yi chance re yes, a bon limit. Chance here to crash ni. Bo ba ti gbe gbese kankan. Eh eh. Star 347 star 1004 star 2 hash. Star 347 star 1004 star 2 hash. No ma gbe yin debe. Leni e mo pe bonus nbe lori ticket. Play 3 ticket, get 30 ticket. Tactics ni. Abe latori 50 50,000. 100 100,000. 150 150 200 250,000 naira. Awa pagbe ede sori half a million bi 2.1 million la pin to ba dagun mewa laaro yi o kere da awon eyan bi meje eyan bi meje tactics ni iwo kan lo 50,000 kan ko kan fi dogowo o play 33 ticket lona mewa that is almost 300 ticket. But now when you play ball, that's be your Monday, Tuesday, Wednesday. Tactics in me. Koda, koda 50k le yen je okay le yen wa. Bo se je niyan lagba be yen. Star 347, star 1004, star 2 hash. Star 347, star 1004, star 2 hash. Bo ba ti send the code yen. Mo da message pada fun yi pe number re ti wole o sugbon o ticket melo lo fe bo je yo kan bo je meji bo je meta okan te bo ba ti te won wa gbe wa gbe se transfer lo fe se ni abi USSD code lo fe to ba je transfer okan te one won wa send the bank details to ti ra ticket fun e ti ba ti send the ese bo ba lowo lori bank app re ra bo ba ni sugbon to gbe cash lo fe fi dokowo loso da won ni POS pelu bank details won fun e e ba nsanwo sinu account yi to ba ti calculate iye ticket to fe ra to ti fun an lowo oju ese message ma dan lori phone e pe number re ti wa eligible o oba lejo kankan nu o kan ma reti pe ayo baba da go be wa laaro ni se nto se bayi ore mi ojo nlo network yen si nlo ni serere nwerere bayi o ko to ri pe yen o jade yen o lo gbagbe Olorun oni je won gbagbe wa lojo nkan ayo wa o emi tin so fun o wi pe so le je wo yen emi mo se rere nu o tori wa lokan laaro ibo ba relent ni o mo dagun la igbiyanju le da se gbiyanju gbogbo alaye ti mo se kale bi oba yi o number eni o pe 0201330 6194 0201330 6194 o da le chat won lori WhatsApp number abi o pe won WhatsApp call 090 26 02 6314 090 26 02 6314 pa pade mi ni rona ma bere pe bo won se nta kase lowo mi o le ma dan o eh eh bo se janu o no give up never give up it's your turn awon ebo tin jade lori ero ayelujara e ja lojo oja kade egugale
1: ara so oya nigba ti won gbo je kan mo latenu top striker
2: lagilu fm
3: won ti bere won le sala imo panilerin lakoko apejopo itakuro sori la mọlẹbi mi
4: bó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe.
5: ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi native jollof rice. ìtọ́wọ́ ẹ̀ kan lásán aró yìí kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
6: Maggi star tá a ṣe látara ẹ̀wà soya àlùbọ́sà adò chili àti kọ̀nọ́fùrù.
5: oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀ ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
6: Maggi star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá

0: mo tun bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi starch ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi starch yo so gbogbo onje ta

0: striker.
1: Lagilu FM.
2: Ẹ kaabo pada latoju aja o. Ikani Lagilu re, Lagilu 96.7 FM oke gajo ke ile mbola belele ni lebada. Oya je ke mo le toro yere idaraya. Ile itodun ti gbagba nkan, mo wa gbe nsan da pa mo wa lewo, wa lebada ni bigbi kaagiri agba laye lo kan ni bani dore. Facebook ikani ti Lagilu 96.7 FM. Je ke mo fan family lori Facebook, ba kan na lori TikTok at Top Striker 100. Ero po sugbe like kere eje o lo sibi ti ma nlo o. Ni damu. Oya let's go. A Top Striker 100 lori TikTok ni o. Pa lati be yin asu de go. Lori ti kashe. Star 347 star 1004 star 2 ash ni o. Half a million wa nle laaro e teni kan je. Eni kan je 500,000 naira. Iwo ni. E o kan mi so pe wo ni sugbon o gbegbese. O ti wa peju o. O si lanfani ati gbegbese.

0: se je niyan lagba be yen ko wa mo reti pe ayo ko ba dago mewa laaro yi iko atletico madrid sporting director ti won sporting director won Matthew Alemani o balẹ silu London lana lati wa ba iko Chelsea soro po lori oro Nicholas Jackson adehun alaya lo ni o sugbon o yo wa lori gbe baba se daada o se nti won fe o se se ki iko Atletico ki won o gbe tan baba di lopin sa won se leyi lati ma gba pale ogun mo tori aiba mo William Alvarez ti won wo pe se yo lo abi oni lo o le pada lo work o ko pada lo sugbon o izoke jade laaro yi latowo iko Gunners o iyan la nwo pe eh nibi toro nlo e o wa ku sowo William Alvarez Arsenal ti fi iwe ranse si iko Atletico Madrid o 80 million euro pelu Victor Gyokeres 80 million euro pelu Victor Gyokeres o ni an fi bid yan ni an fi ranse si iko Atletico maju laaro yi lati gbe Julian Alvarez iyan oto won wa so pe Alvarez gegegege awon se to lati ma fun ni 25 million euro pre tax iyan ni pe leyin tax awon san tax lo wa ara awon awon wa ma fun ni 25 million euro lodun times 2 ye tin gba bi 30 million euro ni Alvarez n gba bayi ninu ko ti Atletico nti Arsenal fi ranse niyan o sugbe o bi yi ba se dodo Alvarez lo ku si lowo tori pe o ku ko gangan gba lati wa si ilu London e mo pe first option re Barcelona ni se yo gba bi oni gba aku ojumo o ogbeni tijani oloko dana
1: aku ojumo atokun aku ojumo gbeyan ale alhamdulillah pe
0: emi oju tutu ari
1: pe ojuloge emi o bo Ben Adiangela
0: ojuloge
1: emi o bo
0: ki lo fa oro yen
1: ah bi yo go view to se le mo juno ni ah ojuloge emi o bo
0: mo wo photo yen na pe oda suala ogbeni a tun de ola teju akojumo
2: akojumo atoko akojumo ogbara bi a pe akolajimo
0: epele
2: kiri si atoko
0: asi dupe fọlọrun eku aseyori
2: baba la wa dupe
0: eku aseyori
2: baba lo pe to si wa lenu
0: eku aseyori
2: ope na la wa du
0: agba olorun nigba to olorun ti a je pe du lowo bayi nisin e ma garasan ti en ba ipile ola o e ki gbogbo awon ara le
2: oruko temi
0: agbeni comrade washiu olembe olembe alase ati oludari ceo ero washiu kakiri agbanlaye e ka awon ara le
2: oruko temi na abdul wasi mamadu yusuf akoride baba kila pa mo ke nti o ka gbe la ipa ku ibere se ni
0: le soro dada gan
2: gbogbo itoju ni ko dani olohun pe kari wa aburo ojo ni olohun ni jo kan o le ni je olohun ni jo baje akun raju mo pe lase lo kepe mi le jo meyin bodi oro
0: ki lo fa wahala laarin eyin ati ye mo ja lorun mo ju
2: mi lo re mi ja musu
0: nbi ati lo lunch ero ero washiu
2: en ti ba lunch ibi to ati lunch ko je gba yi oro
0: e picture ta ri nko
2: eh ise owo success mo pe kun abi le rin ni mo ti ju re ori
1: ohun yen gan yato
0: mo le school le soro dada won ni won ni ye ma ja fun kunkun
2: atokun atokun
0: sugba dupe oju lo ge emi obo
2: kini o se oju yin ah ewo yen ni wo mi le
0: won le ro washiu yen na ni a lo
2: okay
0: ti gbogbo nkan fi
2: o ti da
0: epele e sa ku aseyori o ti dobe bayi o o ti dobe bayi o
1: emuwa mo
0: o ti a lo bayi be ni
1: eyan le gba be bole o
0: emuwa mo o muwa mo owo lo ti ni yi o ehe bo se je niyan oro washiu ah sorry Arsenal la verso Julian Alvarez iko Gunners 80 million euro plus Victor Gyokeres pre tax salary
2: eh mi ro pe to ba soro npa ni in ka Arsenal ti gbe wa yen o ti to ni nteyan ni so pe ki Atletico fara ni ṣùgbọ́n ṣe hàn pé láwọn ọ̀gbìn tó jẹ́ pé
0: tẹ́mọ̀ gbá atlético wulẹ̀ ní kì í ṣe báwọn ò lè ta la liga làwọn ò lè ta sí
2: káwọn àtàfẹ́ tí káwọn tó máa rú orogún àwọn alágbára so lérò pé n táwọn fẹ́ ṣe ó lè backfire pàápàá jùlọ fún ikọ̀ arsenal ó lè ṣàkóbá fọ́ọ̀mù gàgà
0: lọ́nà wo
2: láti kọ́kọ́ fi victor yokeres bí dín ìtàbùkù victor yokeres fún ara tiẹ̀ kò yẹ kó yẹ orúkọ agbábọ́ọ̀lù kankan tiẹ̀ sí tí ìwà mẹ́lẹ̀ ló jẹ́ pé
0: ó jẹ́ established player
2: ni ẹ̀sẹ̀sẹ̀ ara òun náà ni so nísìn tí
0: bí owó yẹn máa pọ̀ fún wọn láti kó kalẹ̀
2: ní yorùbá bọ́ọ̀sì kan tí ó bá pọ̀ fún ọmọ ọ̀sẹ̀ máa rọmọ ní san diego arsenal ọmọ ọ̀sẹ̀ máa rà so láti wá fọmọ yẹ kó ń sìn dí yẹn sìn mo lè
0: fún pẹ́lú ọ́ ẹ mọ̀ pé sálárì tá fẹ́ máa ṣàfù ká tún máa ṣe fún wọn máa ṣe sálárì yọkẹrẹ sí tún máa ṣàtì ẹ̀ náà
2: kí ó ó sàn bọ̀ tí mo rí vásì ni pé tá bá ṣe dí yẹn tán wọn wà wá bí wọn ṣe yọ̀ǹda
1: yọkẹrẹ
2: sí ara bí
0: fún dání
2: àwọn oníwò rẹ̀ tí ó sọ fún òun fẹ́
0: ta ni ó sọ bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n wà á rí ta níye tí ń rà
2: mo lè fi gbẹnu sọ pé kò fẹ́ ẹ̀yìn pọ̀ sí
0: ṣọ́rí
2: ṣọ́rí pé julie alvarez fúnra ara ti ẹ̀
0: option kẹ́kọ́ inú ni interest ẹ̀
2: ṣọ́rí
1: kẹ́kọ́ inú wa àgbà ń sọ ní pé bóyá kò lè bọ́ sí yẹn kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ ó lè bọ́ sí ó lè má bọ́ sí lóòótọ́ bó torí pé agbábọ́ọ̀lù yẹn gangan fún ara ẹ̀ ibi tó fẹ́ lọ ibẹ̀ lọkàn ẹ̀ wà
0: barcelona
1: so ó wá ṣe é ṣe o kó rí àwọn bóyá bí àwọn agbábọ́ọ̀lù ọ bóyá bí irú àwọn olùkọ́ni mikel arteta táwọn náà bá pè tí wọ́n jẹ́ kó yẹ pé ọ̀gbẹ́ni plan wà àwa náà ná fojúsùn
0: bí n pé ọkàn ẹ ti sínú ko atletico
1: ti kúrò nínú
0: atletico so ìwà jẹ́sì wù sí yóò lè fi bínú rẹ̀ gan lọ síbi tó bá wù apart from barcelona
1: so èmi wòye pé tí wọ́n bá pè
0: aston náà kí
1: so tí wọ́n tẹ́bù nǹkan gidi fún pé ọ̀gbẹ́ni wà àwa náà ní project àfojúsùn tiwa náà lélẹ̀ so tó náà rẹ̀ gbé calculation lè tó wo nǹkan tó wà nínú kàn yẹn pé yes pẹ̀lú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí àwa náà tún sì lè ṣe nǹkan míì ní sáà ilé ìtawà yìí èmi believe pé ó lè lọ so ọ̀nà kan tí mo kàn wọ́n pé bóyá pé tí wọ́n mẹ́nu bà tí mo rí pé ó dàbí pé ìtàbùkù òun náà ni ti yọkẹrẹs láti máa sọ pé bóyá pé ẹ fẹ́ fi yọkẹrẹs kún díù but tábà dẹ̀ ni pé bóyá kásínà lọ gbé kò possible kí wọ́n máa sanwó yọkẹrẹs kan tún máa sanwó
0: abares
1: salary yẹn a ti wọ̀ wọ́n lọ́rùn so option táwọn náà lè ni pé kí kan lọ fún kan but kò séèyàn tó fẹ́ rà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ but èmi ò rí nǹkan tó bad nínú
0: pé bóyá
1: kan filẹ̀ so but òun náà akọ̀dọ̀ pé àṣé bẹ́ẹ̀ lòun náà ṣe wá púọ̀ tó lápọ̀dọ̀ tèmi tó bá jẹ́ ìtàbùkù fún pléyà tíìmù ò kì í rán pléyà o tó bá ti jẹ́ ní tó máa fẹ́ fọ́ àwọn
0: tó máa fẹ́ fọ́ wọn ló máa ń síwájú
1: lóòótọ́ tíìmù máa ń wo pléyà míì láti máa fi àwọn díè kan lọ ṣùgbọ́n pléyà yẹn á ti ṣe àwọn nǹkan kan fún tíìmù yẹn
0: tí ó ti dàbí yóò ti fẹ́ máa jọ legend wọn
1: bẹ́ẹ̀ni wọ́n á kàn wò pé èyí tó wulẹ̀ fi ṣe báyìí bóyá kó ọkọ̀ lọ bí báyìí ná.
0: Irú nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Cancelo 3 years ni Barcelona fún at 32 years ó ní reason Cancelo lọ terminate contract ẹ̀ lọ́dọ̀ Al-Hilal kò lè gbá bọ́ọ̀lù fún Barcelona sálárì tá Al-Hilal lè ń san fún pọ̀ ju ti Barcelona fẹ́ san fún lọ
1: so
0: Barcelona ó gbé
1: àwọn náà fi gun dígun
0: tó lè ṣe báyìí because 32 years of age
2: sacrifice
0: wọ́n dẹ̀ fún 3 years
1: so lápọ̀dọ̀ tèmi tá bá ní ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ báyìí ìyẹn tá àmọ̀ láàmọ̀ kì í ṣe nípa physique ni tó wà nílẹ̀ victor yokeres lóòótọ́ ló mi bí abi 21 goals for arsenal ṣùgbọ́n géèmù ẹ̀ ò jọ géèmù tíìmù yẹn kò jọ nǹkan tí
0: style
1: kì í ṣe pé kéèyàn kan gbé striker kó máa mi àwọn ṣé striker yẹn gangan lè play ní tí tíìmù fẹ́ play nǹkan tẹ́mi ṣe lè bóyá pé arsenal fẹ́ push ẹ̀ jáde again nìyẹn tíìmù ti arsenal tó kalẹ̀ pẹ̀lú pattern ti olùkọ́ni mikel arteta play wọ́n ní ti striker tó lè gbá bọ̀
0: tó jẹ́ team player
1: tó jẹ́ pé even tán bá lè sẹ́gbẹ̀ẹ́ tán bá fún bọ̀ ń bẹ̀ o lè mú yàn kan méjì victor yokeres ò níyẹn ṣùgbọ́n julian alvarez complete package ni
0: o
1: dangerous bẹẹni o dangerous lentin o dangerous níta nkan tó ní nìyẹn tí arabi ṣe ń jòkó fún national team striker inter milan yìí lọta martinez o mọ bọ́ọ̀lù jùlọ
3: So lapo do temi in to ma favor Arsenal ni ko si nkan to kan Arsenal pelu pe inu player kan o ba je pe won be fi kun di o ta ba de ni ka wo to wa leyin to to eh ki se be ya pe won ta buku e ta ba value eye ti won won gbele yen ko je yen na lo market ba lapo do temi
0: because ta ba value nsin se ma pe nsin 80 million euro plus your currency that is one value your currency be 70 million euro
3: be 70 lapo do temi
2: so wa fe ki gbogbo total parisi bi 150 ko
3: so
0: elo won si gbe njo ni asi so so amati je
2: gbe 68
0: no sumo na won tun je gbese gan na won je gbese ku gbese ni
3: so lapo
0: 70 million euro is almost by abi 64.5 abi 65.5
3: so lapo do temi o ma favor won ju ki eh won ku mejeji bo cause won ba le ko mejeji pelu style to look on in play
0: yo sa le rent to le dara ni 60 million
3: won le gbe ko si team ti o le ko si
0: victor yokeres won le dara ni 60 million pounds
3: mi robe izo je so be ni pe awon team ti won le gbe onikaluku won na ni striker
0: ada oburu advice academy ni fun victor yokeres ni pe ero wa shiu lo need ero wa shiu lo nilo nti nu yo keresi oba wa dun na ko lo ero wa shiu e bo se janu sari la go meji la lo san yi oro doni se pelu gunners ati conventry siri league england ti o bere lale yi kilo ma sele lale laarin conventry e ma pe nu go conventry Frank Onyeka Taiwo Awoniyi amejeji mbembe tojo ma Naija Gunners ati conventry la go mejo ale kini o sele ago meji la osan a gbe yan yewo atan yi male si baleba be won ti confirm baleba o fun ikon man yu sugbon ron lo lori e aku ojumo o aku ojumo o aku ojumo o oruko yin ni kikun to nti le certain soju
4: kojumo fugbara le oruko mi ni kikun ni olojeje kende christiana ni kikun so top striker wa so pe ki ma fi loko dana na si ni kikun ati ma ja laaro e bayi
0: thank god gbogbo aye gbon ti mo wi pe n o so pe o foko eni kankan si oruko re ni kikun mo bere n to ba wu o lo le pe so ni kikun
4: kende christiana oloko dana
0: fun are not under duress not under duress o ti so be yen na ta ba so ni gba ile ise cdk ma ji agbo osi nbe awi tun wi aso kankan osi ibi ta ka fi jaye pe every friday e ri cdk ni pe ojojumo le ro npo ti won si ngbo wa si ojojumo lawon eyan si ngbo npa cdk sugbon ti won wo pe a fe ko je pe atenu denu ni won fi ma gbo nti cdk en se gaga komo di pe alagbaja kan lo si so fun mi pe ki n kowo wa o no idi niyan tori cdk ti digi aloye o everybody si ti n jemu lare sugbe kini cdk n se fun ato fe gbo ti an se fe darapo
4: awon to se fe darapo mo wa bawon to se in doubt gan safe ko ni ke doubt mo cdk n ki e fun gogo wa ni lati ni awon nkan ti
0: cdk wa kerin
4: o wa kerin be cdk wa kerin so lati ni awon nkan ta n lo ninu ile pelu irorun lai si ele kankan ni sisanwo e eyin fera ac ni o solar freezer ni o e fera inverter generator awon kan yi ni cdk mu wa fun wa pe ka ma sanwo e die die lai si ele kankan lori e iye to de ta fun wa ni oja na to ni a ma ba ni cdk app so pe fera phone e fera washing machine e le pick 16 weeks ke ma san bi 12,200 lo so se after 8 weeks e ti di oni washing machine yen abe fera tv ni o e fera keke ke ma sanwo die ke to mo e ma de ilaji igba te fe fi sanwo yi a de ma deliver oja yin fun yin en te o pe ke mo ya mo fe ra television ba ni sin ati ko we lo so de di nigba mi lo soja o ma ri ba ko
0: o ma nira
4: e te fi ma wa da jo pe ke de ngba jo kin lo ra tv mi loja le kan na e te fi ma ra
0: a jo si le ma kein die si bi osu mefa osu meje
4: e le gbowo sa lo
0: e won le gbowo sa lo
4: e so ni cdk e te ba ti mu igba to royin lo ra ti fi sanwo e le sanwo yin ni osose e de le san na ni osoosu
0: igbe yan ba da jo fun semi ni advance emi owo eyan wo gbonu
4: so fun kan ta won ti se fe ra bi awon fe change tv won by december by nisin abe fe ko lo sile yin ni december se le mu osu mejo lori app cdk after 4 months yen december e ma gba awon nkan te fe lo ninu ile yin lori cdk le so ni ososse edelesan na ni osoosu lati osu meji titi di odun kan ati lati 4 weeks de 48 weeks ti nkan ni pe ke ma sanwo yin dede to ba le ti de ilaji installment plan te fe fi sanwo yi awa deliver oja yin fun yin en fe ra food platform yin ni o e fe ra bicycle e fe ra laptop fun won e ma bo ni CD keke download app wa ani application CD CARE yoruko app yen
0: to bo se jale se gbo yan lowo kan nbo wa lo office yin wa ti number ti
4: ni apata ni waju fin restaurant market ni apata 070-7460-3911 070-7460-3911 ile to wa junction veterinary na ni mokola 070-7454-3005 070-7454-3005
0: Bo se je le se gbo yen ki awon ara ile ga ma le da ko yin ni kikun
4: ko mi ni kikun e yan ara ile olodide kende Christiana olokodana
0: o ti atun tin va ko pe ni sin o tun tin va ko si yago re na inu re do ri do na re rin mu se
3: opo mo le bi won le
0: ni yago re na o tin dunnu o se dun yago re nu yo lohun o dun onu o le ayo so Ole ayo so laipe
5: ni nu mo se dun mi nu lenu jo meta inu mi dun ni kokon yi mo fi mo so fun yi
3: o mo ni ta wa ko o mo ni ta wa ko fun yi pe bo se dun yi oluwa je odun kale bo tin dun yi olohun je odun kale tori arin le pada daru
5: ati ara
3: fi n ba yin sadura ara
5: ta so fun eni e pe nkan ti o ba kanyan yin da si sa pe soro le ta so
3: ah
5: ngba ti ba se ka o soro o ni inu ri ako re gan na dun wipe o ti gbori wole nkan tin se daada
3: e mi na
5: so se aso wipe oro agbada si
3: se mi se mo le bi se mi sara mo le mo je mo le bi se mi sara yin
5: e se family
3: mi ba ti pe laro se mo do se ni
0: do won mu ode
3: mi ba ti pe laro se mo do se ni o
5: e pe lara wa o
0: ngbo won mu ode ah nbi o ti lo
3: si da me ni meji meta o mo ti le lo
0: Olorun lo sin da.
5: Ba agba sin ni ogbo agbo sin ni.
3: E lo sa ti wa de pada.
0: Ngbo wa de pada yo wa
3: de pada o se ni. Ta ki o ti de pada o. Mo lo mo ro.
5: Abe won ni pe daarin osu odun kan.
0: O si under probation.
3: Like gbagba le.
0: Under probation lo wa.
5: Asi wo. So wa jara wa ni. Omo da soro wa so jara wa ni.
0: O le jodun meji o.
3: O si ninu oro se ya.
5: Odun meji se.
3: Mo ni ma mo da si.
5: Ma mo da si.
3: E ko ilefo lawo so ti gbo. E ma lo wa lale ejo mo o. Awa yin la ni yin o. Mo lo mo mo wa.
0: Eh Mr. Tete. Ten us of mo gbe for ilefo lawo.
3: E ko ilefo lawo. Mo ko o ri bi ni ti se eh igbure mo ewuro ti o se mefo tete. Gbogbo mo ra da guro nikan ni o ni se mo.
5: Mo se fo to da fun eje ni. Iwo pe pe fe eh ikoko sare fi ede si nikan lo. Oh, that for
0: me. Ever wo?
5: Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo?
0: Ever wo? Ever wo? Ever wo?
3: Ever wo? Ever wo? Ever wo?
0: Wo? Ever wo? Ever wo? Ever
3: wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo?
0: Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? Ever wo? To wa won a fi won ge mama si won ge irudun
5: irudun o bon kan se won fe ja si eja yinyan won tu wa mu eja gbe
0: won
5: tu
0: ja si eni kan na wa se fo gburi oloboro o wa fe bu mo ni ani nibo
5: o da
3: mo pe bi bu mo no se bi mo ti se po nu po
0: se mo le
3: oro po
0: o ti le
3: mo da oro po
0: ko o ti le e mo ti bi no won ogba
3: si won ku won jo se
0: won ma ko were po mo
3: o se po lati le won jo si po o
0: awon je ti dale mo
3: E wo la proba be for me for in ten ti se mara won lati le.
0: E ba wo ni won so. Kilo wi.
3: Le for la we in
5: ten ti se. E fo le for party ko lo ye ko wi.
0: Eh. Sa wo ko lo da kon. Sa wo ko lo so.
5: O ma nkan kan ti
3: se. Sori o ko le oro yin o le jo mi loju. Sori mo ti dawon eyan ti tin fun mi ni
5: ehin. Asi so no ki olaya. Agbara re o gbe.
3: Agbara e gbe small body big engine. O wa lara awon je ki mi leya pe ki mo wori ki mo.
0: E fo ebolo. O ti je ebolo ri.
3: In le ba je. Ebi to fe bo ko mo lomo je njo ni. Emi o hun ni fokan. Enu in gbebo.
0: I don't go bank je.
3: I did not went to school.
0: To ba ti gbebo mo bank je
5: mbi.
0: Tori be
5: ebo ni si. O ti
3: ba ba je. Na deck ti mo lo gan.
0: So le se e gbo e fo gbure po mo ebolo.
3: Ewo la buromo se papo. Te yo fonu dada ati yanrin.
5: Mo wule fo, se be ni.
3: Be ba ti sanu dada kini bebe.
0: To ba
3: da gro ni kan le yo, da gro ni kan le yo ni se mo.
5: Mo wule san, se be ni.
0: To ba ti gbe ebo mo ba nkan je nbi.
3: Gbe ebo mi ni se ba se je.
0: Management ba pe mi njo Monday.
3: Eh.
0: Pe ki won testify. Where were you? I were not there. Isn't it? Yes, it is.
3: Emi o ti o ti.
0: Mi se winu o.
3: Ma wule sese mo
0: so. To adi pe won bi olore pe why do you spoil it?
3: Warrant do.
0: Were you the one? Yes. I am.
3: No, me e gbo mi ni soro ni.
5: Ma
3: gbo inu ki mo joju tabi ki so pe
5: pada ni o tun lo si gba ni.
0: Wala bu.
5: No, ma ni. O tun lo si gba pada ni.
0: O gbe ibo daran.
3: Ma ni
5: wo to wo a
0: o gbe ibo daran.
3: Ma ni lawyer mi ma
5: ni. O tun lo si gba lekan si ni. Mo to ti da kankan mo. A mi o tun lo si gba lekan si.
3: Titi bole be. Titi bole be. Ma gbe gbara wale wo ayala. Ayala. Ayala ba wo mi fun ko wo bi.
0: Ejo ma. O ti begbe lati latale ko re ran pa. O wa joko ronu pe se owo tun a lo le lero bayi lai si nkeke. Agbonrin kan to n ti sa pa mo. Ode omo. Bo se lo sinu.
5: O kan si lojiji ni.
0: Agbonrin oro paji paju
3: ni gori.
0: O wa ni magbonrin ba sin ojo ku re.
3: Agbonrin bi
0: se se.
3: Boya ma
0: go. Ode ori o.
3: Boya gala lo si.
0: Ode ori o.
3: To ba gbo boya to ba je pagbonrin ni. E sori. A je ki agbori esi ni. Sori
0: de omo. Were ba lo si.
3: O si se gan. E wo ba be ko mo fi asire han mi le.
0: Mr. Agbonrin.
3: Baba.
0: Mr. Agbonrin.
3: Yes, Mr. Agbonrin.
0: Ori yin o pe.
3: Oro yo ba je mi oro ko. Sori to ba ki agbonrin to je Gen Z ni. Yo mo ko won ja ba.
5: Mr.
3: Agbonrin.
0: Mr. Agbonrin ori yin o pe. Agbonrin da n wi.
3: Ah.
0: O de panjo na. So je ku re waye.
3: Wallahi laarin ota lo wa. Ora gbamọ sora
0: ago mewa mewa gerege bombo ayikoto e ma tesi waju pelu aje azenab the controversy and his caster ati abidemi oro agba
5: eke yasurutu
0: ni yasurutu abidemi oro agba eke Mr. Agbonrin e je ki Mr. Agbonrin o gbe yin debe laaro yi agbonrin ba sin ojo oku re ma ma ko ba gbe Agbonrin da wi un ti jolo ni pe o ku gbe ago mewa la npade e ku kale

0: juma ayo mi tun mo wa laaro yi o olohun ba ogun ni fun oruko re o atuko ode na nu ni edo kiro yin lapo ikoni lagelu re 96.7 fm oke to gaju oke lo laaro toni tetun lanfani ati se ti bele gbo bele je gbo iroyin eleyi ti o tun se to daada ninu aye eni kokan wa iroyin la bi oni sokan wa o la se lotumare mo kiyin ka bo lekan si sile fufu balawo laduwo felele ni ilu ibadan titi la bi akinsola loruko ti emi ni kokan mo wa bi Mr. Agbonrin na wa nbi e je ka gbo
1: ti ba ti ibi yo ti lo mo gba mi la zozi bi o de kilo pe gba
0: kini risi to fi be ni idi e to fi be mi gan lo je ki tuntun
1: ti mo ni agba ki wa lo ja kunu tuntun
0: wo agba agba daada nu mi o emi e se agba daada mo wa je ko mi lo fe so agba ja kunu kunu mi
1: e go e didi akisola e ke agba ja
0: kunu eh be ni
1: awon mo mu ngboro
0: ko mu
1: e gbo e wo eyin wa ni eni ti jimo ba dun fun ni pe ni ojo nla lase olohun ba mi edumare jimo tuntun eleyi ti o tun ba wa laye yo dun femi ateyin o a ti ni rongbe sonu bi o se bi omo abidemi lo ko temi o akade lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a ma se lojo ale kabo sori edo kiroyin
0: awon iwe royin ojojumo le wa Nigeria wade punch wa iwe royin Nigerian Tribune awon na ogbeyin awon na lanfani
1: a daily post na

0: post to the Guardian, the Nation. Gbogbo won na na sa tele won lowo wa.
1: So eja wa bere ni papapa, an se ni papapa ka ma ba farapa o.
0: Yes ke.
1: Ninu we royin punch le mi o ti mu gbadugbada iroyin wa si eti gboyin o. Won ni ile ise are ti da pada. Lori oro kan ti oludije dupa are labe ase egbe oselu ADC. Eyun Atiku Abubakar so lori oro epo robi. Pe won o da owo iranwo ori epo robi pada. Bo ba ti di are lorilede yi ile ise are ni ege eru oro pa nbe e la nfani ati gbo ni sise nte yo
0: oda iwe royin daily post ni mo ti mu yi lori oro subsidy yi yo iyun owo iranwo ori epo eleyi ti oban orilede Nigeria leja fu won ni are Bola Ahmed Tinubu te nwo un ina lo mu iroyin ibanuje de ba won orilede Nigeria gbara lati ojo akoko to di ori apere ta losala yi oro dele Muhammadu lo fi oro na lede o
1: ninu iwe royin punch na mo tun ti ri akori eyi o won ni ani ti se gomina fun ipinle osun ademola adeleke o gbera pa o layin to ti gba iwe eri lodo ajo olomina eleto idibo lewa Nigeria bi pe o lo jawe olubori gege bi gomina ni ipinle osun lori eto idibo ti won di koja lo ni ipinle ohun o ba lo re yoju si aro orilede wa Nigeria re mo gbe sabude o ajo olomina eleto idibo lewa Nigeria ti gbe ile lowo o mo tun ti di Gomina la keji ni ipinle Osun. Gbogbo ju iwe iroyin ojojumo lewa Nigeria lo ku fofo leni. Tawon na bo eyin ke. Eyin ko yi ninu ro ifuta aro toni le ti gbo.
0: So ri lori oro eto dibo ipinle Osun eleto omenu baun. Iwe iroyin di Guardian ni ayin loko o. Won ni koda awon lekan lekan ninu egbe oselu APC ni ipinle Osun. Won ni ati na ka lebu sira won. Eyin leaders a eyin le fa o. Won ni ko wa na so pe rara o. Odo yin ni nkan ti yege ba ri bi nkan se ri lagbon odo yin. Wani won na ka lebu sira eyin le je alule ninu eto dibo bakan na ni ayina wa sala yoro wipe eto dibo ti yo waye ni ipinle Osun ninu eto dibo gogogbo ti nbo lona Bashir Ahmad lo sala yoro pe kini se ri eto dibo ipinle Osun are Bola Ahmed Tinubu ti pale re mo o
1: to wani aisan ele to je arun HIV ati kokoro re wani ti amotora wa je ko ti si ogun to ti le wo sohun sugbon ko mo se ipalara fun ara ogun re wa eleyi ti awon eyan don lafani lati ma lo fun itoju ara won ajo naka lo salaye be o Mr Agbonrin sora re o Mr Agbonrin
0: wa iwo ni kini iwo ni temi to wa ngba to nsoro kini to wa so pe
1: mo nbe mi so fun ona be mo kilo ni
0: kilo so fun iwo ti ko da so mo fi foro aye mi le e bo ti ni pe ki mi pe o ti ni win sara yin
1: oro aye re je mi logun ni
0: o ti wa jo logun bayi
1: a o je mi logun mo fe be mo ju to oro aye re o tori ewo lo so pe bagbonrin ba sin ojo eku re ye ni bagbonrin ba wa nibi ti awon ode po ninu ogbo to ba ile sinsin kun si
0: to ba ti e ba ogbo ta lo
1: to ba o da to ba ile sinsin kun si
0: iwe royin di Guardian ni ayin won ni lori oro idasile olopa ipinle state police won ni igimo ele ti won gbe kale lati ko bi gbogbo awon ofin ofin ele ti yo se agbe kale kini ohun bi yo ti lo won ni awon ti won gbe mu pe ki won ma ko won ni won ti bere si ohun o ni karakara koda ti won si nte waju ba ti ko wi e pelu gbede ki olose meje ile ti won fun won o
1: to eni ti se alakoso fun olulu lawa ilu Abuja iye so wi ke ti soro soke won ni se ari eto idibo to bo lona lodun 2027 iyun lodun to bo nu ni ohun o ti ri oludije kankan to le fi gagbaga pelu are Bola Ahmed Tinubu awon to ku kan pa lenu won sere lasan ni o eyin ko ri to rohun ni kan soso ni oludije eleyi ti awon eyan ti won so pa awon o di ibo fun to ba do 2027 nibo lo ti lanfani ati soro ijade eyin ko yi ninu iroyin to jade ninu iwe iroyin Nigerian Tribune photo ni letu ti gbigbo
0: oda ninu iwe iroyin di Guardian ni ayin na lori oro eto dibo gbogbo odun 2027 ta nwo lo kan kobo ke ko je ki ipade wa ko je ti ayo won ni ayin ni egbe oselo ni kameji NDC won ti nsala yoro fun wipe ire Atiku eni to ti gba kan je igba keje re lorilede Nigeria pe ya si atileyin gbagbagba fun Peter Obi ko le ba re are Bola Ahmed Tinubu ku lori apere ona kan gbogi tan le lonu o toro o fi lobi fi lagbon be o
1: to e je tun lo tarata o di ipinle Ondo lori awo to sele ninu egbe oselu APC ni ipinle Ondo papa julo Gusu ipinle Ondo keke meke o mo ti soro bi pe gbogbo awon eyan ti won so faster foso ka fe mo da wahala le laarin ohun ataye datiwa ti o si si awo kankan ti be laarin awon mejeji oni ki won so ra won to ra won eyan so sofo se mo sofo
0: sofo alajonu

0: Adelabu te ma awon ekan mi ninu egbe oselu APC ni ipinle Oyo won ni won se asiko lobito pelu bi ati ni eniti salaga gbogbogbo fun egbe oselu APC lorilede Nigeria Iwada won ni o wa si ipinle Oyo o lati wa se ilana ipetu sawo ninu egbe oselu APC gbe won awon ni bi ta won fe lo nta won ko saye o
1: emi go le dodge du sibe ni doyin emi go raye
0: o ke sara won das ni iwo wa
1: abi won da ko mi be
0: won ni orders
1: orders
0: boya ra won orders e okay boya
1: emi go shine
0: okay bi o ti ibi ti yen ni titi
1: mo shine mo travel
0: ki wa lodo ni mo lo to yi lo
1: o nbere e be ma ba mi ta je mi obi to lori oro awo to nsele ni university ipinle kaduna won ni awon ti won je awon agbarijopo egbe awon asu ni ile eko giga won won ti salaye oro o bi pe awon ti setan lati ba ijoba ni ifikunlukun papo asu sala yoro wero in Nigerian Tribune gbe ekunre re la ro ina esibo
0: oda eni ti se oludamoran lori oro eto abo nile ye nsa ribadu e lo ti sala yoro pe se ri ifese mule eto abo eleyi ti o ti wa ko yara ko sobu si orilede Nigeria lasiko yi onigba to nwo sakun e on ri pe bi awon eyan se ni awon nkan jagun kekeke lowo ti won si ko le kuro lakata won na lo fa o
1: eja lo tarata sibi ti asiso wa yi ibi to gbe kini re si fila re si laaro yi o tun lagbara o lai si losun e ati wa ri asiso onila se bo nila lodo re ti bo lo se wa je ife lo ti wa ni bi o gbe fila yi si o jo teri kan ni o ya ja lo sohun
2: edo ki iroyin
3: Eyin ti papa apa mi na ti gbogbo ile mo pe Zuri lo se kini Zuri lo lo kosoko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibani je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati pa ti mo tin lo ohun isebe Zuri ni akoko ibi idana ti bi akoko ayeye fun mi pelu die Zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni Zuri lo lo ko se soko yoko to o se kini o shoki Zuri wa ni gbogbo ja ti shop kakiri Nigeria ni iru shiki jollof beef ati classic Zuri lo shikini Zuri lo lo ko

0: 107. Edokiru.
1: Pada. Sorry, I drop hero. You can hear like a lure 96.7 FM. Okay, to gadu kilo. On test, what do you know? Yes, Kose duro wo na ni. Wani ani ti se olu dije labe ase egbo oselo Africa Democratic Congress ADC. Ni bi eto idibo gomina to nbo lona ni ipinle Oyo lodun 2027. Oloye Adegboyega Taufik Adegoke. Lojo bo Thursday lana. Lo mo ni ipade awole kumori se. To ti ekan gbogi gbadugbada ninu oselu to tun de eni ti ojumo elerinju anu to mo ese pupu ninu oro oselu sise ninu egbe oselu Allied People's Movement APM iyan Alhaji Abdulrasheed Adebisi olopo eyan nile re tin be ni basorun ninu Ibadan ti anibi ta wa yi o oloye Adegoke to ti eni ti se adari awon obirin Nekun Gusu Iwo Orun Orilede Nigeria nu egbo oselu ADC Alaja Kafilat omo Labake Olaiwola ti gbogbo eyan mo si ajeya ni won jo gbera tan o lati lo re ba Alaji olopo eyan ni odo re won ni bo ti le je wi pe ise ni won wole kumori ipade atile kumori o na ni olopo eyan ati Adegoke ni won fi ipade won se won la anfani lati je ki iko oniroyin kankan ki won wole tarata Saju eto edibo to nbo lona lodun 2027 awon oniroyin wa nfi mu file bi pe ki won so gan won ni bo ti le je pe Adegoke gangbo jade ni bi ipade atile kumori se ohun ko la anfani ati salaye oro fun iko oniroyin bi ti wu ko mo te ba si gbagbe te ran ti daada e ri mo pe olopo eyan to nti Adegoke o na ni won jo wa ninu egbe oselu People's Democratic Party tele tele ri ki awon ki enikan to lo nu APM ti enikeji si lo sinu egbe oselu ADC won ni sibe sibe esin ofaja be na ni oro oselu se ri o nigbati awon oloselu ti won ba jo joko papo e ti mo pe o sese ki won mo je ki awon eyan ti won je oniroyin tabi ara ilu mo ti won jo so won ni atoyepo ati ilana papo laarin Alhaji olopo eyan ati eni to fe dije dupo gomina labi ase egbe oselu ADC ni gbogbo won fi mu file ti won ori titi di asiko yi te ba wa gbagbe lenu lolo yi o na ni o fe da be ni pe nkan fe koja lara ara won laarin Alhaji olopo eyan to won ati eni ti se gomina ni ipinle Oyo to tun je oludije labi ase egbe oselu APM onimo ero Seyi Makinde ele to fe da be ni pe awo kan o fe sele laarin awon mejeji lori bi won se yun awon oludije nu labi ase egbe oselu APM ni bi eto edibo ti won di ninu osu keji la odun yi si ijoba ibile eyun awon alaga ijoba ibile ni tibutoro ipinle Oyo ati awon councilor ti o la nfani lati dije dupo to se pe kini ohun o ba Alhaji olopo eyan won ni ijoko papo isoro papo pelu Alhaji olopo eyan ati gomina Seyi Makinde do fe da be ni pe kini ohun o fe mehe die lori awon eyan ti won gbe kale lati lo dije ni bi eto edibo ti o waye ni osu keji lodun 2026 yo yen gege bi eto edibo ijoba ibile ni ipinle Oyo won ni gbogbo awon ipade ohun eti Adegoke se lo ma ni un se papo pelu eto edibo to nbo lona lodun 2027 amo won o lori ofe lati bo ta eyun Alhaji Abdulrasheed Adebisi olopo eyan nile won ba sorun ati eni ti se oludije labi ase egbe oselu ADC Oloye Adegboyega Taufik Adegoke ki won soro fun awon oniroyin idi re ti won fi wo ro kun mo ri se ipade o
2: oda age se be ki mu eleyi lo se kere o si gbogbo araalu won ni gbogbo molebi oloye David okan lawon ati gbogbo ebi okolo ni joba bile ila orun barapa iyun ibarapa is local government eleyi ti se ilu eru agangan oni lojobo Thursday ti se ogunjo osu kejo odun ta wa yi leyin ipade alagbara ere ti gbogbo awon molebi ohun ti won se won ni ina ti wa fi kilo lede o bi pe gbogbo eyin eyan te fe ra le kole tabi te fe ra le mo tun ta iyen real estate investors to fi mo gbogbo awon araalu wi pe keni tin bento si ogbo ko so fe tin be lona jijin o pe awon eyan kan wa eleyi ti fe mo fi ara won pe ti oje ti won oje o won de be yan ba se fe jogun kogun itankitan ni o mo pa won ni awon eyan ohun eleyi ti awon ojo lo nte wi pe kan ba tale won ni ile kankan lagbon be won ni ajagun gbalẹ ni won tabi kan to pe won ni omo nile ti oje pe ibi le o nle ini a ti fe mo buta fun awon eyan won di e si wa mo wo awon ile ile te lo buta lona ti oto won ni lo bere lati odo ofe titi to fi lo si ibi odo ogun ni joba abile na won ni e wa mo gbo o gbogbo igba te ba wa fe ra ile ni awon arin bi ta da ko yi lati bi odo ofe lo si odo ogun gbogbo awon ile tin be laarin un won ni be ba fe ra bi e ba ti ni won fun ni receipt ti e fe bi sanwo bi o ba ti si o ko molebi okolo tabi o ko baali awon nbe won de ti mo bi pe e ti sile ra o ngba awon mo te waju ninu oro won ni tori pe molebi okolo nikan ina lo ni gbogbo awon ile tin be laarin un tori pe iroyin ti ka won ku o wi pe awon eyan kan won fe mo saba leyin leyin ibi tin wo ti nile ina ti fe mo bullet ta ninu atejade eleyi to buwolu eni ti se oloye David Okola won eyin o baale okolo nilo iruwa ele tin be ni joba abile ila orun ibarapa ni ipinle oyo won ni aye ilo sala yoro won ni awon eyan kan ina ni won ti fe mo si ayuyo won ti kora won jo biba ti won si so wi pe awon la won ni awon ile kan lati bi odo fe lo si odo ogun won si ti fe mo buta fa awon eyan won ti wa se kilo kilo wi pe egbo eyin eyan te ba fe ra le lawon agbon bi ti awon so yi e fura o ke mo ba ra le lowo awon alagbida
1: to won ni awon egbe kan ti won duro gidigba ti atileyin fun Remi Oseni fun eto edibo to nbo lona lodun 2027 draw to draw movement of Oyo South Senate ati Remi Oseni pulling unit volunteer ona ni won mo ti yin eni ti o dije dupo gomina labi ase egbe oselu APC ni ipinle Oyo ni bi eto edibo to nbo lona lawo eyun senator Sarfadin Abiodun Ali ati gbogbo awon adari ninu egbe oselu APC nipinle Oyo to nti awon agbagba fun bi won se gba lejo eni ti se alaga fun egbe oselu All Progressive Congress APC lorilede wa Nigeria o nigba ti won bowo luwe to sin te iko niroyin da lowo lori igbosuba kare fun iwa eleyi ti awon agbagba ti awon adari egbe oselu ohun wu ati akitiyan won lati gba alaga fun egbe oselu All Progressive Congress lorilede wa Nigeria lalejo nipinle Oyo Comrade Kende Adegoke ati Comrade Abiodun Joseph to je pe awon ni won dari re mi Oseni pulling unit volunteer ati ti won tun je Oseni door to door movement adari won o na ni won se lalaye wi pe o ti fi won gbangba wi pe egbe oselu APC ohun na ni o wa loke tente gbogbo won pelu egbe oselu PDP ati APM ti won lo le ile papo mora won won ni teyan ba wo bi ero ti se to God won le ro mo ya pa o eyin o lasiko gba ti alaga egbe oselu APC to ya wo ipinle Oyo pelu awon eyan re won ni ke wa wo ero eti honorable Abbas Aderemi Oseni to ko seyin lati lo re ki alaga ohun kaabo si ipinle Oyo won ni kini ohun ojo won loju gan ni tori pe awon tin wo wi pe e wo aseyori to gbangban na lo wa ninu eto edibo to nbo lona lodun 2027 fun Remi Oseni ati Sarfadin Abiodun Ali ti o di gomina nipinle Oyo ohun nigba ti won se lalaye awon alatileyin honorable Abbas Aderemi Oseni won tun salaye to si waju o wi pe nigba ti awon lanfani ati ma ki eni ti se alaga fun egbe oselu APC kaabo ni si ipinle Oyo yin ojogbon Natawale Yiwada ati gbogbo awon eyan ti won wa ninu egbe oselu akodu ta won na darapo mo eni ti o dije dupo gomina nipinle Oyo labi ase egbe oselu APC barista Sarfadin Abiodun Ali ti gbogbo won ti won si duwo wan wa pe egbe oselu APC ohun na ni awon ose o ti Bola Tinubu lawon ose to ba di asiko eto edibo to nbo lona lodun 2027 ko si eni kankan to le ye awon lese edanu ti Ahmed Tinubu ati egbe oselu APC gbogbo oludije ti won gbe kale ni ipinle Oyo na ni won se atileyin fun o won ni nigba ti eni ti se alaga ohun ti o lanfani ati kuro ni ipinle Oyo won ni gbogbo awon oro to so pelu gbogbo awon igbimo ti won ti gbe kale dori ati petu si awo fun awon eyan kan ninu egbe oselu APC ti Inubi papa julo awon ti won lanfani ati jade sita yo si bombo lasiko eto idibo abenu to waye ninu egbe oselu APC ti awon na fe dide dupo gomina amo ti o jamo lowo ninu eto idibo abenu ti egbe oselu ohun to se won ni bo ti le je pe pupo ninu won won lori ofe lati ri alaga ohun soju ko to di pe o pada si olulu lewa ilu Abuja won ni awon wa nso o awon so yaya pelu ebe wi pe ha eti idabonu akọ e ma je kikini nko fa ya bo ti ye paragede tori pe ogiri to ba lanu o se se ki alangba ko raye wobe bi wahala ba ti wa ninu egbo oselu kan bi a ti se pa na re o na ni ki gbogbo wo mo wa o bo ti le je pe ko se si egbo oselu kan ti o ni ti ti e eleyi to ran labenu amo gbogbo awon ti won je oludije yi e ti won lanfani lati ba soro o na ni won se lalaye pe kikaluku ko lo si medo eyan merin eyan meta eyan meji amo dupo eni kan soso na ni si mo jamo lowo o nbo si ti wa jamo eni kan lowo ki gbogbo wa ka gba ka si se tan lati jo se ase popo o na ni o dara ju kikaluku ka ma yara wa lototo tori pe omo egbe oselu APC o na jo ni gbogbo awon leyin na ni awon eyan o tun wa se lalaye wi pe se ri iwe ati gba iwe royin ati gbade gba to npo kiki ojuse honorable remi oseni lori awon ise idagbasoke to ti se alabala bi meji le ni 30 e ti won ti gbe kale fun awon eyan lati ma yewo lori ona ti won ti ri eti honorable remi osenu ti nse lati gba ti o ti wa ni ipo lorilede wa nigeria yi gege bi oloselu ati gudugudu eje yaya mefa to ti nse bo lawon eyan le lanfani ati ri lofe lai so owo kankan yen ni office ti nbe ni agbadagbudu ni yemetu o pe enikeni ibadan na tinu won lanfani ati wo be lo ki won si lo re mu won ni bakan na office re mi o se ni tin be ni agbegbe ologun eru eni to ba fe lati lo re mu iwe iroyin ati gbade gba yi o lo re ofe lati lo be ni tarata lati bere fun kikaluku si won to wa nbe ni kini sasa anu ojuse honorable re mi o se ni lati gba to ti wa gege bi omo legbe mu asojusofin lewa nigeria lati ipinle oyo ati igba to na to ti mura keke bayi lati lo re seju awon eyan re ni gusu oyo ni legbe mu asofin lewa nigeria ojuse eni kankan ni lati kini ohun wo lati wo gbogbo iroyin ohun ko si ri pe daju daju ko si ira kankan be bi ti wu ko mo awon to ti gbe senu ki kaluku wa ka lori ofe lati yewo
2: oda awon egbe kan eleyi ti won pe ni Oyo Youth Alliance OYA won ni won mo ti salaye oro bi pe okan lara awon eyan eleyi to fi rongba re han lati dije fun ipo gomina ninu egbe oselu olowo bo lowo ADC nijo ni ninu eto dibo to waye eto dibo abenu ninu egbe oselu na dokita aziz popola adedutan won ni ngba ta won eyan won ma salaye oro won ni se bi na lo ti fi die mule wi pe egbe oselu ADC ni ipinle oyo pe oko oloye adegboyega taufik adegoke ina ni an fi lede o si odo ajo olominira tin se eto dibo nile yi INEC gege bi pe eni ti omo je omo oye wa re o fun ipo gomina ninu eto odibo gbogbogbo ile ti nbo bo ba di odun 2027 won ni esi wa ma wo eh e ti o ba paro ni o ni eleri hun be lorun won ni ojo karun osu kejo odun ta wa yi ina ni eh won yonda oko hun o fun ajo eleto odibo IDEC ninu atejade ele ti egbe ohun Oyo Youth Alliance ti won fi lede o logunjo osu kejo odun ta wa yi ti se ojo bo Thursday ti eni ti se alaga re Alaji Gani Yubusari to si buwalu to nti comrade Segun Adedeji won ni nibe ini win awon ti fidi e mule wi pe ah se mo wi pe eyin won gbe ejo kan firi jangan lo waju ile ejo giga ti ijoba apapo nilu Abuja lojo kokan din ni ogun osu kejo odun ta wa yi nibi ti won tin pepe ti won si tin se ni fanfa wi pe ah e se lo re fi oko loye Adegoke e se lo re fi lede gẹgẹ bi omo oye fun ipo gomina ninu egbe oselu ADC ni ipinle Oyo won ni esi wa mo wo nigbati won pe ejo na won ni awon eyan ti won pe lejo re o won ni ajo olominira ti seto dibo nile INEC won ni won pe lejo eni keji ti won to pe lejo ini egbe oselu lowo bowo ADC won ni bakan lewe Chinedu Idigo eni ti se akowe ato ninu egbe oselu ADC won ni pe lejo to fi mo Arisin Apojero eni ti se alaga fun igbimo tekoto eleyi o se eto odibo ni ipinle Oyo won ni won pe o na lejo kodan won ni ko mo be hun won tun pe oloye adegboyega taufik adegoke won tun pe lejo o won ni se ri awon mararun yi ni won pe lejo o ti o si won lo tututu si waju ile ejo giga ijoba apapo egbe ohun o wa he o wa te waju ninu oro wi pe se ri oro ohun gan lo wa pada fidi e mule wi pe eh in ta ti wo pe kini sele gangan won ni imole ti tan si gbogbo kini ohun ti wa aye kaluku bayi wi pe eyin dokita Gbemileke Alagbe eyin o tin so pe ohun ni eyin eleniyan to so wi pe ohun lo moye si ipo gomina won ni a o ti fi han wa wi pe ke se ohun gangan ni omo oye eleyi ti won fi oko re lede o egbe ohun lo wa te waju na oro pe e si wa ma wo yato si oro ti alagbe gbemi leke leniyan tin so wi pe o na omo oye o o na si ni ohun jawe olubori o won ni adedutan in lo fi die mule ninu ejo ti won pe sile ejo giga ijoba apako ninu abuja lojo kokandin ni ogun osu kejo odun ta wa yi nibe lo ko si wi pe oloye adegoke taufik eni ti se okan lara won te pe lejo ini ajo egbe oselu adc won fo ko re lede fun ajo eleto dibo inec yi pe o n lo mo oye fun ipo gomina ni ipinle ojo ninu egbe oselu adc tan wa o egbe o wa e won wa te waju ni oro pe nigbati oro ti lojutu ba nisin tawon ti mo wi pe eyin o ko loye taufik ni fi lede ti gbemi leke si lo re fi apajanu won ni wa kesi gbogbo egbe oselu adc pata ati awon olutele won wi pe egbo e je ki ogbo nkan ko lo bo ti ye ko lo ni o pe e je ka se atileyin to gbangban fun oloye adegoke eni to je pe on gangan lo moye gbogi eleti egbe oselu adc ti fo ko re lede gege bi omo oye fun ipo gomina
1: ajo to gbogun ti iwa baje lori oro wona ati iwa je banu ajo fcc to hun ti ikagba keji re ajo icpc o na ni won ti bere ise iwadi alagbara o lori oro wo kan to nlo bi bilionu lona meji la naira eti ijoba apapo orilede wa nigeria buwolu wi pe lo re fi gbo bukata lori awon iko elere idaraya agbabolu le wa nigeria won ni won ti pe ajo nff nigeria football federation won ti pe won lejo o lori oro owo ohun e to jo mo owo eto to nti ajemonu awon agbabolu ohun o won ni odun 2024 ni arorilede wa nigeria re bola me tinubu ni won buwolu owo ohun wi pe ewo e lo re fun awon ti won je iko agbabolu le wa nigeria ni owo ohun won ni sugbon ise lo da be ni pe ko ye ijoba apapo orilede nigeria bi ajo nff won se na owo yi won ni gbo wa di ojobo thursday na ni oro nbere si ni jade pelu iwe ipe e to lo si odo ajo nff ti won si fi oruko si ni ojo kejidinlogun osu kejo odun 2026 pe e lo re fun won pelu eni ti se agbejoro eleyi ti o tewo gba iwe ohun wi pe ijoba apapo orilede wa nigeria ni won ni ejo je lodo awon ki won si mu iwe eleyi ti won fun won ki won mu jade lori owo banti banti yi ti se bilionu lona 12 naira eti joba apapo lede wa nigeria fi owo si gege bi owo eto ati ajemonu fun awon iko agbabolu o lati je pin won o pin gege bi owo to to si won amo ijoba apapo lede wa nigeria fi owo si tani won mo bi won se na owo ohun titi di asiko yi ni won se pe won awon ti oro kan wi pe e wa salaye bo le se na owo ohun
2: oda omire iwe royin di gaja ni lotari e sode o won ni egbe oselu onika meji Nigerian Democratic Congress NDC nu ina ni won ti ro eni ti se omo oye fun ipo are lati nu egbe oselu olowo bowo ADC iyun igba keja re nigba kan nile yi Atiku Abubakar lati tete koyeba ko so wi pe ohun odije o fun ipo are mo ninu eto dibo gbogbo 2027 ele ta won lo kan yi won ni awon o si ro ko wa se atileyin to gbangban fun Peter Obi wi pe ohun gangan ni ko lo re di are lorilede Nigeria won ni oro hun lo si ribe o leyin ti Atiku Abubakar to ti soro to tu to soke fojugba to si tole la wi pe Olorun gbo ohun oni dije fun ipo kankan mo bo n ba fi le ba ijakule pade ninu eto dibo gbogbo tin bo lodun tin bo lo kan yi won ni ewe eni to ti wa fi gba kan ye adaju agba nile yi olu kayode ariwola won ni baba ti wa se an ti wa ro are ana nile yi baba oloye olusegun obasanjo lati moye kan mogbo lori bi won tin duro gege bi opo kan gribiti eleyi ti eyin eto selu ijoba warawa toro mo nile yi ko si mo ri daju wi pe gbogbo in to lo ni agbon isakoso ijoba warawa to nti eto dibo o lo ni melo melo lai ni si wala pin bi ti William Amasa o egbe oselu NDC lori itakun X won ni won ti salaye oro latenu eni ti sadari ibara lu soro lagbon beun ti o abu agada ibi to tin salaye oro wi pe egbo ba won ba li are Bola Ahmed Tinubu ko lori apere lodun 2027 Atiku Abubakar pa gbogbo erongba re ti da ero re ko dapo mo ero Peter Obi kan le ba sase yori o
1: to ko wa je bi ti ari mo fun ti aro toni lori iroyin ta pe ni edoki iko ni lagelu 96.7 FM oke gaju ke na ni bi te wa tete lanfani lati ma gbo wa nigba to ba di lago mejila losan toni e pade wa lori gudugbo iroyin bi ogo tin je ti eletumari titi wa di igba na titi layo akinsola o na ni oruko temi o e se te wa nbe fun
2: eh oja ma fi asiko yi ki Adesola Bamigbola Abiola Adesola Bamigbola Abiola ya Fatianu omo baba lab ni Sogoye igbodun odun kan ni o emi yin yo sopo re loke pe ni te ni TS ni Fasobu Kamara
1: baba lab wa kan na ti gbe galaba ti da ba
2: o ti da igbodun odun kan o gbodun odun emi yo sopo re loke pe
1: ba mi e po
2: abi demi lo ko temi wa kan de lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojale o ni yo tun san wa si dada
1: o da ko. Thank you.

0: ni mo fi
1: alakoso taye ati orun
0: ton ko ni logbon eyin oni gbo eto
1: ni dajo agba ti ki ti gba kan bo kan ninu
0: oro kini alawo ma mi
1: o ba to pe bubu gbogbo eda to da soke
0: iwe
1: ko olohun oba na mo fin ki yin laaro yi bi ni mo fin ki wa lakoko yi
0: pa
1: julo fa won to nbe lorilede ibomiran parika ojo nla pe wo ojo nla pe ujima mi papa julo jima oloyin ile itolorun ni ko tun ba wa nu aye yi
0: baba yi koko
1: won adupe amo olore o agbara ko ogun ko ogbon ko anu la ri gba ta tun fi da ko ta wa nbe yi
0: mo bo suru
1: akoda kuna la la re ko ma ka anu na ko lori kaluku wa toro ike ati ge lori alaye lorun opin awon ojise
0: oba to da eto
1: eni ta ranse to je ise de ogungo Ashaju eda Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara ile re awon sabi re ati gbogbo awa muslimi ti o fi dojo esan awa islam la peto ye
2: ti rain on the mix
1: ori kanin la gelu 96.7 fm ke gajo
0: ori ru olohun
1: ko gba awon eni olohun pata mo fin kiyin la re
0: ojo
1: ijejo
0: oba tuntun olohun
1: yan ba oro kan to lagbara abo
0: oba tuntun olohun yan
1: opolopo awon to ba mi pade ni buru abi jelegu si ya mi alaja mo kiyin o
0: mo wa ni fo batiyan o ko
1: ji opolopo won lo nbere fun pe e dakun bo ti e se ipe meji
0: wa ni fo batiyan
1: je ka won ma

0: kamu ise yen do gongo
1: de Allah asel
0: mi o toro Olorun ba fidi e mule ni pe to ba dojo odajo gbo awon ta ranse nu aye patala bere lowo won se ta ran yin ko
1: Mo
0: se asi tu gbianju abi awon ta ran won si na se won jise fun yin oba lamotan to nbere ti fe kan mo tele ṣugbọn ko le ma jeri oro latenu kaluku wa awa na tun be nu aye e to ran wa yo ti doran yan ka je le boju ri e pare laye ati lorun iranse olorun ala iwole ogini mo ki nba mi e kwa isun oru anamojumo
1: aso lo nsa
0: duro mo dupe kwa ati leyin e kwa duro ti taro yi Lodumare oni pada leyin eyin na nigba kokan ati gba awon to nduro ti wa se mo dupe la ka sun si waju die a fe sagbeyewo oro kan to lagbara to ye ka jo da si
1: oro
0: islam lagbara po papa julo awon kan to nsele nu aye loni mo ma nso lopo lopo igba esin eyo kan ti formula ogbe kaluku o le se bo se wu Esin t'Olorun o ba fi ajulu e han wa. Ba won lopolo pipe se po to. Won kan sara seledumare won tu ofin re leyin ni. Ba won onila kaya won ojogbon se po to nu aye. Koda to nbe nu Islam. Won kan sara

0: Oba Alekeola.
1: Lukman na moti January kan ila giro na 6.7 FM na la wa lo loyi totun lo la pe ni Rawa Islam.
0: Oba Alekeola Olorun yo wa le like o.
1: Ami Olorun.
0: Wala lahi la ila la. To ba ti wa nke wa Olorun ma ke wa la ketan. Wala agbara re Olorun wala ijo kan so re Olorun. Baba mi atokun. Igba ti a pari ni ijejo. Brother wa kan send the message wa ba si si program won la won record e. Ipe mommy awon pe awon ipe awon kan ni pa kan lanu lori ero koju si mi kin koju si o ikani lagelu eyun Facebook lagelu won la won gbo nkan ti an so boda won wa pe won ni ti o ba ronun be pa an fi titu bi Olorun an fi bi Ajilukuman ipe kin ba won so fun won wipe ka tun oro ti a mu wa ni jejo ye ipe awon gangan in your own celesi emi oda yin mo I want so ti wa ni inspiration to ba ti wa ni in la wan so won wa ni kadakun nitori tolohun pe ka ba won tun oro won ni ka ba won tun mu wa
1: o wa ri be bismillah
0: inshallah baba wa tokun
1: naam
0: afa ni nkan meni meni kan ini ma mu ki ile ti ho ko di wa pe ile ti o ti da tele tele ti nkun ko di pe o wa di ko jabele kaluku ni mi se tire awon nkan meli meli kan ni ma fa baba wa tokun won ni alakoko o na ni alimalu alimalu baba wa ibi ti owo ba wo ti awujo won ba ti le daru ko si nkan ti o pada wo be ma ti o daru ma alimalu baba mi baba fi awon omo bi mewa lele egbon awon ti won wa ti won fa kilo ko nje lowo pe anti boda wa eyin na ni e ma se baba won si ni dukia won ni le won ni le won ni moto egbon awon ti to o si fi ola o si fi owo ola
1: o fi gba won loju
0: o si fi gba ogun won loju baba wa dukia ti baba won fi le baba si n gbe ta leyo ko kan leyo ko kan won leyo ko kan en to fe bere ninu won baba wa ko pa o lo saba bi ati so di alabo ara ipe so ibi ti baba wa lo iwo na pada lo be ni aipe won wa so pe e ma lo sodo baba magaji o te ba lo sodo won e won to ju bo dalagbaja nri lele lati bi odun mewa ti won ti wa nbe un bi o si ri nanu ni
1: la
0: afa ni alimalu owo ima ba nkan je baba mi owo eje lo sodo awuju awon elesin awon afa abi mamu tani sanwo su fun won
1: olohun
0: olohun oba la ni sanwo su fun won teni kan ba sadede wa wa to ni afa ah gbogbo wa si ten se un ni ajilukmanu wallahi e ku riri mo fun yin ni owo yi awon ti won wa so pe ah o ye ka ma fun ajilukmanu o ye ka ma fun lowo su pelu ribiribi tin se yi aba wa e ya wa nkan te fun won ni o te ba e fun won te so pe awa nikan na ni won se kini awa ni won fun te ba e wa nkan fun won be iyan o gbenu si ikan ni lagelus ma wo ni gbenu si lagbara lo won ni keyan wa wi ti e akoko won ko yan lahun e si sahun elekeji won so pe enu sonu eleketa awon ko ti baba yin won so yan ti won so inu won so eniye alimalu owo aba wa awon kan meni meni kan ti won ni ma dan kan ru inu re lo wa e ja bo si bi elekeji elekeji ni anisawu aba wa tokun ibi ti inspiration to wa to lo le ni anisawu obirin aba wa ibi to bere ba ti le wo ti jambo ba ti le sawon ti nbe nbe ijambo ni isin won ma
1: ti awon obirin kan ba fi le wo be
0: ti won ba ti le wo be
1: ti be o daru
0: ti bi o si daru
1: allah
0: aba wa tokun nkan o le daru mo lai lai baba ti ya won jo wo omo ni e je ki n bi yin lere oga mi e la kun sa ma so fun olohun pe ko lo mo je ki ya wo ori se ni ani be lohun re owo yawo lo koko wa wu olohun wa ko le fun yawo o wa ni daddy wa ile mi renti ta wa a ma lo se kini a jo lo mo gbe be na ni okunrin o le se bo se wu nbe o isele to sele ti mo ri bayi gele ini ti sele oni aba wa ti baba n ba gbegba to ba gba o baba ko ma gbe ni o osan kan oru kan baba ye si ku eru re o si ku jade ku ninu ile latara pe owo iyawo se kini o owo iyawo wu awon iya kan ni osugbe nti mo wi really ni o si le aba ye ku jade ninu ile o wa pe awon omo re pe ini e ma se dara fun baba yin o se n pe iya nsin se dara sugbe ogun te ba si e gboro fi halile ni ojule ka ojule meji si baba yin si kon e gboro fi halile nbe ijo ti baba wan se leya gbogbo awon omo pata ni won lo re ran fun baba won leyo kokan won re ran odun kini odun keji odun keta baba ni kan ni wa ma da pa o ni kan ninu ile o kan di odun to lo yi ni baba wa pe awon omo re o ni e wa ti e ba ti le ma du ti mi kawon yawo yin na ma du ti mi e ma wele ran wa fun mi ma e nfe ma baba mi iya e lo godi baba e ni ojo
1: ojo ale
0: ojo ale mo wa so pe e fi won le iru nti iya o se fun baba ye awon omo ti e no se kini o awon no se be fun baba wa kamata dinu to danu igba ta ba fi we ka ni won fi se kini ni won fi ma san fun ni pada anisawu obirin
1: onlelekeji
0: e ja tun wa tun lo si abala ekeji oni nipa to binrin na ni o ti okunrin mi o ba ti gba yonda lowo iyawo re me and my wife kuni se fun ya re o kuni se fun baba re o aba mi kuni se fun awon egban kuni se fun aburo sugbon nigba ta lo ba wa lo to ba wa di won ni won lo mo fe se lito iyawo le ku lo awon ebi oni ku lo fomo won anisawu e je ka fi yun na si arikogbon afa ni ninu nkan merin ti ma da ti ma ba nkan je ti ma je ki ile ko di aoro afa ni obirin wa ninu re o te ba wa fe sakisi afa ni e wa ma bi olohun pe kolohun gbe yin pade iyawo re ti o ma bi ma re fun yin
1: allah
0: aba wa tokun inu awon kan ti ma da ileru ti ma je ki ile ko se keni o
1: ko
0: da oro ikan ninu nkan ti ma je ki ile da oro oni alimautu Olorun da kuma sala wa nbe o
1: ami Olorun
0: ile titi n ho tele afi ki baba nu tun wa tun to le won ki won pe egbon kegbon omo ara re legbon kaburo omo ara re laburo ki yale omo yale ni ki yawo omo yale ni yale ki yagba na omo iyawo na ni yawo baba mi ki won baba mi nigba ta wa ni ile wa Olorun ba mi fi origin baba to bi mi lomo ati omo yale atawon omo yawo won yi je ki won jeun lototo won bu nje wa papo ni oga mi se won ta wa ma se awa ma wewo ati obe ta ba fi jeun kaluko a ma we kini si eyan owo ara won baba mi e wa bisara mi se se e o tun ti da obe si mi lowo awon o tun da si mi na lo emi no se baba wa o wa je ki ife wa ko ma se kini o ko ma jinle baba wa laye isin oko ati yawo gan won je papo nnu isasun ninu apo kan na mo afa ni alimautu iku imamu ki ile odi ahoro ah Olorun gbogbo le titi n ho bayi ti won titi n dupe le lori Olorun obo oba Allah subhanahu wa ta'ala Olorun meje ki le wo dahoro
1: ami atami
0: Olorun meje ki le wo dahoro
1: ami
0: ase an be Olorun fun awon eyan la to se pe won se dada ninu ile won Olorun ma se fi jamba se won
1: ami
0: baba wa ninu eleke ti tun ma dale ru na ni ti meje ki le wo dahoro alhasadu kita aba mi igba ti mo fe wa sodo baba mi aji lukman Olorun ba mi se dara fun baba la won kankan fun sheikh pe se n ba bo ta won yan fi n gbadun yin se gbagbe sa mo ni be na le se mo ba lo mo ni aka tun ma eyan ka tun ma so fun wa na ni e tun ma so fun wa na ni aba wa Olorun je kogo ti yin kanra ogo ti wa lowo
1: alhamdulillah
0: Olorun wa je ki won ma mo pe salam na ba aji lukman ni aba wa gbogbo office won tin gbo wa loke yi an so daada ni won fi pe wa
1: serinu
0: tera ba so nkan ti o je ki lo ko re nje baba won ko wa loke ajulukumanu wa so n to mo nso oya wa defend ara re lati gba ta ti de bi odun bi marun baba wa tokun won pe yin won si ni pe ti won ba pe yin won o pe yin wa fun yin lebun ni
1: pelu ase olorun
0: ola ma sha allah la quwata
1: illa billah
0: en ti ba tin da fun alaji wa tokun ka ru soro ka da soro alhasadu kita ima bankan je o sugbon lasiko ta wa yi ti e ba nta ah kin fi nkan kan sa peju e ja nede te ba nta e ja dene kilo e ka se fun eni ye pe eni ti e gbiyanju on te ja dene o ye ki gbogbo o ma bara
1: bara ni
0: laarin ose kan tan ba le pe ni unta kile ma telomi no si
1: o
0: no lo gbegbe eja
1: gbegbe re
0: do kan bo ku eni je ni al hasadu kita se pe mo ni nkan meni meni lona meni ni nkan ye e je mo kan si afani ariba on in kameni kambe tufukidu kaki mataka beina nasi imamu ki eni to pataki lawujo ko deni yeye in kameni lo now eni to pataki lawujo ki won ma sin to si pe tani e mo pe jo igba kan lo da isin ko da mo aba wa kila la koko ke firatu li kalam ki yun li sasotan aso jasan baba wa o si wo benu se ri bayi o si buda to kede le o si butan
1: gbo ebu to wa lara e lo ka
0: se baba o si ka se tan baba wa that is number 1 kefiratu li kalam en oro te ba ti nje kiyan ogbo e mo wule so kefiratu li kalam ki yo le so so jasan won ni ejode oro te yo le so en kan wa ti o ba yin be loju ni o bo loju nti yin na ni baba wa ejo ma so afa ni ojo kan wa nbo to se wi pe owe tutu ni won fi se kini o ni won fi di lenu ati mu ti o ni le so nkan kan
1: mo bo en te npe number mo wa lori afefe to ba di bi ago mi ba ko ja le pe pada
0: kefira tu ni kalam opolopo oro baba wa te ba ti le rojoju baba wa ni ogbo oro si so te atin to necessary atin ti o necessary baba wa sa ma so
1: kan wa rojo ni
0: sa ma rojo na ni afa ni eni won ogbo ko jojo ri re elekeji kefira tu dohik ibi ta won yen tin sokun abawa ohun si bo sori social media bayo wo nkan tin pa lenin be ni afi ka ka ka ka ka ka ka ka ka
1: o
0: ba keso ke o ba nre ni keseratu koseratu dohik opolopo erin baba wa I ma palaka yin ni to me to le kolibi eleketa ninu nkan ti ma mu ki en to pataki lawujo ko de ni yeye oni alekesibu iro pipa aba mi iro pipa o lo be ni agbegbe felele yi o aba wa o si bo sori fonu alaji ni bo le wa o ni se mu se ba yin soro lowo lowo lowo lowo ikaduna ni mo wa aba wa o de mu lampa le fa won yan o si mu lele ali kefibu iro pipa aba mi atokun e wo olon lo mo ye walai to ti lo leni walai ti o ti lo leni to se pe lo iro ni
1: lenu gba le mo yin
0: na lenu gba ti le mo yin walai ta lai sumo bi lai ojo ori yin to iye ti mo ra ni be de ni iye to ra konu afa ni ma mu ken to baba ijo ti eyan ba tin kuro fun yawo re e kuro fun lekan e kuro fun yawo yin lekan e ma kuro fun lekeji o injo to ba ti le mo pe iro le n pa fun alaji wa tokun enu ti deni yeye lodo re e ma paro fun mo yin oops mo nbo so ri bo se nsokun yi wo dake ma lo bo ra nkan papanu ma lo bo ra wan sale aba mi e ya ara wa fun mo ni o ijo te ba ti le ran kan papanu wa fun mo ni gbogbo ojo mi te ba tun fe ga baba wa ko ni gbo mo eleketa eleken si ma mu ki eni to pataki ko de ni yeye o ni anami ma be ke yide ofofo aba mi sobo aba wa ke yo ma se sobo nami ma tu ofofo aba wa e we nu e bo se yin to sin ye in to jo ri be ma ofofo ni o o si fi ofofo dale oko ati yawo tin to ile tin to aba mi atokun o si dale awon mejeji ru anami matu imamu kiyan pataki lawujo imamu ko deni yeye ipe nibo le ti gboro ye na awon ni investor won ti ni maso won ni maso ro ye aba wa and the end of the day eni lo pada wa soro ye lo pada wa lo so injo ti won ba se le ma eni tu pataki lawujo ni o pada deni yeye o di merin afani ariba on in kameni kambe to se pe ki o to se pe oko to babara lodo yawo re aba mi in to ba fe le mu yen teyan ba de ti yawo yen ba n ba yan 214 tin ba yan 214 baba mi to tun wa ni sir mo ti ba yin pon mi si bedroom pa kan na mo ti ba yin danu njele mo ti ba yin se ogbo everything le ki le ma je se wa stressful ju e pele sorry aba mi te wa pada de njo kan ti ya won wa pada wa joko tin fi yin wo film aba wa to wa joko ba to ni ja o kimi ni anso into ni qualification tin be lowo re ni be lowo temi na aba mi iti ma mu ki okunre o yeye lowo obirin afa ni nkan merin lo na ala koko ibuti adu kiyan o ma gbe pelu yawo re eyin gbe an gbe fele le nbi bayi oko ngbe maniya para ti wa se bukata se lara ti won na bukata si aba mi o wa npe dia o de wa dia o de wa dia o de wa lori pe o mi raye wa ta won mo re owo lasan ni send yi fun ibuti ad ki jina osi ko wa laarin oko ati yawo baba mi imamu ki ipataki ti obere pataki oko ku deni yeye lodo iyawo re elekeji oni alekosi watu kosi watu koko okunrin o le koko ro mo wa kerin baba mi ko mo wa kerin obere loyun o tun pon kan seyin o tun fa kan lowo o na ni o be baba mi mo ma piti awon obirin ni o nigba ti won ba fe gbale ile to se pe mi am my wife e ma won ile ti won mo je mi am my wife ye baba mi o na ni o gbale ile o lo ma tebedi o ni o foso omo o ni o foso oko o ni o dana o ni o se everything gugu o wa laye o won o wa ni gankan ba se baba mi omi ti o tun fi we won ni tabu ti ma fun won ni omi nle ti ma ronu nle aba mi una lo tun lo sinu kanga una lo tun lo pon mi ekun lowo na seru won ni wa se nle yin ni
1: elekejinu
0: eleketa alibukhul ahun ha awon alaji ya kagon se de ba la won ni obe lowo bayi
1: akagon ni so de
0: alaji akagon ni won iloko dile won te ba la won lobe lowo iyawo masiko ojo si asiko erun aba mi asiko ejo won mo sasiko erun seri ba se ndan tata wa nfa ni taye to se pe fila ma bara won mu aso ma bara won bi ajilu ko en to wa wo le so mi die lo e ri ko gbe wa to ma se wa sha la baba mi e wo ba wa se ndaye be na lo se da ki yawo na na o ma danta ati jo ti won ti se ni kai tan ti won ti jo wa so aso egbe jo da ni jo ni kai won aso kan ti yawo je oko re ni e baba mi se oko ni ye ni aboko aboko
1: okan nu meteta
0: oda awon ara le o ma da wa lohun
1: eh okan nu meteta
0: baba mi to bi to ko ni ba ya won tan yanyan o ye ko le ra so meji fun yawo re laarin odun kan awon afa kan to jubo ni won ni asuko gba o wa ni won ni asuko to tutu mu bayi e ri pa wa asuko tutu bayi won ni ki okunrin to ba jokunrin gidi to se pe oko ni ti ke so ko won ni o ye ko ra so to ki fun yawo re
1: yi si se oko
0: ti ke si so ko won ni o ye ko ra so gidi to ki
1: ba je sweater
0: o ba je sweater
1: ti o lo lodun bi ba
0: won ni ko ra fun yawo re to ba tun wa to dasi ko igba ti orumu won ni ko tun ra so fele fele fun
1: wa fele fele kan
0: eyo ko tun ra fun
1: ko gi ma ya nigba ojo
0: sa fele
1: nigba aterun
0: ati gberun
1: ko sa je meji
0: okereji okereji
1: tun wa ri kan ra nu mejeji
0: tun wa ri kan ra awon afa kan tun kan toju bo ni won ni irun ko la nabi so o
1: ehn
0: won ni asiko odun leya
1: ah ko gi ma ya ole lo o wa gbe sweater sorun to nlo yidi kilo de o wa lo kora so odun fun so yen tumo si pe to aso to ba igba mu
0: aso to ba gba mu o wa ni ko si bokunrin se le ya hun to won lo ye kora so leya fun yawo re ati aso tunu awe to da asiko ye a ma dunun ni won lo ye kora fun yawo re sugbon baba mi gbogbo okunrin ko ni anabi gbogbo okunrin ko
1: eh
0: be ni en to wa ti le ni yawo e gbon ti kan nu awon olore aye so ni o ni eni ma se gbeyawo a se gudugudu meje
1: emi ba yin bo
0: baba mi atokun e to ma se gbeyawo ni o se gudugudu meje o ni ona wa ise kun
1: ise apa e
0: ise apa e ko da o le ma se kaya
1: o le npe be
0: awon pe kini kan ni kaya
1: ti o gberun
0: ti o gbe segbe bayi ni o tun gbe kan segbe bayi nitori ki yawo le baje baba mi ai mo yi se 40 ni nbe la kin yele lara ma lu nikan to le ni 40 abe ko sa ai mo ye se 40 ni nbe lara ma lu
1: e ma na be
0: baba mi atokun
1: subhanallah robika mo bo je ra do be
2: ni ma se patapata alaika kuse mama
1: akibaru allah olohun ku se ola
2: daru mi
1: ke mo se leri fun wa siwaju ke ma faye le laaro yi ọpọlọpọ wa náà ka fi pe wọlé ni àwọn ọrọ tá ń gbọ tó dàbí eré yìí wa man so fun wa pe aya lo qur'an lo so pe va dekeru va ile dekeru ta fa oli mu ni
2: are wa mo de tori
1: gbodo gbagbe ara ba tun ni wa ti fi ofin ati ilana lele ba se lule aye ti ofin ni si wahala laarin ibagbe po loko laya atawon ma atawon ara dugbo ta jo ngbe ile aye o le ba rorun fun gbogbo wa
2: iberu
1: bo nigeria mo nbo na ko to di pe won se oju opo le fun omo laani lati bere be lori gbogbo ton ti ba wa so re ki won fa ile to po da loni
2: taba jeje
1: pe ke jajo te wa adura laaro yi ka jo be lohun lori alamori kan
2: abi
1: o ti mo so oye
2: eyin te n gbo
1: de wo kan benu aye

0: jọ fi le ṣe prayer point laaro
1: e
0: mo pe kini kan be ti ma ba yo je sha rara ki se iku ni mo so nipa re la kaka un obi lori omo bi ele ni pe to ba doju ale ko mo toju awon na je legu si mo bo e ma bi mo ri pe tin pe wole ko janjan rumaru dilogoji lomo elomi lo lenu ise oba awon kan to ju be lo lenu ise adani gbagbo ni pe to ba doju ale ka won ma ba ara re ni ko ja kan lagbegbe yi ati ipinle to tele wa ya mi o so fun ipa ti ba won na ri ago merin abo ago marun udaji ni o ti woko jagi ato won ateru ni won o di papo lowo ago mefa abo oro le won o jo ko won ogbele ibadan ni ele won na ni pe ka won ma rare lojo ale ni gbogbo on to ye ko melomi o fi se faari laye o ta ntori ko le ba ko mo re leko gbogbo god ton se wahala le lori ole ni won ta ngba won fe san wo lewe awon omo obi mi ido nigbesi o de yeye ladugo owo ti o fi raso oku ya alagbaja ko lodo yeye le lori omo ohun ogbodo makawe ko gbodo makose ko gbodo ma se freedom so won do yeye eti pe to ba doju ale awon na o lanfani lati sanjo pada fa won wa te wa adua laaro yi
1: sugba sha adua kadeyan
0: pe aisan ma ba yo omo ede yen je sha bi olohun pe gbogbo ise to se lori iduro ona mo ti ja ni mo toro re laaro ilowo eledumare gbogbo ise ti mo duro se lori iduro losan ati loru ma je kin jere re lori isubule yalla lori awon omo ohun ti o ma se eda ta awon dokita oni ri
1: tori pe olohun ju re won
0: ti o se yen laarin osu meji meta ti won pada re niyan ti won ma bere ara e lowo e pe lagbaja nko ti awo de si lo lare yen teyan o dida kuda kale lese kese ateyi ti sele ninu lete bi gbe ni kakiri ateyi ti won gbe kede re lori social media pe lagbaja omo lagbaja e dakun e ba wa da ofun abi e ba wen ti o toju e

0: yonda fa nabi musa alafia lo fi lo gbogbo igbesi aye ti e latoke dele bo ba se be fa wa na ko seni ti o bi e ohun ti o se wa ti o je mi ti wa lo olodum ma gbe ba wa ma so wa deru aruka nu aye ma je aje won omo lori aisan wa ka toju mommy gan wa dun wa ke bi ton tin je isa o de wa ka to adadi se wa la gan lori wa ma ja wo je won awon omo ti wa lori ibuto aisan ma ja won to bi wa na o je ohun ti wa lori ikete aisan la haula wala quwata ila bilali julasi ya ro rafi yen le be oya gbo awon to ba lanfani ati ipe wole number to wole sile agbara re 091 23 70 86 75 tabi plus 234 814 249 1006 awon number mejeji to wole sile agbara ni oro ta fa ba wa so laara bi won tin ba bo lati jejo ebi owo yin gangan ni hello hello
1: salaam aleikum
0: wa aleikum salaam ile yo gbe okay ile na ti wole adupe lodo olorun baba mi
1: olorun mi je ko pa
0: le o abi eledumare
1: baba yo ko ye ni lati lu so yi
0: o lati lu isin en le baba
1: olorun olorun si aleikum ore fun wa o
0: ami olorun
1: e si gba ke ti gba ko da ta olorun ti o se ni yo gba le gba olorun
0: ami eledumare ami olorun
1: ko ta to olorun si fun araye
0: ma sha allah
1: ani da mo na gba ni
0: o ami olorun e si gba
1: ki baba o wa si o
0: oniwa si agba
1: o ba aleikum o
0: ami olorun
1: o ni gba gbe mo la gba olorun
0: ami olorun
1: salaam aleikum
0: aye ku sam tu la baraka won ni ka ki baba wo ni wa si omo la ni o wa nbe nu aye salamu alaikum ki lo se number ile ti o gbe hello salamu alaikum ah o ti da ayo atun ye ina o hello
1: aji oro aji lu gbon mi
0: ti yin o ni baje sa o
1: Okay. Ami akujun won oko lati laye o
0: ami olohun oye mi
1: asiku ojo wa ta fere wa yo ba ala
0: ori wa lara o ko ni sowo odi lagbaru eledumare
1: ami asedumare
0: e seun
1: na ni fa lo soro o baba lola ake kakaka koloro gbe loruko mi o
0: to
1: ma to lo nsogo lona ra lebaja
0: nsogo agreek e seun
1: e agreek be ni la greek lo lo nsogo be ni se mo keyin na
0: to
1: olohun ni ustaz omolana
0: Omolani na.
1: Omolani. Opolani ni joba o.
0: Ami Olorun, seun baba.
1: Olorun owo ile gbe toyun me o.
0: Ami Eledumare.
1: Ti be se mo ka fe beere. Tu be ki start Omolani ba so lu.
0: Kini beere na?
1: E ti mo ti fun ale si bo ma do ka inu gbe inu.
0: Ko tun salaye e.
1: E jo ti. Se njo leto ki ene ki imam ka be ne ko salaye si. Ki obere ti a lo ti pe ti pe ti ko do imam to ti lo. O be lo fe lo mi ni abodo dagbe lo dagbe ni. O ta lo fe pada wa soko nigba to gbo pe oko oko to bimo fun o salaize to ko be
0: to ko ribe gbo ibere yin daada ibere ni pe se obirin ti o ti kokon to ti ko imamu le lo to ti lo fe elomi
1: ehe
0: o da o ti lo bimo sibomi o wa gbo pe imamu salaize lo ba tun pada ni pe ohun na nbo wa soko
1: o da o pada sodo pa ara ohun to bimo fun ohun ohun soko
0: ohun soko ah e gbe so leto
1: se wa ti ara lo soko ni
0: lati je pe iya yen ri nkan kan nu dukia imamu opo se wa doran yen leyin gba to ti keru egba bi kan lo ah ki no ngba le opo e ma binu o jare ye wa je nkan gidi ah gogo awon yawo ti wo jare e ni firun dudu soko lagbara olohun ti wa wa na daada ah ni firun kudu wa ni fi wole sun lagbara eledumo won ni imamu omolan e ba won dahun gbolohun yen ni gbolohun kan
2: pe en to ba ti ko
0: e o ti ko imamu le o ti lo fe lomi ojo ti pe wa gbo pe imamu ku lo ba to keru pe ohun na bo wa soko tohun
2: ah bi awon yen se wa ma ki won nile won
0: ni
2: lo nu o se wa
0: eh ba awon ara ta se wa ki won nile imamu ile bi oku ti ku
2: ibi to ku ti ku
0: eh
2: po na lo nu o se wa ki won
0: ti won pe to ba jiro le kaluku o
2: pada
0: sile
2: o pada sile re
0: ko si pe yo faso gbarun
2: se ojo mo wa se ya awon omo mi ni mo wa se gba kan ni ojo meta abojo meje abogoje ojo abi osu merin
0: baba atojo mewa
2: ko si mbe ma
0: ke pun fun ni yara
2: tolaki ti wa lana mi jeje
0: iko sile ti waye
2: first
0: so ko si un to jo pa tun so po kankan mo papa ju to ti gba be ko lo bi mo sibo mi
2: papa mi o ti e ti lo ni won pe ni fili modi
0: fili modi o ti lo o ti lo fili modi fili buru
3: papa
0: e karo
3: to la ka ye yin ni daro
0: ami eledu mari o jare
3: mi wa container arisi apata ibadan
0: la apata le ibadan o se baba mi
3: era sa mo ni aso ti won ba wa so yi pe oko ti ba se oko ti se oko oko gidi to ye ko ra fu yawo re ni arin odun boya asiko leya tabasiko tunu awe tabasiko erun tabasiko ojo se eni ti o ba ra iruji awo lo wa fun boya ko lori ofe ati ra tabi ko ka si e ko to la ga ye ni ndaro
0: ami eledumare e seun mo ro pe omo la nti gbo so nipa aso ti a soro debe pe at least o kere ju laarin odun e koko yawo gidi ko le raso meji fun yawo re wa lokunrin ti o ba be ko imo re gbe tele be ko ni mo nipa re bi en to ti e mo gan to je pe ko ka kun ni pe akini iru jiyawo lo nbe funru fe ni be
2: iru eni ti olorun ba ni en tolorun ba ni
0: oya o tori ya olabi je legusi na tin pe oya oya mo gbo
2: eni tolorun ba ni ku ni olorun ni ko ya
0: se o se be
2: ti o ba wa ni fali yun fi kimima atawu lo ninu to tun ni na ko se ma se kini o
0: ma se
2: o tun ara ma gin se
0: ti o ni ba
2: ja o se ko le baba re
0: o seun assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: ya wa wa alaikum salam
4: en gbo yin o mo tun ja ni oda afa ri o ni daru o wa lo ni joba o
0: eledumare
4: o gun to ri pata in din da leru na nu o do ko mu ti en be to be kini ta de jabo re odo olohun
0: kabiyesi
4: ele ke dri na gbo yin malu to ni ogogi ni wa rara malu to ba ni je mejo pa wa ran na re o ye ko ye wa ni ga re ni o gbara re ni o oye wa o ri mi wi o ri yo ni daru omo tu ja ni
0: ami eledumare ya ami o muduke o ami olohun e se
4: la la
0: wa la
4: la ko ti la la mi da si ko be ore
0: ni omo la ni so pe mi anfani bi ogoji ni nbe lara malu ai di ojo mejo kon tenu bo ni o na le fe pelu won so an tesi waju 0912370865 +23481424291006 awon number mejeji to wole si yara agbara re elo ta lo wa loju opo yi
5: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh 55 ni abi
5: mo gbadun ipupo laaro e emi gbo lage lube this is the first time mo gbo
0: bi e ti so kanu ti penu im to ye ma gbo gan re
5: aro na ti mo gbo mo a enjoy it too much
0: la
5: abutukun mo fe ran ipupo
0: kan
5: se ri aisu ni lada soyemeni o lo ni opa meji isaro mo to o le so la ti oni ko ni sile mo to wa ko ko si pe merin le e to wa pe ni merin fun wa laaro e
0: ah
5: oni almal wal nizahu bi ani ore ba ndun nje owo ba wa ni won a ri pe ore a ma po re nitori owo be si na ni obirin won le ba ni ore je won le ba rin le je sugbon ki ma gba ni lati wedding tete lo mo lo sugbon mo ma soro pe ki okunrin ko ma ra so fun yawo egbe ni nkan meta mo ri mu loro yin tinu mi dun si gan
0: ah
5: to akoko nbe ni pe Olorun so fa pe faadilu oni ase dede laarin won eni olu ko di meta okan ti o je pe to ba de yo ki oko re daada ati o de ti o ma mo oko re luju tabi o ma pu ta ba fun nkan fun won sa le se dede nbe won
0: eku la kaye mamu
5: gbe lo tori asiko ni ami e ko lori lai e ma je ntan
0: be ni baba
5: nbe oni pe okunrin ti ti o wa ninu ile to pe to ba wa ninu ile victimize ni iyawo re n victimize e ife je wa fi wa lu obirin pa lokunrin ba lo gba lady kan to wa ma wo laarin oso ose to se mo pe ru en ti mo loju o na ti ma to na verse ko ma mo loju tori ko ti mo pe obirin o fun ni peace my peace of mind ninu ile to gbogbo ele mo be ki usaso akon to ba yan na re o
0: je mo dupe lowo yin sir je bi ma mo fe je nfi kini kan da yin loju pelu ogo lo e ma pale mo tori pe e ti je ololufe wa ni kan leyi laipe lajina kan sin a wa gbe eyin gan wa sori afefe agbe wa sori eto lagbara lowo lo ogun te so npata fura ile wa yen ju e ko si wa aye yi lawo ti ma da gbere fun toni pelu ase lowo ile di madjo to video ojo mejo ta pade ni kan ni ti lagelu e dakun te yi ba gbo te lagelu gan lo ye ke ma gbo tori pe olo ke gaju ke olo mo mo o ta wa lo re o si se wa laanu to po laaye gbogbo to le se yin lanfa ninu aye pata le ba pade lagelu titi ojo mejo ta tun pade lori eto subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.

o fi owo isere ko je nkan ti o ma wo bayi tabi ko je nkan kan tin se lowo ejo baba da 500,000 be ti o tun ni riran ri pe at least ikini igbera kuro ni level to wa tele afi kun ti ba be ga lo se ma ri ngba to ba tewo gba ope re ti alati yen ba du gba lori ero aye lujara re iyen ninu apo osuwon ile ifowo pamọ re bo se ma je niyan o *347*1004*2#. *347*1004*2#. O gaga lo ma gbe edebe. Meji agba osi nbe o. Bo ba wura re ran ni o.

0: kase.
1: Ah, o ti pe o.
0: Se ti Jerry. Se ti Jerry.
1: Ni Jerry. Ni Jerry mo kan ni kin ta meta ni laaro yi.
0: Okay.
1: Mo gba gba ti
0: 3 tickets.
1: Ite se bi pe 3 tickets.
0: 30.
1: Mo ni je kuku lo 15 yen. 1007 lo wa lori account ni.
0: Okay. Eh. If you want five for padi e lenu.
1: Mo se Olorun ba laanu se leri.
0: Yeah. Ada. Ese dada o, ese dada. Ani ka ki gbogbo awon ti won ta meta meta yen na ni. Akan ni ka ki won na ni. E wa lara awon to play meta. So akan ni aki yin na ni o. E fo kan balẹ pe e je lojo kan. Se ti gbo?
1: Ah. Nigba te so pe ka mo relenti. Mo ta lana mo ta lati jo Monday mo tin ta.
0: E sa focus pe e sa je lojo kan se ti gbo?
1: Pelu owo
0: Olorun. Nigba ti o ba di December Olorun o je ke je.
1: Eni o mu ti je bayi.
0: Ta lo so be.
1: Mo ti je bayi to strike mi ni we ti o mo ni.
0: Iro an. An ki awon eyan ti won ta meta meta an ma lore.
1: Ah.
0: Ma yi.
1: 45 lo pari e. 0 ti mo ti go.
0: Baba yi lo nti gbo. Ana na congratulations 150,000 naira leje. Ami o won pe yin laipe ise gbo. Won beere account details yi. Iyan ti lo be ye. Eye ja lo sori 200,000 naira. Baba ni kini te o ti pe mi. Emi ti je bayin temi o. 081 lo bere 200,000 naira. O pari pelu 9188. Ta lo ni? Ta lo ni number yi? Hello ni.
2: Hello.
0: E karo.
2: E karo.
0: E ku juma o.
2: Yes sir.
0: E ku jo meji jo meta o.
2: E da ko pelu sir.
0: Oruko yin atadugbo te wa ima.
2: Oruko mi Abiodun lati Omi Adun.
0: Abiodun kini?
2: Kazim Abiodun lati Omi Adun.
0: Kazim Abiodun. Odun ewo gangan ni won bi ileya ni itunu awe ni keresi ni abi odun sese
2: December ni sir
0: December ni oda eh igba o le tin play cash e
2: mo tin play cash e o ti pe mo de ti jeri ni 2024
0: le ti jeri ngba yen 50 legend 50 legend gba yen okay okay lati gba yen baye ti ara congratulations auntie fight that abi se mo gba
2: benta
0: congratulations se n gba wa tele ni n gba wa lowo tele ni
2: mi gba yin lowo tele
0: ko ibo lewa se lelewa ni
2: ben ni nu wa
0: ta e gbo radio e kan gba nu le nti
2: Seven. Mm. Shop.
0: Okay, shop lewa oda. Congratulations, eto ti je laaro yi.
2: Alhamdulillah.
0: Eje 50,000.
2: Eje 100,000.
0: And by that. 150 leje. Won ma pe yin laipe yi.
2: Yes sir.
0: And if I that.
2: Sir.
0: 200,000 naira le gan le je.
2: Alhamdulillah.
0: So 200,000 naira gangan le yin lowo te je se gbo.
2: Alhamdulillah je je bi Olorun
0: se. Won pe yin laipe yi, won bere details yin.
2: Yes sir.
0: Se ti gbo bo se janu. Ire o.

0: And also the half a million. Talo ni number ti won ti kan apa atese re kan yi. Emi ko o. Ah number yoku ti an jo njijagudu, won jo nle. Won sari ola. Won atan number ti an jo sari ola ni won selese o. Emi ko o. 080 lo bere re. Gbogbo awon na o 9090 won ti gbe phone le ba won. O pari pelu 7251. Mm. Ah, 7257. 7257 ni o. 57 ni. Mm. Koma gbe. Ah! Ba n tun gbe lekan si finance. Hey! Ngba mo tin si number re pe ara fun mi. Hey! Amo to mo wa nbi ogbon kankan, won delete e. Hey, hey, Ogo. Hey. Hey, hey, hey. Oh my God, bro. Ochim. Eso po ti lo, amo to wa nbi ogbon kankan, won ogbon wa npo won di. Won ti delete e. Amoro. O yasi won lowo ndi delete bi ka si nkan. O ye ja wo 070 yi. 070 lele 5216. Ah, half a million. Olo. Mhm.
1: Hello.
0: E ka ro
1: sir.
0: Se n gbo radio.
1: Ah, omi o se o. Ma n gbo radio sir.
0: Ibaragba be eru wa bi igbora.
1: Ah, Ibadan mo wa o.
0: Ah, Iluwo ni?
1: Iluwo se o. Omo wa ni Adebayo Idanu re.
0: Okay, omo Iluwo ni?
1: Omo Benue ni mi sir.
0: Ah, eh. Ede yen si wa fe jo bi Ibaragba Aboki Ogun.
1: Ah, Benue ni mi sir.
0: Eh. Ewo nu awon Benue Idoma TV Igbira. Egede. Orugba yin
1: Agu Peter Odili.
0: Se won ni
1: emi na ni sir.
0: Iwo ma yi o nfi ogun ta gasi e.
1: Wala yin logo mo gbe wo si ni. Owo ta je njo ajunji anju si ni.
0: Ah, e lo lo fi si leni. Me lo lo play leni.
1: Ah. 6000 mo fi si o.
0: Leni.
1: Balai.
0: Meta.
1: Three thousand.
0: Mo ba agba se so si tun ba agba se.
1: Ah baba bu mo se n ba agba se na lo n ye
0: mi mo se wa so mi o wa ni rowo igba. Yes, nti mo fe mu oni
1: mi ba agba se mo
0: o ma agba ri abo omo ri.
1: Ah, mi ma agba ri
0: o. Oh, ri rara.
1: Ah, mi mo ma ri le kankan na.
0: O tun ri
1: boy mo ri. Ee mo ri bo mo ma ri lekan.
0: O tun ri lekankan.
1: Be ni sir, bo mo ri.
0: O ti dororu. O tun ri lekankan. Eh? So o ri lekankan.
1: Mi ri sir.
0: O ri ri.
1: Mi ri agba ri sir.
0: Ma worry. Se ba pada, won tun e bo tun pada, bo nbo nbi njo tease tori won invite o wa njo tease. Ah, ibi tin ti mu onu 500,000 naira lo je o.
1: Ah, Oluwo se o.
0: O dili. Peter, o dili.
1: Yes sir.
0: Oloruko bi oruko gomina kan niyan nigba kan. Se gomina River State ko ni. I think it was a River State. Oh, is it River or Cross River?
1: River State.
0: It's River State. Okay, then Peter o dili. Congratulations. Congratulations. Won wa pe to ba dojo tease o wa bi 500,000 half a million lo je. half a million.
1: Okay, thank you, sir.
0: Oda, o, Oda, take care. Hey, as you go and go, but only and the number, I go while you act when you could be. State abi eh Peter Odili DJ Spider o ti gbe jade lori internet ise buruku omoro ama yawu yawu moro pwe eja ma lo futi aro yi ope ese o cameraman gbo social media enle odo yin ni ati register AI eh odo yin ni nbo nbo an register won mo ni AI technology yo bere lojo Monday koni Monday lo ma bere won na wa register won ma re o ibi ti technology n lo nsin omo gbodo japapa o je kan ma re no ti ma ni mo AI by from 7 to 15 years o se jenu o sare wole ko bana aminat adanla o ti wa nbi yo gbe yin debe o lori eto to kan bayi e je mi omo lo o se la pade ni kan it is plus 175 FM lori eto ta lota nibe la tu ti je owo to tu garada da titi gba yen ami na o ma gbe yin debe bayi e

0: pe mo bere fun anu laaro tini ko lohun oba anu silekun gbigba adua sile fun mi ati gbogbo awon olorufe ikanni yi patapata akojumo mo nile loko lodo ati leyin odi kaakiri agbaye nibi kibi te ti lanfani te tin gba ikanni lagilu 96.7 FM okay gajoke nile fofun balao mi na ti loruko mi mi ma lo so ma tin sola ni ilu iwo lodo ba tenibola tenibore o pe mi lafeji soro ma yo ni bokoto ma do olohun oni dekun ni beru alafo o ki wa ka bo sori eto yin eto wa jima oloyin sori bi ti o ni tun ni jima se tin gbarade lati lo kirun jima alafo to ba sin lo ma gbagbe mu ta won afigba bo hadani ninu die tolorun ba le ke ola se fun wo na dupe ko tun le gbopo lodo olon ni bayin sakari tun la si janakun won afa ti fi ko wa niyan to ba tin dupe o tun ma po lore ni olon osi ni soro popo won o wi be ma to mo ki wa kaabo sori ti oyin eto wa jimo oloyin fun ti tosan yi mo ti taro yi mo ti role yi ati gbogbo akoko teyin gbo wa nibi kibi te ti lanfani te tin gbo wa lọ́sẹ̀ tó lọ mo ti jẹ́ kó yé wa wípé ìtànàbí isa oná aláwọ̀nú rẹ̀ léni aleyhi salatu wa salam tani anabi isa ta lobi ṣé mọ̀ pé àwọn anabi kan bẹ tí ò níyà anabi kan bẹ ó níyà kò ní bàbá ni anabi kan bẹ ó níyà ó tún ní bàbá bẹ́ẹ̀ lànàbì kan bẹ tó ń òtí ẹ̀ ní ìyá ṣùgbọ́n ní bàbá gbogbo ẹ̀ láti ṣàlàyé fúnra wa anabi adamu ló ní ni ò níyà tí ò sì tún ní bàbá anabi muhammad ló níyà ló sì tún ní bàbá ta wá lẹni tó níyà tí ò ní bàbá.
1: ó bẹ wá lórí ọwọ́ mi kú ìyànjú tí mò ń gbà.
0: ẹ jẹ́ kí n gbé bàbá wa wọlé láìní dènà pẹ̀lú ní tipa pàápàá torí pé àrọ́jọ́ mùsùlùkùn ọjọ́ yẹn ti ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ta ni anabi isa eléyìí tá a mọ̀ sí jésù kristi tá a mọ̀ sí jesus ta ni anabi isa ta ló bi ta ni ìyá ta ni bàbá ẹ̀ kí ló wá ṣe láyé irú èèyàn wo ni àwọn kan gbàgbọ́ nínú àwọn èèyàn wa kan pé òun gangan ni ọlọ́run ọba àlékè ọlá kí ló jí ó rí bẹ́ẹ̀ kí ló jẹ́ kí wọ́n rò bẹ́ẹ̀ kí ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn ẹ jádọ wọnú ẹ̀mí ọ̀rọ̀ láàárọ̀ ìbàbá ẹ bá mi káwọn èèyàn lé kí wọ́n sì mọ̀ bí tẹ̀ tí wa bismillah ya ṣe.
2: alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: orúkọ tèmi ni alhaji muhammad iskil utman akabi lanese. alhamdulillah.
0: ẹ káàbọ̀ bàbá.
2: alhamdulillah.
0: anabi isa alayhi salatu wa salam o náà ni anabi kẹrin eléyìí ti afunitira nínú àwọn anabi ta ti ń sọ̀rọ̀ wọn láti bi òjò mélòó kan sẹ́yìn ẹ bá mi ṣàlàyé fáwọn èèyàn kí ni alukoran sọ nípa anabi isa tí a mọ̀ sí jesus christ bismillah.
2: alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina muhammad
0: sallallahu alayhi wa sallam
2: wa ala alihi wa ashabihi yaka kadri wa miqdala asuma radiyallahu ta'ala ni jamil awliyai kafatan ususan wa aridna shaykh usmanna kabila nasa wa la hawla wa la quwata
0: ila billahi alayhi wa azim
2: adukwe folom
0: alhamdulillah
2: folom bani salikun yonufu bubwa
0: amisumma amin
2: la danyan li baba shaykh usman la nasa olam wa wala abe ili say maji ujuna la
0: ilay amisumma amin
2: awa barka abe ili utu itu alajawa amina tadan ọlọ́run jẹ́ kẹ́ máa lọ sókè
0: sí àmì ìmọ̀ yẹn bá
2: ọ ní bọ̀kọ̀tọ̀ láháúlá wọlé àkúwátà
0: ìlàbílà aléláàzí lẹ́ṣẹ̀mù
2: ẹ rí anabi wa isa
0: aleyhisalatu wasalam.
2: anabi isa jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú àwọn anabi ọlọ́run. anabi isa jẹ́ ẹ̀dá kan nínú tí ọlọ́run ṣàlẹ́sà nínú àwọn ẹ̀sà nínú àwọn anabi ọlọ́run.
0: ẹni tí a ṣàlẹ́sà nínú àwọn ẹ̀sà nínú àwọn anabi ọlọrun alákùbárò
2: kí ló jí orí bẹẹ ẹ rí i pé mo sọrọ kan lórí ètò ìríjọ kan mo ní àádàdí àwọn anabi ọlọrun mo ní 124,000 ni
0: wọn. ẹ sọ bẹẹ.
2: bọ àádàdí wọn sì wá jẹ 124,000 ọlọrun wá sa ẹsà ọdún ó lé mẹtàlá nínú wọn 313 ọsẹ ẹsà rẹ nínú wọn ó sì wá sẹsà rẹ nínú wọn ó tún wá sa ẹsà àwọn 15 tọ́sà kan nínú
0: kan 25
2: bẹ́ẹ̀ ló tún sa ẹ̀sà àwọn márùn kan àwọn ènìyàn ní ulu asumi mina rusul bó tún ṣe wàá sẹ̀sà ó tún wàá sẹ̀sà ẹ̀yọ̀ kan
0: allah akbar
2: bó ṣe rí Anabi Isa Ali Salam wa je owo Anabi Isa wa ninu awon 124,000 yen.
0: Mhm.
2: Akoko nu. Elekeji Anabi Isa to wa ninu awon esa odun o le metala.
0: Ana kwa.
2: Tori pe e ma je agbagbe pe gbolo nkan wa ani kullu rasulun nabiyyi wa laysa kullu nabiyyi rasul.
0: Allahu akbar.
2: Gbogbo an te ba ti ri ti awon kan be gbogbo an te ba ti ri ninu awon to lo n sale sa to ran nise ninu awon anabi olohun anabi olohun ni won.
0: Allahu
2: akbar. Ama ke ojisi olohun ni won. Ama ki se gbogbo awon anabi olohun lojo ti si olohun. Ituma re nu. Tori pe kini o odun ati meta lahun ilaran nise. Olorun tun wa sai sai yen 20 ati 5 to da ko won nu.
0: Anabi Isa tun wa wa nu.
2: No 20 ati 5 to lo da ko
0: nu. Allah baba n ta dawole ya mo ni pari e loni.
2: O tough die.
0: Olorun o ba wa gbe.
2: Ele bakan na Anabi Isa to je eda kan to pe nu awon olule lasun awon 5 ni.
0: Olorun tun da salesa ma
2: won. Nu won ni Anabi wa Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam.
2: Anabi wa Isa tan so.
0: Alayhi salatu wasalam.
2: Anabi wa Musa.
0: Alayhi salatu wasalam.
2: Be ni Anabi wa ketun na. Anabi Ibrahim
0: alayhi salatu wa salam
2: ele karun ona ni Anabi wa Nuh alayhi salam
0: alayhi salatu wa salam
2: naam in la fi wa mo se yo ari Anabi Isa alayhi salam olohun ta ni awon ore kan to ja si pe ko ta opolopo nu awon anabi olohun
0: eni pe
2: be ni
0: olohun ta lo re
2: olohun ta anabi
0: o fun ni ebun ti o fun eyan mi ninu awon anabi re baba
2: ebun ohun po gan
0: ko
2: da latare ebun bi nti awon keji wa fi gba pe Olorun ni.
0: Nibi tabu yen Buhari ade.
2: Ile ise ti ma seun. Olorun nikan lo le se.
0: Allah.
2: Awon Qur'an ti wa o ti je oye wa pe gbogbo n to n se ipata ase Olorun lo n se se.
0: Allah
2: akbar. Fa yakunu tayran
3: bismillah. Fa yakunu tayran bismillah. Wa huburihu lakma
2: wa abrahul wa abrahul akma.
3: Wa huburihu lakma wa la abras. Wa huwa al-maut bismillah wa huwa nabihukum bima taquluna wa ma tadajilla fi buyutikum inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin.
2: Akoko nti mo fe lo mo ya sibe ni
0: naam
2: akoko nti mo fe lo
3: fa yakunu tayran bismillah
2: ninu nti olohun mo nbo n pada tu ninu tolohun fi ta nabi isa lo re
0: alayhi salatu wasalam
2: akoko nbe oni wo pe ko se ni kankan to gbogbo awon anabi olohun won mo pe won pe 41 years ah mo kale logoji ki won to le bere si jise
0: olohun
2: ko adenu wo to dori won ko to di pe won bere si jise
0: katori won gaga bi anabi olohun
2: ba anabi isa latori ite lo ti bere
0: Allahu akbar
2: mo lonu lala kokonu latori ite bayi gbogbo aye lo mo pe ori ite anabi isa soro nbe
0: Allahu akbar
2: atawa atawon ke won mo be
0: Allahu akbar
2: gbogbo n to wa lo kokoja ta 3 years ko to odun ti awon te n lo
0: kan to di ojise
2: kan to do dise
0: Allahu akbar
2: e wa o miracle yen gbogbo ti anabi isa lo la akoko elekeji nbe ni wu pe Anabi Isa jeda to ja si wu pe iya la ri ari baba oyun emi mimo eni anabi ni an fi bi anabi
0: bo loyun emi mimo nti je
2: be ni se ri
0: afẹ lategun ni abi agbowole bo lo ti je
2: se ri ase olohun o se tu o
0: Allahu akbar
2: awon kankan wa to ja si wu pe beyan ba mo gan ogbodo so ke se gbogbo oro la so jade e du pe elomi nbe olohun fo lanfani ko mo soro nu ayi won jo to ti soro awon aye kan ni o
0: ti soro mo
2: ke se gbogbo oro la ma so amo nti mo fe lo nbe oniyun nipa pe ka wa ma so pe solon ni solon ko anabi olohun la wa ma si
0: eni wo
2: pe tori pe ise ti tolohun oba gan ebe ina ri ni se won ni fa yakunu tayran
3: bismillah
2: to ba buye pele abo fi amo le itaya n so nu qur'an nu to ba fi le bayi ni se to ba so pe ni se ma di eye yo de ye
3: wa hubure ho la
2: o wa ta de de ye lasan o oni bismillah ase olohun ni fi n so won adeye
3: wa hubu hul akma wala
2: ase olohun ni fi n so won dibe akoko nu be si ni ohun na anabi isa ta so re fa foju ba de nise to de waju e nise nise na ni o ma
3: wala buroso
2: yo ma laju a foju te mo ri pe on la okan nu
3: be na si ni mo tabi isnillah
2: be na ni awon adete
0: awon ti o ti o gbadun
2: be ni
0: awon ti o lowo
2: awon adete
0: awon abarapa
2: be ni ti a ba ti di waju e ni nse pelu ase olohun won si wo sa
3: be na ni wa il mauta bi bismillahi
2: ni pelu ase olohun ba but o le pe bismillah n tele tori pe ko sa rede se olohun lo nkan yen fun lati fi babara re ninu aye ni
0: Allahu akbar
2: lati fi salesa
0: Allahu akbar
2: tori pe seri on pa pe ase ta nso ko ku nu aye dola o ase olohun o ku odola
0: awala ma lo Allah
2: te mo ni ngba to kansu to ko gbogbo nti ja wa anabi olohun le pe lanabi
0: to lanabi
2: lo pe gbogbo won o tun gbe awon ole ya awon ore olohun dide awon ore olohun wa re a wa re to so fun apian ku nle mo won ta o le da won mo ni tori pe dola ni awon eni esa awon eni esa dola ni won se sesa awon kan be nu aye ni sin nkan ni won so won o ni pe ra won nkan ni ojo mo pe nkan ni won
0: eni to ba loju nu ni o da won mo
2: be ni nkan ni won
0: lato tun atosi
2: problem o ta ni tin fa n topo ogoro nu opolopo awa eyan o fi gbon won mo ta fi na mo ni pe se raye ta wa yi opolopo ready lati mo olohun mo aye loku ta wa opolopo elomi wa re correct lati mo olohun owo loku ti wa e wo anabi wa isa alayhi salam
0: to so re lati wa salam
2: nigba ti anabi isa lo aye lowo eru kan be o wa ba anabi wa isa
0: alayhi
2: salam oni wa salam oni mo fe ma tele o alabi isa ni iwo kan fe ma tele mi ni aniyan re tori owo lo fe ma tele mi
0: Allahu akbar
2: o tori olohun tele mi
0: o ti mo se tori olohun
2: o to ba se pe tori Olorun lo ba fi tele mi olore to je ojowo na onisugbo to ba tele mi nitori owo lo le jere o wa ni a ke se tori owo alabi isa tori owo ni oni se to la kalo
0: to
2: won ba bere sa ni won ba nlo ngba eru isi ni o ti gbe bread da ni ti o ma je ai ba mo ti ba pa won ni ayona won wa the stage kan ebi bere si pa won alabi isa wa ni bread kan be lo oni be ni
0: gbe body
2: ka je o ba da bread meji won je da kan won yo won toju da kan oku ngba won to bere si lo sa le ba n peru yi bibi se an pa oba rogun so fanu bi sa pe o nbo
0: to
2: fe lo to
0: o fe se yo o
2: ah pe o nfe lo to o lo bi ti o ti to o de bi odun pa lo je bread
0: to
2: ngbo je bread ta ebi bere si pa won anabi wa isa ni san bad po ni bread o si
0: gbe bread re bode
2: olohun mo lo ti sonu ah anabi sa lo ti sonu ko lo si sonu ja mi nbe ja ma woran ebi anabi sa wa lu ngba te bere si pa won o wa ri igala kan bi se ri igala ti n ri anabi wa isa alayhi salam anabi isa wa lu ase o fi papa gala won bi an se pa igala won je anabi isa wa ni awon egun igala itoju re o to ba ti toju awon egun igala yi ni a lo pada to ba ya ko mo tun ma re o ko egun pa mo ngba to lo sa le ba be se pa won bebi se an ba won anabi isa ba ni egun gala nko olohun be lohun anabi isa ba pe o ko olohun si awon ko olohun to ja si wu pe àwọn kan lọ ọlọmọ fi sa àwọn kan lẹsa ni kò ó kọhun kúrò láyé dọla
0: Allahu akbar
2: ìpèrè ti ni ibẹ gbókùrà ni wà kò lílù mìnàlá àkìrí sódà tó mìnàlá àwàlí
3: wà kò lílù mìnàlá àkìrí
2: ó kọ́ ń bẹ̀ dọ̀la àwọn tí bẹ́ẹ̀ lọ wọn bó tún lé wọn ò lè bá ní ọkàn nù bá ya wọn lọ wà ibi tó wà àwọn mọ̀ ní ìsìtọ́ bá lẹ̀ bá dojú wọn ò lè wí ìṣẹ́jú kan ẹ jẹ́ sàṣírí kan fún yín gbogbo ń tẹ̀yẹ̀ fi jẹ́ kìí sọ̀rọ̀ àwa lu ọgọ́rùn-ún dọ́wọ́ ọgọ́rùn-ún méjì ọdún òun wéṣì táìmù ara ẹni tọ́ bá níyìn ọ̀lọ́ ọkàn máa fi yín òsè bá dà ní tọ́ bá ti níyìn ọ̀lọ́ lè máa bí ìyàwó bùkátà
0: wọn
2: kò tó ń sọ̀ṣẹ̀jú kan bá ti wí ní ìsìn wà
0: tọ́lọ́run
2: wọn ọmọ afurasí ọ ni ọgbọdọ ju wọn mọ pé nbẹlọ rẹ
0: Allahu akbar
2: wàláì gbogbo ohun ti nbẹlọ ọmọ láyé
0: tí ẹ ti mọ
2: wọn para mọ ò ní sọ fún ọ ṣùgbọn o tilẹ̀ bá lọ yìí wọn lò kì í ṣe pé gbogbo àwọn ọmọ ànúfẹ́fẹ́ rẹ torí à ń mọ̀ pé táyé bá fi mọ̀ pé nbẹlọ dùn àwọn ọmọ ọ̀nẹ́já wọn ó sùn.
0: Anabi Isa wa lo
2: Anabi Isa ba lo
0: alayhi salatu wa salam
2: pe tan wi bayi ni egun galaba to di gala
0: wọn
2: ba tan pa ni ba jẹ
0: Allahu akbar
2: wọn ba tan bẹrẹ si lọ ngbà tó wá ní stage kan bá rí yẹpẹ lati ari yepẹ yepọ ọga anabi isa ni bo se wo yepẹ yo mo le sọdọ owo ọlọrun fun mi ni kapa ki n sọdọ owo inu ẹru ti mo epo owo naa ni wo o ni sọdọ owo o ni ka sọdọ owo naa lo daa le ni ma si wahala nga anabi isa ki n sọdọ owo bo gbe mo sọ pe tori owo naa anu kii se tori owo ni anabi isa ba ni kọ lọ jẹ ewe ọgẹdẹ wa pupọ anabi isa ba ni kọ dabo ni ti dabo ngba ti ọpẹ ni
0: yepẹ ba dowo
2: bí ẹ̀pẹ́ sí àdówó anabi isa ní ọmọ tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú owó mẹ́ta láàpin sí ìwó mọ́dà kan emi o mo da kan so ri da ko bu en to yin ready ta wa to lo yin ready to ni o me en to sonu a wa kan a fo nanda kan ah o ba ni ready
0: emi mo je
2: mo je abi da o so fun mi pe wo lo je o o ba ni oba bura o ni wallahi mo fo lohun bura emi mo je ala mi sai wo lo je ah a je pe wo na lo ma ku lo abambayi o le tele mi ma
3: allah aqalilu min ahli akhiri
2: Allah iro to wa pa life mo ko se ri come on to them to that wa come on ta man le tout ça wa come on tesla ta shoot se to ba n tele yan fa ni ododo tele ko le ma je ododo tori pe eyan ma bere pelu ya oro ni okan re
0: Allah akbar
2: pe n to ba ri to galaye lai se ko fi yan bere
0: won ni ta
2: yo pada ji akan ni
0: eni to galaye ti o ni itan
2: be ni to e ba ri yan ti n je asaju elese abi n je egbon re lese abi nje baba re lese nitori oje to ba ti le nje asaju re lese won juwe pe boro ti enu se ni lola
0: mi Allah akbar
2: tori pe esan te wo ah esan iku egbon to lo so egbon ta nabi la so
0: sallallahu alaihi
2: wasallam o wa nlo oku otan okan re bale pe bukata awon ti se kini o ti biya mo se pade awon le lo na nu awon le ba ni ele nko wo lo ya ko wo si bi
0: mo sagbowo lowo e
2: kan nu won wa so fun pe e ma ti jagbo e ja ran se na ko de ka jeun to re mi ti n pa wa ta ba jeun to la won o to pa won ran ni se o lo bi onje nigba ti o fi de
0: eni suru e je n sare ta oja na bo te je pe time ye na ko to nkan ma sugbon ta ba ta oja ta ba le te siwaju lori ita te n ba lo a je pe a ma dagbere a so yoku di ose to nbo e je yan lo se ka pele oja e ma kuro nbe eyin ti mi o e ku kale
4: Lagilu FM 96.7 Ibadan, are you ready? Something big and massive is opening soon at Palms Shopping Mall, located on MKO Abiolawi Ring Road, Ibadan. Cinemart Superstore is taking over. A world-class Chinese store with over 7,000 plus square meter of shopping paradise with all household items like furniture, electronics, fashion and beauty all under one roof. Don't miss the grand opening of Cinemart Superstore on the 5th of September 2026. Get ready for big deals, big discounts and big celebration at the Palms Shopping Mall located on MKO Abiolawi Ring Road, Ibadan. Tag all your shopping buddies, get your shopping list ready and let's turn up big on the 5th of September 2026. Cinemart Superstore. Cheaper, quality, and satisfaction.
5: Assalamu alaikum fun gbogbo musulmi ododo tin je ran lati lo sile Hajj 2027 itele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ojo ti foruko sile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu mukaddam basu no Hajj Umra service won tin se eto umra lo osu umra December umra Ramadan 2027 ni sadie die ile se mukaddam basu no Hajj Umra service ti pe ama ibugbe to sumo Masjid al-Haram Makkah ati Madina onje ile wa siara ofe onigbadegba pe baba ile ise mukaddam basu no Hajj Umra service rin ajo itosona ati ise to dara lase lati bere ti de ipari ise rin ajo yin e yara wa foruko sile si shop number 1 Oloya shopping complex oja bode nilu Ibadan e pe wa loni tori 08034075325 ati 08123331119 mukaddam basu no Hajj Umra service fun igbekele itoju ati rin ajo dide ile mi
6: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
7: It's about to go down.
8: Wait! Aww.
9: My love, what happened?
8: Before I marry you, the TV where you promise, the fridge in car, where is it? Washing machine in car, will I be using my hands to wash clothes in 2026?
9: Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? I use CD Care. CD Care? Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CD Care.
8: So all those things don't already their house?
9: Abba, since last month.
8: Ah, Pastor, continue the wedding.
10: Yeah. Walk on that, turn together.
9: Why stress yourself? Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CD Care. Pay small, small. Zero interest, normal market price. Download CD Care today. Telephone 0707-454-3005.
10: CD Care. Pay small, small. Live big, big.
11: ara o ji pe ninu ekurere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin se igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi tai so fi se buba lara eda lo mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara o mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo ni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boban Shiobio Jojo Alara pi online mo ni san mesan ni okasi
12: Evangelist Kayode Adeosun ni vision yo to tap pepe eyan lododun eyan lojo Sunday

sa ta wa yi DJ Spider ati loruko gbogbo awon eniyan mi ta jo seto to nipo adi osun kayode loruko mi new vision ina ni oko yawo e eku le o loruko lotu eto yi oga mi dada kebugi oya atun ma gbera wa debe awon royin to ye ka gbo e ma gbo awon nkan to ye ka e mo e ma mo mo ki nkan ko ja yin si awon nkan kankan alejo mi nbe nbi o joko gara tan baba be enzo lori facebook lagelu fm 96.7 je dalejo mi mo omo ta ni se ki loruko baba re o n bo na a ja yin daada te

0: kra si kola so nbe to si gba be to si lo nka kankan na ni ko samu lowo
1: iwo ti o kuri
0: ni di ape eyan ri ina ina da won duo ka wale iru kini mato tun wa o si gbori le be won si hanu hanu hanu ngba won o wo
2: ajuwo afoloju
0: alaye ti ta teru npa
2: parakan
0: abi kini ka ti so ten tin bo lati le okere
2: o bere pe ta ni o
0: lati america to ti wa de
2: ninu
0: seko to wa won amato funra e to ti lo fi gba nkan be

0: ebi Taiwo Azan Ogogo e fi gba mi ran mo eloni kilo ni won o fi se o to saye mun ba lori e ewo je nse bayi tori pe a mo se ni alala fi bo ni alejo wa nbe nbi ke mo ni se ro ni abo oto ni ooto ni ooto ni oya e te ba n kokoko ki awon ara le kin wo boya awon eyan won gbede won mede won ma lejo wa oya e ba n ki awon ara le
1: e ka ro eyan ara le o mo ki yin o emi omo yin ni o mo le daruko mi
0: I want to so nigba ti ku ji saye la 0912370 8675 show dalejo wa mo ta ni bi eto kan bi dani so bu mo ki lo ko alejo wa so doju I mo je ngba pe awon kan ti fe mo daun re
2: hello
0: se dalejo wa mo
2: ben
0: o ya oruko hello damo rowo ise re olorun 90 lori facebook like elu event e ba dalejo wa mo e koko won be ayo mi de mi tolorun o je ko e ba nfoju alejo wa han o je njo fun baba mi olorun ka ima foju peters won ni ohun ta won gbo yi ohun ta won damo ne to be adebayo ti mi leyin ti money awon na nsoro hello
3: hello baba
0: yes sir
3: Femi adebayo ni
0: Femi adebayo
3: yes
0: baba o ti ye mi e ma beto bo je n tun gba ipe bi meji meta si mi tolorun o je ko so lori facebook lagelu 96.7 fm e lo woju alejo wa nbe gogun o le ri mi gbe sa lalejo wa gan oro re wi pe won gogun sugbon won o le hello
3: e karo
0: hello e karo

0: Hello. Hello, e kaaro o. Femi Adebayo le tun mu. Ehe. Ah eh. Ise yen wo nu ara won abi mo nbo. Lori Facebook we ko be ohun alejo ta gbọ yen Imafoji Peter won ni Yomi Fabi ni Olagbenru Abiodun won ni eku eto
1: won tun fe pa mi
0: gogo Abel awon da ko mi mo Abel to je hello
2: hello eku eto
0: yes ma
2: Ogadelo ni Adebayo Salami
0: Adebayo Salami na le tun mu eh soju yi we mo nbo
1: Olo
0: fẹjẹ wẹ ni. Ẹjẹ nfa eyan bi meji laaye si ke kuku wa gboruko alejo wa gangan.
1: A bere fun labi amo loju ogun.
0: Ye o. Hello.
3: Mo wa ile abogun last night. Ate Femi Adebayo ni o.
0: Femi Adebayo.
3: Ẹ fọwọ́ bo loju abi.
0: Ki le so.
3: Mo le n jogbon ti e ka ma roju erin
0: Facebook. Ah, foju emi ko.
3: Ah.
0: Awa yo mi de mo. Ah, baba ni agbe oju o nton sita. A je kan ri iro ni o
1: ko je kowo
0: o yen to baba olorun kan ni latif adedimeji ni yen

0: ejen se bai o ya ta la lejo wa gan
1: emi omo yin ni o oladokun adedeje ta won yan mo si deji alaran omo baba alaran
0: deji alaran omo baba alaran se ti gbo deji alaran be oluwa loni se ti gbo nkan bai boya won wo ohun yen bo se jo tutu po an wo bo se jo ra won an tun wa tun woju yin na wa tun wa o pe sugba won to ba mo wa tun pe deji alaran eja ki se bai kin to lo soju oja
2: osugba won tun ti
0: sugba e ja gboro yi daada
2: o ti ya ba di la wa
0: ma ja yin sawon royin yen gbogbo ju be lo te ma keko nbe kini deji alaran wa so ki lo fe sele pelu awon ebi alaran gangan nbo lo de nbo ni se wa nbo ni se ku si gbogbo e ma ja si
2: se
0: ti ri lori Facebook
2: ati la wa yo
0: sugbon ba se ma sere adi osun kayode nfasiko yi pe yin tife tife tayo tayo sibi akanse eyin ekan lodun oluwa lo pa lase lati ma yen ologo ohun ohun o si ni fi fun elomi ojo sunday mo npe yin lati wa dokan pepo kajo yin adeda aseda to da wa si to npa wa mo tin ba wa lo tin ba wa bo ninu jo cac arogun gbogun mi feran jesu bus stop olomi olunde ni badan gbogbo yin pata la pe o gba awon olorin jankan jankan na nbo a le mo daruko won e ba ti wo white lati bi kibi e ba ti le de olomi academy e gbo kada tabi ke bere ya na feran jesu cac arogun mi ke to de olunde ibe lo wa gbogbo yin ni mo pe e je ka jo yin ago mokanla ni eto ti bere
2: o wa nba lojo dara
0: a ti ma yin ta ma yin a yin ti ti o fi da len
2: bo se de won ti ba bo ti ti le kun ile oju
0: e won je nse bai e je ndoke lohun kin taja na ti nba te ka polowo jade awon te fe gbo e ma gbo daada e se o te n gbo wa lagbo osere le n gbo lagelu 96.7 FM mo si tun bo lori cash e en ti o ta o le je en so lori cash e ba *347*1004*2# cash e en yo e mo pe jackpot ni toni e tin ta latana ijeta ijerin gbogbo e aro papo loni bakana is tun le ta bayi ke tun je *347*1004*2# oya en so lori ti cash na eje ndoke lohun ki ntaja mo n pada bo
3: on lagelu fm 96.7
4: baba ibaruba mi segun ibile ko pe meji jake jado ile ibadan
5: ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mokunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti angoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi lubo
6: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
7: eto igbeyawo laye
8: ejowo eduro na jare
9: ki lo sele
8: ki won to so wa po nje o ranti po seleri television fun mi fridge nkan ero fosho ise le wa ma fowo fosho nle e ni 2026
6: eh ni tuto
8: ka sa so pe o ti ra won abi
6: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
9: e won lo tun je cdk bayi
6: be ni o cdk

0: Anongile Totoro Nipado, a powerful night of mysterious ancestry prayer of parents. Bubua Biamo, Luma Solwe.
1: Charis PR Eye Care Foundation lo n lo gun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta bebe e ja ma n ra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni sugbani gba ta daye ona kan tabi ona mi ta n gba lo ra wa o ma n sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbani nu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charis PR Foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni Charis PR Eye Care Foundation anfani la gba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofesi la yewo Reading glasses, lofe, fun gbogbo en ba nilo e. Ani se, ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju. Rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju. La se sagbe kale Charity PR Eye Care Foundation. Nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba. Lai si ni ra owo. Ke lo tun duro se, ori ran gara. Ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo. La fini o ma lo taara. Lo sayewo oju re ni number 94, opposite Unity Bank, Charity Consult Building, Yana Agbala Bus Stop, nitosi Olowo Din Fowo Sanu Shopping Complex, Iworo Ibadan. Lojoju ma ni o. Ago mesa aro sa ago merin role. Fun bere atalaye pe
2: 0701 522 55.
1: Oju lo bara oni din do mo wa lagbari
3: Lagilu FM 96.7.

0: ale jo wa nbe nbi oya e ja wa bere bayi ki loruko ale jo wa
1: loruko mi ni deji alaran
0: deji
1: alaran
0: alaran
1: omo baba alaran
0: omo baba alaran baba yin ti sun ni se o to igbawo
1: on sun o ku ni o
0: emi gba ro pe won ma ji to ba to time ni awon si nji se ninu jiji yen na ni awon ranti awon se won si nbe se ari omo alaran kankan ti o na to mu ise ibi ise bi ojulowo ise
1: ko si emi nikan ni
0: en
1: emi nikan ni ko si
0: oh ko si enikan kan
1: emi nikan ni ko si
0: sugbon awon film ti baba alaran se nigba tan wa laye gbogbo awon awada yen gbogbo awon dan yen so si tun wa nbe
1: o si wa mo npo se sori page mi
0: hmm
1: asina awon kan si wa nbe
0: to pe ti awon eyan ba fe
1: to ba fe wo be
0: wo
1: wa lori YouTube
0: won le ranti pe
1: alumi lori page mi ni lori Instagram
0: pe ipa ti alaran ti ko
1: be ni
0: sugbon bi a ba nsoro deji alaran ta ni deji alaran gan
1: deji alaran je elere tagi na lemi na emi na ma se film be mi o nse film be emi o wonu etan se o ye yin
0: understand ke se da so bu tagi
1: ko je pe pe mi fu gbojo aye mi se film mo nse film mo nse event mo de suni personal business ti mo se gbo ngo lemi se be ni
0: alaji today
1: alaran ko se be bo mo se film
0: iru film wo lati le ri deji alaran o le to bi melo kan ka te
1: well o ti pe mo se bere film lati bi 1994 mo ti bere but mi ko farasi ton ni because nigba school je kin le school dori ya to bi mi fe kin break in school so wa je kin kawe daada doju ami ki se to pada so mo ara pada die die mo observe se pe yi ta se ngba yen ko ni won se nsin because mo ti pe nigba yen mo tu se le ran ra 1996 mo se jomode 1999 or 2000 wa tu se ewe orun mo se ayo loba mo se film to po so ngba mo to wa pada de ni 2000 and ki mo to pada de no be 18 abi 17 mo tu be se ma se awon film kan de de
0: gbogbo kan ti set ngba yen
1: mo se observe ni mo bi no ni pe se production temi se alaipe
0: yàtọ̀ sí tó jẹ́ latest one tó bá tó ń bẹ níta imú
1: bẹ́ẹ̀ni àwọn ayọ́ díẹ̀ díẹ̀
0: ṣùgbọ́n bàbá alaran
1: bẹ́ẹ̀ni
0: bàbá ti kú tu ọdún mélòó
1: ọdún ló pé 20 years
0: 20 years
1: ta alaran ti kú
0: báyìí
1: bẹ́ẹ̀ni
0: ọlọ́run
1: ọ̀nà ló gbé mọ́sọ́rí ètò yìí
0: 20 years lè fẹ́ ṣe báyìí
1: ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ 20 years remembrance mo ti ṣe kan tẹ́lẹ̀ rí mo ṣe kan 2019 mo máa ń pè ní the mark of the legend
0: ipa the mark of the legend
1: yes go mo realize pe won se ni awon fans ki won pe fans on yoruba na won se
0: awon lolufe
1: awon lolufe won yeah mo se go awon lolufe won po gan tin ba post video ba ah baba larun ah gine kan ah okay so a fe se remembrance baba larun bai
0: o de larin mo bo ka to lo be laarin iseju kan si meji se le sin baba yin je te ma se bi igba ti baba yin fe se fi
1: o le o
0: kekan demo
1: mi demo mi mo se o mi ni paro o
0: emi emi o go boyo ma set lati be ni
1: nkan to sele gogo ni pe nkan ti acting baba laran natural ni e le da be eyan kankan to e pe o ma act e ni is under thing but is nkan to act yen natural ni bi o se nse gangan gan lo se ngbe le ten ri so ati se le die mi de gbe mi gbo ede tawon so yen mi o gbo mi
0: awon na ede yen gbogbo e ti lo
1: ni mo gbo yen
0: aye ti dayo la juvile 20 years e clover shele n bolo ti fe wa yi papapa
1: okay eko la ti fe se ni bamura event center ni legbe sheraton ni keja so mo ko fe pe awon lolufe won jo ni tori e ti mo se last awon so pe e pe wa e sadu nkan bayi e je ka mo e de so pe so mi fe kejo tu wa po ni ori mi ni ote mo ani bo ke kin wa kin so fa awon lolufe won pe a fe se 20 years member baba laran pẹ̀lú àwọn legend kan a ma celebrate wọn kò n ṣàgbà láwọn nìkan àtàwọn music industry ó máa èrò máa pọ̀ fún àwọn eléré tàgé máa pọ̀ gan àtàwọn olórin ó dẹ̀ máa lárinrin gan ó dẹ̀ máa bọ̀ ẹni tó bá fẹ́ wá ó máa ra gèlè ó dẹ̀ máa ra fìlà òun ló máa jẹ́ pass cause pé gbogbo èrò bẹ to ba fe wa to ni fe baba
0: lawun eyan le pe
1: eyan to ba ni fe baba lawun to pe ah o ma ri nkan to yato jo en bi ko ta fe gbe nkan jade to jade baba lawun gele ko ye kin so gan baba master wa shock awon eyan lojo yen ta yan ma ro ah ti alaran
0: ji lawun
1: mo ma shock awon eyan lojo yen so
0: ta ma wo pe baba lawun gangan re
1: baba eh lele orisirisi kan lo ma se ni ojo yen orin orisirisi kan awon de ma jeun no ma jeun won de ma mo ti o ma jeun
0: gan doli niyan
1: o ma jeun to pe elomi o ma gbe jade pe akilode
0: doli niyan nti emi fe so re awon to ba fe pe yin ti won je ololufe baba laran
1: be ni
0: number wo ni won mo pe yin si boya won fe wa boya won fe gba pass boya won fe raso boya won fe kopa
1: nibe to fe kopa
0: iru awon legend wo la nre tin jo en gan
1: ah bi awon gabelo bi awon Mr. Latin awon te ma awon opo gbogbo awon lere tele lo to le wa lori yin lo ma wa nbe ti ko awon lori gan o ma po gan because o ma je as o ma po gan mi mo mi fe so tan
0: da awon fe mi o ya number won number won won ma pe si
1: okay ma fun number to ma pe
0: o ya
1: 070
0: yes
1: 38
0: yeah
1: 18 6550
0: e pe le kan si
1: 070 38 186 5 50
0: eyin o sun la yojo abaku
1: beni
0: la dere e so number yin le kan si ke to ma lo
1: 070 38
0: yes
1: 186550 only whatsapp number yin won de le pe
0: ale o wa lori whatsapp
1: o wa lori whatsapp na
0: ese
2: Lagilu FM 96.7
3: Olorun apostle Ayo Dele Babalola yo tun sise lekan si ninu ipagu adura olododun Olorun Abiamo 2026 isoju olojo marun la fi side letojo Monday August 31st Prophet Olufemi Oni Mama Woli Obere Mary Alarape Prophet Mayo Waseyiji Pastor Emi Adeosun Evangelist Dr. Bosi Adeiwa Evangelist Kendi Akiwale Lady Evangelist Bosi Adewumi pelu awon mo David Brothers ni yo ma pelu baba olugbalejo Prophet SO Adewumi sise iranse atosa taro ni pade adura yo ma waya ago mejo laaro atago meri abo ni role ojo thursday ojo keto osu kesan lago mewo owuro online yewo ofe pelu eto ilera ma waye nibi ta wa kose mo se yo ti wa ni kale ojo friday ni press night akori ni oluwa wole wa san ojo sunday september 6 gaga la se kagba ninu ijo Christ apostolic church ibudo ilanu district headquarters to wa ni Molusi street end malete ni badon 081 3501 0191 oluwa olorun prophet adewumi yo sise agbara aye re osini wa bakan na mo loruko jesu
4: Ni West Midlands Open University amu ki eko wa laro woto ko si rorun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2,500 naira fun abala eko kokan course unit ni ninu awon eka eko to ni igberewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management boyo sese pari ilewe girama tabo lendi nc HND A level to si fe wole pelu direct entry o rorun pelu WMOU kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labi Okuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikan ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so Ojo so nipa eto eko re di memuse
5: ilera loro
6: kara oji gbe ninu ekurere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye olaba oke fi sagbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin se igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi tai so fi se bu ba lara eda lo mu lara pi olaimo onisan mesa sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju tin wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pi olaimo onisan mesa ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boban Shiobio Jojo Alara Pio Laima Onisa Mesa Ni Okasi
7: Evangelist Kayo Diade Oshene Vision Yo to tap papa in your Lord Dodo and your Lord Sunday 23

0: FM. The Lord Joshua. Lagilu 96.7 FM. Uyaka jokpate ni be.
1: Lagilu akpata maja pato jamakuta. Lagilu FM. Akaba faratile faratile. Agun badu po makamuso Lagilu FM. Kakaki ile shagun safefe tin farire idunu fun gbogbo loja to nta. Imule gugu ni so. Wonya wonya secret midunbe. Owo fun gbogbo en to loye to damo se beyin na ngbo se ben rise re ni boro afai ba won dowo ko lai ro burukawo
2: owo ni kan lo le se o
1: ma doubt e Lagilu FM 97 gbagbo gbaju gbaja gbage oko won ti gba yera bata nle yi bawujo le se to ngun safefe to mo jase polo oja ti o ta gbera nle darapo ko ja wa gbogbo ara Lagilu FM 97 iki walahi ya lubarika polo oja nbe kerin ope ke David PL IKEA Foundation lo nlo gun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta bebe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni sugba ni gbata daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagu ara sugba ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PL IKEA Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e ani se ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju la se sagbe kale Charity PL IKEA Foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Council building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iwo road ibadan lojo oju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
3: 0701 522 55
1: Oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
4: Ola wa laye mo
5: Baba akorin lata aro ni o ti su mi ibogan la nlo bole mu mi lo
6: arakunrin fokan bale onu ati laare ni mo fe fi han e O ya wo ore ore
5: Takashi pelu edegbeta naira 500 naira lori splash 105.5 fm pelu code e *347*1004*#. Lori Lagilu 96.7 fm *347*1004*#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
7: Bodajide bodajide ki lo sele ki le nso loju orun yi se nlala ni abe nsiranran
5: mo sese ji ni o dabi eni wipe ala ni koda ala to dara ni mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo cashier mo wa la ojo pipe re wa si imuse pelu cashier iwo na le ji olubori ninu osu kejo yi ma se je je afani koko ja re o je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu cashier Bo ti je wo ojojumo be lu ma gbenu sowo cashpot to so se like uno ajo to ri si tete orire ni pili oyo lo fun telu cashier eni odun mejidi logun soke nikan lo le kopa lati ta cashier so ti cash

0: Eka abok padan let the kak pulu wo jawa. Fuji mere ni biri kutuna. Egen sheni pak pak pa. Tori kan si kwa nile.
1: Thank you very much.
0: Lady itika shie. 50,000 naira ni ma akoko mu bayi.
1: Want to dance.
0: 350,000 mo nwo yi.
1: Want to dance.
0: 50,000 naira jackpot ni. Enti o ta o le je. Wo, o ti ndun, o ti ndun. Ah, o ti nrolu. 50,000 naira meji.

0: o ti rin ge o ti rin ge pe o lo nje won o gbe o lo nje won o gbe. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Ekaro. Ade Osun Kayode loruko mi, mo npe yin lati Lagelu FM.
1: Okay, sir.
0: Yes, sir. Baba Sele lewa be ti jade ni.
1: Ile mo wa, sir.
0: Se ta kashe ni abawon mo lo lo phone yin.
1: Emi le mo ta kashe meta ni mo ta laaro yi.
0: Se jeri?
1: Mi jeri, sir.
0: Igba ole tin ta?
1: O to bi osun meta to ni mo ni ailera mo se wa ninu ile.
0: Eni ailera
1: be
0: ni wa ninu ile.
1: Be
0: ni. Oruko yin atadugbo obole wa.
1: Iruwa ni odo mi.
0: Iruwa?
1: Be ni omo iruwa ni mi. Iruwa ni mo wa.
0: Baba, e ti je 50,000 naira bayi.
1: Ah, ama seun so.
0: Emi ko le ki. E ma di lenti o, si tun le je 1 million.
1: Oda sir.
0: Eh eh. 50,000 naira customer care ma pe yin.
1: Oda sir.
0: Se gbo won beere details lowo yin te fi ma gbowo yin.
1: Baba
0: Tunde
1: Olani lati Iruwa.
0: Ah, o ti ye mi.
1: Ese. Ese sir, yes sir.
2: Why sleep in my bed?
0: Ah, honey, ah, ya beji ma bo.
2: Ko ma se ja won se fun gba e.
0: Inu won dun. Babon baba. En ti o ta o le je. Ka se e, ka se e. Ikan ti lo bayi o tun ku keji 50,000 naira ni. 50,000 naira en so nbe star 347 star 1004 star 2 hash be ba ti send e
2: o pe to ba yo sile odu opon apa won
0: awon ibere to ma bi abi pere
2: joju sago
0: melo le fe ta 500 naira le yo kan
2: apa won alabukala ko ma yo ju
0: etimu oye mu oye send e
2: ilu asiko
0: awa tun bi pe bawo le se fe sanwo se USSD ni abi bank transfer
2: o ti wa ni awa lo ni
0: ele mu bank transfer ba yen
2: awa lo
0: le ba tun mu bank transfer oya e tun send account number tan send si yen yin le ni
2: orin
0: e sare ri so nbe ke lo fowo be
2: awa lo ni le o
0: te ba ti fowo be won message yin lori phone yin pada pe e ku orire yin le ma reti call ba ti wa yi ti number yin ba ti wa o senu o ya njem fun yin laaye die na mo npada bo lagbo osere le n gbon lagelu 96.7 fm le de tin gbon lose ta wa yi abi ose ta nlo pari lo yi toro ni lojo Friday awon elero ri itage ti won se ayeye ojo bi won won po kaluku se won dupe lowo Olorun to da won si to pa awon mo lára àwọn tó ṣe ayẹyẹ ọjọ́ òbí ni dr afis oyetoro 63 years abẹ́ ẹlẹ́rìn ebe ẹ ti mọ̀ wọ́n alhaji general kọ́lìntì àyìnlá bàbá náà ṣe ọjọ́ òbí 77 years ẹ mọ bàbá kébé.

0: ma si ojo opo le mo fe gba pe bi meji si meta lati le ṣugbọn kin to gba Alhaji Taiwo Azan Ogogo ohun to fa ti omo baba yi fi ke to fi pariwo sita ni pe o ni a ejo ki se pe awon o fe ki baba o travel ṣugbọn lọwọ yi e ti won o gbe fun plane tori pe baba
1: oluwa she not be class oluda
0: ohun o ti to bi ose meta seyin ti awon ti kefin
1: yo le papa darada moko le fowa ko seyin
0: aisan jejere
1: atiko awa youth re
0: ohun o si fe ki baba ohun o ku o wa nbebe pe gbogbo eyan ti olorun o baba fun lagbara lati wo won san ba awon o toro owo omo
1: o si bo se
0: baba e lo pariwo jade sibe to lawon
1: o
0: toro owo ke se bi towo
1: o si bo se ma du
0: si e ta won fe na ti ori olorun ni se o
1: o ni ko la je o se o baba pe je lu ti je o
0: e je nwo kin ti e fun eyan kan si meji laaye baba soro Taiwo Azan Ogogo kini ma nwu o lara baba yi pe bi meji si meta ni mo fe gba tori mo si tun ni cash e ti mo fe yi Taiwo Azan Ogogo 0912-370-8675 Hello?
2: Hello, I'm going to
0: go. Yes, ma. I'm in, ma.
2: I'm
0: going in, ma.
2: I'm going in, ma. I'm going in, ma. I'm going in, ma. Eh mama se la de lo ne ba je
0: ta
2: like action
0: you action action e fe ya en ni kiki action ni hello
3: hello ilade abiodun lati modina adebolu
0: mo gbo yin baba mi
3: hello sale ko ala fi ara fun gbo awa lai lera inti mo like baba wa ogo ti ni pe won ma boat that is for the back
0: mm won boat
3: mm
0: I bear
3: la da be last medina de bolu
0: e se e se
1: we are radio I feel right now
0: awon kankan be ta gboto sare jara wa si
1: radio
0: Taiwo Babajide Alani Azan ti gbogbo eyan ma si Ogogo
1: I want to play
0: won je aderin posonu won dari ere ori itake won ko itan won si je
1: you want to dance
0: ogbon tagiri
1: you want to
0: ni di ise yi
1: I want to play
0: aba hello
4: hello sir
0: yes ma
4: Caro.
0: E caro.
4: Lato yo ni le mo yo.
0: Oya mo ngbo yin mama oyo.
4: Mo like e ti bi pe. O kan bura yo mo ti Quran bura.
0: Hmm.
4: Ni da pe o so e ti bu oro.
0: Hmm.
4: O ti ba kin bura le lori wo je ko gbogbo. O bo se mo rati ye lori mi. O se ma se to ba wa lori ere.
0: Se yo yo.
4: O mo bura yi bura ye. E ti mo pe lori oke to ni bura le lori.
0: Hmm.
4: Eh, se ma se.
0: October ọjọ́ ìkọkànlé ní ọgbọ̀n oṣù kẹwàá ọdún 1959 ni wọ́n bí Taiwo Babajide Alani Azan
1: oníwèrè ni wèrè o
0: tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Ogogo ní Ìlàrò ní ìpínlẹ̀ Ogun
1: wọ́n
0: lọ ilé ẹ̀kọ́ lọ́kàn ọjọ́ kan gbogbo wa lasi ti mọ pe won ba n pe yan Taiwo gbogbo ko mi e ti mọ pe won ni kainde
1: awon ni
0: juju le sodo wu lomo ani ohun le sodo wu lomo eni ti o bi beji ri o e ti mọ pe won ni kainde ile eko Christ Church School ni Ilaro ni won lo ni won fun ile eko alakobere won si ko ise ga won ko se tan won tun lo si ile eko ekose owo Technical School ni ilu Eko ni Yaba won ti sise bi odun metala fun awon ton tomato se lotun losi papa julo ni Lagos State Water Corporation to di pe won fi se ijoba ale oro po nbe sugbon lasiko mo fi bi pe kini ma wu yin opolopo film ni ogogo ti se funra won opolopo film na ti kopa ninu re na to po opolopo awon osere ori itage lo gba odo Taiwo Azan ogogo koja oyan ti ba nbe laye ko se daada tori pe gbogbo nta ba se yo ditan eje yin ka se keji bayi ahan ojo ti lo ka se o ti n rolu ta lo ni another 50,000 naira re o

0: ta lo ni 50,000 naira ni mo fe yi mo kan je ki e mo ru ipa ati ilakaka pe Taiwo Azan Ogogo lo ko Olorun a ni sunkun won Olorun ba fun won na lafia lati mo nipa won gbogbo ru awon eyan to je aderin po sonu ba e agbodo wa won ti Olorun ba gbogbo wa ni a mo gbadua fun won mo ya fe won na mo gbadua awon ara fe dapo kan mo gba gbogbo agbaye e ma je ajo gbadua fun won gbogun aisan jejere kolon ba wa bawi laye awon ni theater ati laye awon ti o theater na o o se opolopo labele o sugbon gba ta won o jolo kiki yo ja awon eyan o mo omo kunta ya ogbo nle
1: ejin o rebe lewa o
0: gbogbo nkan se yan ninu ara sugbon ko se sota olorun ba yo gbogbo awon ti nkan ba nse san boya ta lo ni 50,000 yi o ti duo 50,000 naira ah ta lo ni ta lo ni number yen bere pelu 070 o wa pari pelu 1908

0: se ran ti igba ti orin ide awon orin kan ajo lugbangba ran
1: ah
0: aye gba ni ijo yo yo ta so wo bayi e ma gbo bo se ma toast eyan loju agbo
2: padi mi owo okebe ni wo ba moju ko
1: jowo
2: iselu e
0: hello hello e jo mo npe yin lati lagelu efe se ta cash e ni
3: bene sir
0: se jeri
3: be
0: elo le jeri
3: 500
0: elo 500,000 le jeri
3: be
0: oruko yin adugbo bo le tin pe wa
3: Dari
0: Olalere e tun ti je 50,000 bayi customer care won ma pe yin
3: Ah, sir.
0: Okay,
3: sorry.
0: I don't mamura ti lo.
2: Olomoge to duro sepese.
0: E wo ko ni jubai lo lori.
2: Eko o.
0: Eto fun toni.
2: Nitori. Maji sale wa.
0: Ti gbogbo en lo. Ope pataki lo awon ta jo se to toni po.
2: Eko o ma jaja o.
0: DJ Spider la moju ero. Fun sa ta wa yi. To bi lo ba aja yi nbe pelu mi omo iya afe nu. Ake.
2: Shiki shiki alone mi mo.
0: E se adupe o.
2: Oyin mama oyadu.
0: Loruko nlo otun eto yi oga wa kebugi.
2: Oyin mama oyadu.
0: Ade osun kayode loruko mi.
2: Oyin mama oyadu.
0: New vision yin na re oko yawo e.
2: Oyin mama oyadu.
0: Lekan si.
2: Oyin mama oyadu.
0: Mo tun pe yin tayo tayo lati wa dokan opepo. Ninu jo CAC Arogun Gbogun mi lojo Sunday. A ngbadun yin e je ajo yin. Ago mokanla ni eto ti bere. Titi di igba ti Olorun ba ni oto. Awon Olorin de nbo lokan ojo kan gbogbo awon agbon safefe kan ni ile ba pade live. E do mo ya fe gan mo njo na. Ewa je mo lo de ba lo nkun de be ba mi so 08034867571 number mi ni yen 08034867571 e se o te n gbo wa o dabo

0: ni oyun ti ba si ya re gbe wa oni ngba won bi ni baba re to sese wa fe kini lo se wa bi mi oyun re ya re gbe wa ke se baba wa loni an bere tan bunu itan kitan e ba le o baba oloye won be
1: into ya pe fugba die na
0: fugba die ni e moye oloye ni sare ti won ti lo tefetefe e mo han ra yin le mo lori ara ajoye ajoye yi o
1: ti pa baba oloye kan
0: ma se o won ni owo asikun ile ise olopa ti dss o te awon afurasi eyan meta ti won di ajinigbe won si ni awon ti won wa ni akata won ni pinle nasarawa won ti dola won
1: iroyin yi to tun wa ni waju temi lati pinle eko o ni iroyin yen o lo ti yo si bombo sodo temi o ile ise olopa ni ipinle eko o ni iroyin ti jako di mo fun ni wipe owo ile ise ohun o ti ti awon eyan mefa kan ile ti ri gege bi afurasi lati pase aworan kan ile ti o jade sita won ni aworan ohun eyi to fun ka si gbogbo ju ero ayelujara ti o ni kaluku bere si ni wo won ni aworan lo salaye wipe awon kan won se kotokotona won kolu awon ti won je oloko ti won gbe oko kakiyin oni ni ipinle eko awon wo gangan wa ni won pe won kolu awon wo lo si kolu won nibo ni ile ise olopa nibo lo ba iwadi alagbara re de ninu royin ta wa npe ni gurugbe fun tosan toni o ni royin yen ti ma jade
0: ajo to ngbogun ti iwa ibaje lori owo na ati iwa je ba nta mo si ajo efcc o ni won ti se afihan awon eyan meji kan ile ti won so bi pe nise ni gbogbo code to je ti ile ifowopamọ patapata agbari won lo wa ipinle eko ni owo ti te awon bejeji won to ba ti gbogbo to ba ti test 43 hash wa wo be lo straight ni la won no ba gbe phone won dani sa ku tu tu pa pa pa pa pa pa pa pa
1: eh
0: won ni won ti nse ti pe sugbo wo palabe awon o segi bayi o won ti wa pelu ajo EFCC bo loro se je nipinle oko ekunre re e mo gbo ni sise tele o
1: ajo to ngbogun ti lilo gbigbe ati memo ta ogun oloro lorilede wa Nigeria ila jon ti duro bayi lo so pe rara o se ri awon eyan kan ti en lo bi mewa ni ye eleyi ti owo te lori oro to ni se pelu ogun oloro iyen ni ipele ogun won ni ewo ko ti e ti saaye fun won bayi lati pe o da na o ya o ki a ma lo lalaafia won abi pe ki a sa wa be won ni tori ise iwaju o n tesiwaju lori awon nkan eleyi ti ajo ohun to ka mo won lowo iyen ni ipele ogun gbogbo oroyin losan toni iroyin gudugbe nla wa npe eyin o si gbo basiko ba ti to lori re kan
0: to won ni iya olomo meji kan to tun je ohun lo tun kole re landlady ni
1: okay na
0: ohun na ni won ti wo turu lo si waju ile ejo giga ti ijoba apapo to fidi kale si ipinle eko latari pe won ni awon se okowo egbogi oloro ni won bu leje won leje won fun awon yen wa mero fe
1: se ti tun se be nbi
0: ah Razaki, Razaki, ma bo, ma bo, bo. Aba, ni kujo meta, bo tiri eti kwe. Mo wo re wa. Woko. Ehe. Ah, aba, ni kujo meta, wo ande.
1: Ah.
0: Ah, mo debi la ilano mi, riyi ma, mo sa ilo jani. Mo kwa tiba si ti lo soja be, mi feke ni koko wa ni shobu, ya, wali, wali, wali. Me lulu fe.
1: Awa mo ta, wansi mo fe kuri be.
0: Awa mo, wo emu.
1: Oni mo beri pe.
0: Todi pe, wani pe, oni, koti yo sefa amon wan.
1: Ah.
0: Àwọn wa kó àwọn ọmọ wọn kúrò ní level
1: àwọn ọmọ ọlọmọ wa ni wọn pé
0: àwọn ọmọ mumu ni àwọn ọmọ mumu
1: táwọn náà lè tó tó dá
0: fún ayé wọn tó mọ bóyá ọjọ iwájú wọn ò sì dá àbí kò ní dá àwọn ni wọn máa ń jókòó tí
1: bẹẹ sì ni tó dá lọ lẹdùn àdámọ gbogbo wa o wọn kálukú bá ṣàmúlò rẹ ẹ jẹ kí n fẹlẹ ìgbà tó jẹ ìròyìn múso wọn ni àwọn tí wọn jẹ ọmọ ogun orílẹ lórílẹèdè wa Nàìjíríà wọn ti dóòlà àwọn èèyàn mẹwàá kan eléyìí tí ó jẹ pé ní ìpínlẹ̀ Sokoto ìpínlẹ̀ Kebbi àti ìpínlẹ̀ Zamfara ó ní àwọn onítọ̀hún ni wọ́n ti rí ìdóòlà yẹn ìdóòlà kúrò ní akata wọn tí wọ́n jẹ́ ajínigbé ni o gbogbo ẹ̀ lọ́sàn-án tòní ó ti di ròyìn gúdúgbẹ ẹ̀yìn ó sì gbọ́ básìkò bá ti
0: jẹ́ ẹ wá má jẹ́ káwọn ara ro ká rẹpẹ̀tì pín ìpín ìbí tí wù kò mọ̀ ká gbéra tán lọ sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa ẹ ṣe tẹ wà ń bẹ̀ fún wọn.
2: Lagilu FM 96.7.
3: Olorun Apostle Ayodele Babalola yóò tún ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí i nínú ìpàgọ́ àdúrà ọlọ́dọọdún Olorun Abiyamọ 2026 ìsọjú ọlọ́jọ́ márùn-ún láàfin ṣíde lẹ́tọ̀jọ́ Monday August 31st Prophet Olúfẹ́mi Òní Mama Wòlíì Obìnrin Mẹ́rin Alára.

0: nkan ba yo lo nlo mo
1: ah bo ko ye mi
0: won gbe wa
1: mi ti mo
0: ah
2: mi ti mo
0: nigba ti won ko se
1: eh
2: ah
0: so le wo glass
1: Desmond le je o le seri oro
0: so le wo glass
1: glass kini te mo pa titi ti o mo nkan kan
0: awon mo te fo
1: titi olodo osi ti o mo we
0: hey
1: o tun ni ha ah o te fonu
0: kale so pe ko si fonu time is
1: eh
0: glass wa te man dis no bag
1: eh na o wo mo miro
0: wa
1: mo ah
0: o ya
1: o de fe mo abi
0: fe mo eh o fe mo be
1: ah idokan la wa se idokan ni emi ati sade wa pe
0: ba se se jo sunday wo drag eni si pe mo mo ranju won
1: eh ko mo ran ge je ran ko ni tu mo se mi
0: ranju
1: jo sunday kan la mu meriamu doke ah
0: Oye
1: oye ah ori filmu la ojo ta wi be ni gban lori tin gban mo da o je han ra re de mo nti mo ni o che lo mo si
0: to je pe ti won na ni o da
1: eh e je bere papapa Desmond ah agbawo kini ti mo so le ko abi ju le bi ni o la agbara
0: mo ju nti e da aba lo je nse
1: nti mi ki didi o ha bi gif
0: o ma lo te
1: nti e mo jo ndi o mo wa ya ya ku ya baye oro
0: mi du go gan
1: e ja bere ni papapa gudugbero ni la pe ohun won ni awon osise eleyi ti won wa fun eto abo ti a mo pe ti a mo si social orientation and safety corps e ka ti ipinle ogun won ni owo osikun won lo ti te olanre waju adebayo eni odun mechile ni ogbon okunrin ni won ni irin eleyi ti won fi n kole 16mm won lo lo re ji o won ni owo osikun won te afurasi ohun yẹn ni ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹjọ ọdún 2026 ta wà nínú rírí agogo méje àárọ̀ mo rò pé ó ti jí lọ bẹ̀ láti ìdájí wọn ní ẹni tí í ṣe ọ̀gá àgbà fún àjọ ọ̀hún dókítà Sọjí Gonzalo ni ó ṣàlàyé bí ọwọ́ ṣe tẹ ọkùnrin ọ̀hún o látẹnu ẹni tí í ṣe agbẹnusọ fún àjọ ọ̀hún èyí tí í ṣe igbákejì rẹ̀ Adégúnwà Adégbuyì nílùú Abẹ́òkúta ìpínlẹ̀ Ògùn wọn ní ẹni yìí ló wọ ibì kan eléyìí tó sì lọ rè jí irin ọ̀hún kó tó di pé ọwọ́ tẹ̀ wọ́n nígbà ọwọ́ tẹ̀ kìí ṣe irin nìkan ni wọ́n bá ní ọwọ́ rẹ̀ àti àwọn nǹkan míì tó tún láǹfààní láti jí ni wọ́n béèrè pé ṣé kò sí nǹkan míì tí ó tún wá yẹ kẹ́ ẹ máa wá kẹ́ ẹ tún mọ̀ sáré sí ní ìsìn ju irin lọ wọ́n bá ti rí irin báyìí wọ́n ní gbígbé ni wọ́n bá ti rí irin báyìí wọ́n ní gbígbé ni béèyàn fi irin ṣe ilé bóyá wọ́n fi irin ṣe pílà wọ́n nígbà táwọn tó ṣe irin tó ṣe pílà tán ní tútù tán bá lọ ní àwọn yọrinyọrin ni wọ́n bà bọ́ bẹ̀ wọ́n bà sì ní fọ́ pílà gbùgbù láti yọ irin tí ń bẹ nínú pílà yìí kúrò ń bẹ̀ kọ́lọ́mọ̀ wá ṣàánú wa kó gbà wá ni o lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà yìí o wọ́n ní ọwọ́ ṣàtìtẹ̀ ṣá wọ́n ní wọ́n sì ti fà lé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́ láìpẹ́ láì jìnà ni wọ́n fojú ẹ̀ bá ilé-ẹjọ́ o láti ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ohun tí ń fi rin eléyìí tí ń dígbé kiri kí fi ń ṣe o.
0: ìròyìn èyí tó wà níwájú tèmi tó jẹ́ ròyìn gudugbẹ̀ ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti ṣíṣe olùwòlù kúmọkúmọ yún ni àjọ efcc ni o wọn pé ọwọ́ àjọ òun ló ti tẹ àwọn èèyàn tí ò dín ní mẹ́ta kan eléyìí tí ó jẹ́ pé ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n òun náà ni ẹ̀sùn tó ní í ṣe pẹ̀lú lílu jìbìtì lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìwé ìrìnnà ilẹ̀ òkèèrè ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún wọn pé ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ní ọ̀yọ́ gan tí í ṣe olúlu ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ gan ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló ti ṣẹlẹ̀ o gẹ́gẹ́ bí àjọ náà bó ti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kò di mímọ̀ àjọ ọ̀hún ni àwọn mẹ́ta eléyìí tí wọ́n pé àbí àwọn rùn fún ìwà ìbàjẹ́ yìí lára àwọn tá a ti rí emmanuel sarah muturayo awotunde olugbenga àti ìdòwú olúgbèmí sunday àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀hún gan ó ni wọ́n wọ́ ní guruyẹ tí wọ́n sì wọ́ wọn lọ sí iwájú ilé ẹjọ́ gíga eléyìí tí ń jókòó ní ìlú ìbàdàn ní ọjọ́bọ̀ thursday nígbà tí wọ́n ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lọ délé oyewọlé eléyìí tó jẹ́ akọ̀wé fún ọ̀rọ̀ gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ròyìn ìyẹn fún àjọ efcc òun ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ọ̀hún o nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí wọ́n fi síta ibẹ̀ gan ni oyewọlé ló ti ṣàlàyé wípé àwọn afurasí mẹ́ta yìí lè ti pé àbí àwọn rùn pẹ̀lú ìwà jìbìtì mímọ́ gbé ẹ̀ǹtí èèyàn ò tó kalẹ̀ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ eléyìí tí ọjọ́ ẹ̀mọ́ ìwé ìrìnnà sílẹ̀ òkèèrè ti an si wi pe jibiti gba o na ni an lu labala re oye wole salaye oro bi pe lati pase ajo EFCC ekun ti ilu Ibadangan o na ni won ti gbe won lo si waju ile ejo o oye wole o tun fi kun oro re bi pe looto eni to duro gege bi agbejoro fun awon olujejo yi iyen Jimoh Wasiu o lo ti salaye fun ile ejo ipe ki ile ejo dakun kojo ko gba oniduro won won ni o si ti fi iwe ohun sowo si ile ejo leyin yi gan lo wa bere si ni ro ile ejo wi pe ki ile ejo ki o fi awon ti won je onibara awon ile ti ohun gbenu so fun to n je agbejoro fun ki ile ejo dakun ko yonda awon na ki won kan ma lo ki won ma bo ni wa sinu ile ejo titi ile ejo fi mo nkan ti o se gan lori oro won ama sa eni ti se onidajo ninu ile ejo ohun onidajo Adetunjoye ni o pe ejo ohun kan o ki won si tun sun siwaju die si won ni to ba ti di ojo 24 ninu osu kejo odun ile ita wa yi won ni won bere si ni mo gbo awon igbejo lori oro ohun o be na lo si pase wi pe awon ti won je afurasi ohun ki mo ko won le o amo ki won ko won lo si ogba tun se fun awon to je arufin ogba ohun eleyi ti nbe lagodi
1: to eje tun lo tarata lori iroyin eleyi ti mo ka le kan e to tun fe jade tun farape o won ni owo osikun ile ise olopa o te awon eyan to nlo bi 19 won ni lori esun pe won jale won digun jale won si tun lo ntu awon ni ni ijoba eyun ni gbogbo oju opopona ati ni Tomiland Bridge ni pele Eko won ni ise laabi ti won mo nse imo ti wa tre o ti fe gogo mo wole enu bayi o alamoju to fun lese olopa ni pele Eko ti da ni fatai to salaye lori awon nkan ti won gba lowo awon eyan bi owo se nte won ni won gba to je pe won lo re so fun lese olopa pe e ka lo o e tun wa lo gbo awon eyan yi o won ni loru idaji ale igba ti awon eyan yi won lo se ose ni nkan to je ti ijoba ti won si mo tu lo re won lara awon nkan ti won gba lowo won oni waya ina irin won ni imi won ni won ba oko ile ti won fi ko spaghetti ni kini elejo ta won mo kekeke mo di atalagbalagba won ni won ba ti yen kun biba won ni won ba ibon ilewo to je gungun sagala won ni won ba won ni ibon kulukulukulubu bi merinla won ba lowo won won ni ota ibon won ni yun olohun ka lo repete won ni ada meje won ni won ba obe merindilogun won ba lowo won won tu wa ri bag yen apo eti won ko orisirisi nkan bi ogun olero igbo won ni won ko sinu erepete won ni won ba ni owo won won ni machine ti POS ti won pade awon eyan re oya mo ATM re wa ki si oya oya tewo tewo tewo won ni won to ba ni owo won won ni ogun abenu gogo won ni won ba ni owo won won ni lapi laptop won ba ni owo won won ni laarin osu kini odun 2026 ta wa si osu kejo odun 2026 o na ni won ko awon eyan yi lolokun ojo kan ti won si ko won lo si iwaju ile ejo won ni awon nkan eleyi to je ti ijoba gege bi irin ti won lo lati fi se nkan kan sibi kan won ni won mu se tu wa ri loju opopona won ni awon irin kan wa nbe ti ijoba ti gbe sibe eleyi ti o sa ti o se apejuwe pe o ku bi kilometer kan te fi debi ti e nlo o won ni won yo gbogbo oyun na won ni eleyi ti o so pe ona bi te fe gba yi ona to lewu ni o e ma gba bi egbi ni ke gba o ti won se sibe gege bi ti o
0: mo fini mo na
1: a fini mo na won ni gbogbo e won ti yo
0: no mo ja wa nu
1: oku ni oju opopona marose Eko si ilu Benin won ni gbogbo e ni won ti yo won ni awon osele to abo won wa nso won kaakiri ti owo fi te awon eyan ohun a fi suru sa o kọlọrun ba ko da ko sanu wa ni o awa ma won ti won ra lowo won e je bi awon ti won wa lowo won no gba te ba ri ti won gbe cross si bi kan bi pe ona bi ibi to yo asire ona jebure ona ekore ona lesare kan ba ko awon yen ma ba sonu te yin si nlo oju titi te nlo re hu te nwu te nlo re ta ngbe ba wa ta fa awon yun te ta fun na to si ri pe kini yi afinimona lo je loju opopona to si ra lowo yin ko ye wa o beyan ba wa se ru e sile okere ba se bi won se si lolede wa Nigeria e tun bujoba wi pe gbogbo kini igba ta de
0: se joba ni wa nwu
1: ngun ti gba joba se sibe pe ni bi joba o ba se be e wa ni igba ta lo sile okere awon joba won won se kini ko sibe ojoba tun se
0: gbogbo itawa ti an se fa wa nko
1: won yo lo ni
2: awon eyan wa na ni won yo lo lai se rice lai se wa diji na ni e wa ni se meji
0: awon fanu gba
2: eh awon se igan leju se gan gidi lo tori eru omo ba pe ton ba ka yin mo be ona bo le fe sagba orisirisi n to lo le sele bo ba ka yin mo be
0: Ah,
2: ti o ni foko ba le to kayo oke to ni lesun iyawo mi legbe re loko re o ti jade lago kan oru lago meji ti o so po mu nbo to si ni mo npo ba be rowo re pe ki loko re se o ni won mi o mo ise ode na lawon ise ise ode to njide lade ti o ti lo be latago meje irole ti o lo be latago mefa to je pe ago kan oru lo wa wo wata dudu to wo so dudu to wo socks dudu ti gogo re odudu mo lara lati fi sise labi eh eh wa bi won ati yawo re o jo face re ni ani di ikan ni eran re o sa di pe won mo ngbe won mo di eran gbe na pe ninu bi to hun ku eran si ibe ni won tin di eran gbe ohun na wa lo re wo so dudu wa lo joko sa ni awon eran eni tin bu agberan yi ohun o ri leni ko pe bi ago bi meji do to n be gija sinu bi to olohun na ba jo be si ni dimu eni to ni nkan ati o le won be si ni dimu pa o le le mo hun o e le mo hun o ka won eyan to wa dide do la se le ida e fi wo le dide ale ki se n to rorun ni
0: abi
2: ise ti o rorun le nse yi ise ta won eyan gboro ka yin mo be ta won eyan gboro mu yin ya pe won nu elomi yo di sin ko lesekese ni o ti
0: o de karo yin olorun ba yo kuku saanu fun wa se ri royin eleyi to wa de waju temi ipinle eko o ni royin yen lo ti temi lowo royin yen salaye oro wi pe ile ise olopa ni ipinle eko ni owo re ti te awon afurasi kan tan lo bi mefa niye won ni se ri awon afurasi yi o ni won furasi won pe won wa lara awon ti o ma nse kotokotona si awon oko oloko ati awon ti n wa won ni se ri awon onitohun on gan ni won fura si won pe bi omo so taun ni won je o won ni lawon oju ona kan ni ipinle eko ni won ti mo nda oran be iroyin yen salaye oro nigba se enikan to n gbenu so fun le ise olopa ni ipinle ohun iyen sp abimbola adebisi to fi di isele ohun mule wi pe looto o ni owo le ise olopa titi awon eyan mefa lori oro ohun o iyen le oju opo x eleyi to je ti ojo Thursday ni oni ti se ojoru abi ojoba ojare enu mi ago ojo na gan lo salaye oro ohun sita ninu fonran aworan kan eleyi ti o jade sita gbangba ti onikaluku si ti bere si ni ri ibe gan oni onitohun n lo fi salaye oro le lori won ni awon onitohun ti n ri gege bi omo sota eni won koko bo si bi oko kan won mu gingi eleyi ti nbe ni egbe dereba won koko yo fira be na ni won su ti bere si ni ba won kankan mi je nigba si adebisi ti yo mo salaye oro re oni gbogbo awon nkan to nsele yi yen ni ipinle eko ti awon oko oloko to ti je wi pe awon eyan na lo nse won ni ile ise olopa ti bere si ni to pinpin ti won si ti ntele isele yi o ko to wa di wi pe isele ohun ran mo ti onikaluku si bere si ni ri fanran ohun iyen lawon oju opo ikansire ni gbogbo jake jadu agbaye ninu oro re o tesiwaju oni se ri awon eyan mefa ti won je afurasi oni owo tite lori isele ohun to si je wi pe lawon oju ona eleyi ti o ni nkan se pelu awon iwa ijamba ati iwodaran ti won wu yi awon oju ona igan na ni owo ti te won o eni tin gbenu so fun le ise olopa ohun o fi kun oro re wi pe ile ise olopa ni ipinle eko ohun lo ti ko awon eyan re ni oni awon osise re lo si awon agbegbe ohun lati lo ma se awon ise otele muye lati le ri daju wi pe iru awon isele ran dandan be ko tun pada sele mo leyin eyi o kan sara si gbogbo awon eyan ilu ni bo se je wipe won pe akiyesi ile ise olopa si awon isele hun wipe awon eyan kan ti sora won do dide o le to je pe awon eni eleni o le gbo ko le bayi kan to lo kan to bo won ti se awon nkan ti o to si oko won o ni awon kan sara si awon ara ilu fun pipe ile ise olopa si isele ohun pe akiyesi ile ise olopa won pe sibe no nitori pe kini ile ise olopa o le ma se gbogbo re eyin le ri nkan ke te so fun won ni ile ise olopa ki awon na to wa gbe igbese eleyi to to lori awon nkan te ba so pe ri hun Adebisi ko saitenumo oni bi awon ti se wa yi yun ni le se lopa lorilede wa Nigeria papa julo ni ipele Eko ah won ni awon ti mu gege bi ise ni o lati ri daju wipe awon ti won lo oko tan lo nkan rin se lohun oju popo abo wa fun won abo si tun wa fun awon nkan rin se won eleyi ti won lo loju popo to fi ja wipe awon ti won ba sora won di kan jangban oni wo daran kaakiri ipele ohun won o fi ni rise kankan se
3: Lagilu FM 96.7
4: Ebi ti mo ti ya lori omo mo jere omo. Wo ya mo tu ya ka lo fadu ara ibapada fawe sayo wa ninu pade ele kan lodun yen.
5: E

0: kódà ore tọlọrun ọba mi o ke se femi ati oju million kan lo oju million meji lo oju billion lo oju trillion lo egbelegbe lori tọlọrun ọba mi o ke se femi ati ore ta le ka ton ni eyan kan ba wa joko bi kan
1: enikeni mama pa riwo
0: tọlọrun ronu jinle o wa fe mo fori ọlọrun ọba mi o ke eleyi to je egbelegbe fi we mili
2: egun iduro
0: e ba n so fun ru eni be pe apo da eniyan ni
2: joko egun ijoko
0: e tun ka bo sori eto ta pe ni o wa nbe ni ikani lagelu 96.7 fm oke gajo ke nle ibadan
2: eni eleni ko ni gba se ise
0: ami e po eni eleni oni gba se mi se eni eleni oni gba se re se tude gbogbo wa nbi eni eleni oni gba se wa se o e ka bo sori eto ta pe ni o wa nbe party ti bere lapa ati bi party ti yin lori radio lagelu won pe bi lagelu 96.7 fm oke gajoke loko lu to eto ikene te gweje kebugi loko amoju ero fun sa ta wa yi DJ Spider o ko to de adegbe ru amo o tp bo da poda
2: enu o le royin enu o le so ore tolorun
0: ti ko DJ Spider to n tomo ya fe ta jo wa nbi ta jo nse ti gbogbo e fin du ti gbogbo nkan si
2: say you go fight for me o I don't say you go fight for me
0: ko Elizabeth JJ
2: say you go fight for me o
0: e jo ti be la pa bi o oh weekend la wa e je gbe stress ko lara
2: for everything that you been doing
0: alone nkan ta yin go through yen to mu yin mo ronu e fe gbe stress ko lara e mo ro npa e e mo ko ti sele sawon anabi kan ri o n sele si yin lowo bayi lasiko e ma dupe gbe yin ni Kola Wole Adeni Ikola Des International who call me
2: but I be wish you waiting you wish me oh
0: eje nkin kaabo kin forin le die si ke je so waju ti ba ti padade eto ti te waju o gbera to gbeye pepe lebe ku kale

0: abala ko colorate to ilabala o wa nbe ibi ta ti mo jara wa sawo kan kokan eleyi tin lo lawon party wa gbogbo se be lo e ko se ri se be ko be ka ma je lo be se o ye ka je be
1: she be now we sing and call abala
0: abala wa nbe na la fi side lori eto yi awon abala loko loko ojo kan eleyi ta mo gbadun lori eto yi e ti mo ba se se Eja wonu eto gogolo fun toni. A se gbogbo e pa pa pa. Elebe ku tetisi wa.

0: Friday tó ga. Leni. Alujo le ma gbọ te bidago mefa.
1: Laso.
0: Abago me. Ago me.
1: Laso jo. Simo.
2: Alujo ni o repete tori pe o ndun yugba yugba le to gori igba tori pe yugba yugba lo ma ma du femi ati yin ti oni kan fun wa rara. Let's go there. Oh yeah, iduna atayo la ma fi se weekend.
3: Ode ti bere loni o gbogbo awon party won ti muoro dede won ti kan dudu awon ti o lo oja won ti lo oja won ti lo rata won ti re ilubo won ti rasu won ti agaga wedding agaga won ni birthday.
2: Ani to ba n gbo jimo to ta sne jimo to ta pepe jimo to dun yugba yugba jimo to skin gba kan ju kan lo Friday to se kini to ta won yo.
3: Ah,
2: oh my god,
3: o n dun yugba yugba le to
2: yugba yugba lo n dun.
3: Eyin okunrin e mura dada
2: nitori kini
3: e ge fila yin dada
2: e ko si be
3: eyin obin na e wegele yin ko duro wam wam
2: ola yemi ko si be yin o de lo ko saye furu to
3: kini
2: ko si be yin okunrin se fe ge fila to e le gba yi tawo obinrin
3: ma so be
2: mo
3: iwo woru e ti fola yemi de lo
2: ehe
3: woru e ti yeru de leni
2: ati kitun ni
3: se ko bi ti e ti wode
2: wa je kin so fun e pe so mo e pe mi mura pe mo nbo nbi se ni bi mo tun se wa mura pe mo nbo nbi se yen na niwon ba bi mo tun se wa mura e eh ma lo na do yeru o pada so na do fola bayi o
3: te bo so do mi
2: so wa so fun mi pe imura
0: e be n te ma bi won ni e gbe fun yin
3: awa gan duro dede loni o
0: wa
3: aduro
2: bangbola
3: aduro gbangba gidi gbala duro bi wo ba duro ni o so
2: bangbola
3: duro tan
2: bangbola sori iwo na ni iwo na lo mo nta se agere lekankan sugbon so mo pe ko si labe bo se wu ko ri be yan ba gbe wa bayi baba ni fun se nji po ni se nji wa nle
3: o wa nle
2: o wo gbo rice wa e wa wa
3: o wa o
0: bi yan ta ni o
2: ise en ke se ni na so
3: ah
2: okay ah at gbo se
3: eru jambo
2: o eru jamba ta ni se ole ni wo mo jamo salamu akikanju logun
3: aleru jambo
2: ani mo jamo salamu akikanju logun
3: adaruko fila ti yerude
2: ale mi no wa
3: mo gbe wa so na dohun iwo si wa nso yi pe mo jamo soro oja la so
4: bola egbe mo nkan ti biola so biola ni pe ko si bi a ba se mura to pe awon okunrin o le beat awon obinrin
2: lai lai ko le sele
4: awon okunrin mura
2: se wo dubu ba ati sokoto lo ne
3: se
2: ge filayin
3: laba nkada wa nbe o sapara wa nbe o
2: iwo wo sapara ni wo sapara ni si ko wo bawo eyo se ma ye wo lo ti ti ki lele tu wo
4: iwo ati buba abi ke wo pe pe te ma wo yan abi
2: fola ma so be mo
4: kini ki le
2: wo awon gan lori sirisi
3: fola yemi
2: awon skirt and blouse awon oh my god
3: iṣẹ ti won se si awon esikisin
4: ah ah
2: nikini
3: afi bi eni pe won le mo
4: eyin lo page yeru e ri gbogbo orisirisi style aso nbe
3: iwo tun wo ti le
2: se lori page yeru o ya je so fun e gbogbo style to wa lori page yeru soju sokoto ati buba lo ni soju buba ati sokoto
4: gbogbo se ton ko si nko
3: ti e oni baje
2: ani
4: ise gogo koko aso
2: ani e farabale e farabalẹ sori tobirin ba wo sokoto to wo buba to roro to wo buba to wa ya gele to tun wa fi atike fe refe si to tun wa se kini to tun wa meti e to tun wa nje ko ma ja rodo rodo by the time to ba ma boss it pelu stepping stole o ma won bata to ma oh my god oh for loud you get it now
4: me get nkan
2: ma ma se be yen
4: ani mi o get nkan
2: ma ma se bi
4: ọkùnrin múra ju obìnrin lọ
2: obìnrin múra ju ọkùnrin lọ má sọ fún mi
3: alára ní gbaraga tádì ẹ ó bá wọnú kùkù yóò tún bẹrẹ oríire ò sì lè gbókè ṣùgbọn lọwọlọwọ yìí ọkùnrin ti bí ti obìnrin
2: fọlá
3: múra
2: fọ ẹ gbangbọla
3: tó o bá rí àwọn bíìdì tí àwọn ọkùnrin gan ń lò sọwọ
2: arobìnrin lẹti kọpì ẹ ọdọ àwọn obìnrin lẹti kọpì kọpì kọpì ni
3: tó o bá lo àṣàdé ìlànà
2: sebi aṣade ikan olodo ni iṣẹ sede
3: sorry
2: sori gbogbo bidi yen sori gbogbo bidi yen to ba lo lana
3: o ri awon nkan ti
0: hello bi ona ti joye
3: o ye ki lode
0: e ma so lo oruko yi re nbo leta
2: okay
3: to ba wa debe lana o ri awon aso ataya ti awon okunrin fi beat awon obinrin
2: bangbola Folayemi
4: onje
2: ajimoto kan
4: onje
2: sere yin mejeji e ma fi ori agbo meji bokoto e ma je ki tori ti ba soro ron se e ma ye kala awon okunrin to wa le ma gbona o Olorun gbo ko si be se maramuto alawa obirin ni ya yin se awa sori gbogbo akote n se gbogbo ge te n se se bawa la ko yin se bawa la train yin se bawa la fi han yin
4: melody
0: egbo o ye re so fe gbo
3: a fe gbo
4: a fe gbo sa o
0: e sa latewo le kan
2: e ma patewo mo oruko ye o tin ja yan la ya
4: biola melody melody o e wa daruko gele marun Tobirin mandele to ma nwe awa o wa daruko fila marun tokun nde
2: ni bi ta ti wa ni ke ni pe ke de fila ke de ge sapa lafia lo lo ba pa
4: e gbo
2: ati be ba tun se godo
3: oju be lo
2: fila e ba tun se lalausa
3: oju be lo
0: olorun to so yi oye ti po si e fun latewo
2: ani e mo patewo mo oye o na ti Oh, yo,
4: oh, yo, gele, gele,
2: gele, orisirisi gele lo wa nsin. To ba ma we, to ba worry awon obirin to ayaga to ba lo se party, awon kan wa won ma npe ni hand fan, awon alabebe bayi, won ma sun, won ma tototo. Awon kan wa round gele no ma npe, o ma with pleating. O ma ni pleating waju bayi, a wa se awu, iyen se ma fit awon eyan gan. Se o tun wa ri kan wa, awon eyan ma npe ni smoothie. Ton ba we yen bayi o ma he wa lo se fe si to ba ni ki ma daruko gele lo so wa rawon ton fin we awon aso ton fin we gele yen sego wa nbe o ofi wa nbe o gele ta panpa wa nbe o so ton mo pe ofi yen porisirisi abo mo o mo ogi o mo na o te lo fe se
4: mi mo so mo je bi ofi si
0: e ba mi fun ni atewo
2: Oye,
0: oye, lambo ta fun
2: like. Oye, lambo ta fun like.

0: kato polo oja e je ka fun Biola Melody ni atewo kan si
1: ani e mo pa tewo mo abi o wa latewo so ni teyin na pa ni
0: si oye ti a fun Biola Melody ni Rough Heart Abiola Boro Melody alias Basaje of Africa
1: ani e pa tewo so nu mo
2: Lagilu FM 96.7.
3: Mo ti bere. Mo le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ri la malebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
4: Maggi starter ase latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
3: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara.
4: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe.
5: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
6: What?
7: My love, what happened?

0: ba so ni ponje na ni sin ta ba ni onje yoruba ati onje itanje yo tun riwi mo tun ile
1: onje
0: ta ma bi mi
1: mo ma monje yoruba gidi gan mo ni
2: o bere
3: melo lo mo
1: ah
2: o bere
1: tori se ri e ba te mo mu mi lo be le te gbogbo yin gangan mo ipe yin fo onje si eri laye mi
3: ani melo lo mo
1: to ba ri tuo ati gbegiri
0: yo gbo yin mi yin na
1: ma
3: o de ni
1: ati awon bogo to se dada ah awon odun to ba tu wa ye ale alamola to tun ri amala dudu o le fe wedu jeyin na bo ise o si ki lori mo legu si o si ki o mo po si ki amo odun jegusi lo ngba mi eh o si ki ga ti amo odun jegusi lo ko wa fi awon sukusuku didindi ko fi gba suku eh o si ki un ah baba je tan bayi o mo wa bi to ti sun ni o ma gba o mo fo ra gare lori bed ni to ba wa reko ati moimoi emi awon woli moimoi toro jo won pe moimoi ka pe oro jo yun ni po fere dade po wa dun to ba mu yun na ta la eko tutu ole npe ko na mo pe yun ha emi awon woli
3: o di meta
1: sori to ba tun wa ku lo na be n to ba wa lo bi o yan ate fo riro pelu awon agbin to wota to moyun na to la papa bo ba te wa je pe ona duro ke lo ti je yun ko wa fi emu to to se dada to jogidi ko ete
0: bo se no
1: omo bo omo
3: bo se
1: omo lagun gi mu bayi
2: eh mo bi ti mo ti wa fe mu bi ola bayi nisin o so le kan ni pe to n ba ye odo alamala iyan tumo ti pe o le ni bi ola nu ko le da kankan se nu gbogbo to ka le yi
3: okan ma un je ni ko bo buka ko ra je ni ko bo si le on tuwo ko ra ni ko bo si le omo emo ko ra
1: ah agboran te ba fe mo boyo le ni mi abo le ko ni mi eyin e ko wo wa ke wa wo boya nse abi ni
2: ah afa nu ro fo
3: awon kan ko wo fun o
1: emi la fe nu ro fo emi la fe nu ro fo
3: iwo
1: oya
2: afa nu ro fo
1: mo ti o sele
3: kini o sele
1: eni ki yeru ko wo fun wa ko wa ni ka dana wa kawa wo obe ten ti
0: o se bede ni abe so jo mi
1: abe se competition amala yo
0: mi like pe ale ko arin le mi o ko
3: abi bo wa ni
1: ah tin ba ru amala aga tin ba din ojojo ojo
3: to ti bo so ni
1: ki le yo mode fi se bi ki
2: gbogbo lowo ni
1: ani mo mo je expo mo mo je ngan igboro mo mo je se o mo sha
3: yola melody
2: yo gbo kan yo gba oye
3: ni wo lo ti jojo kan
1: wala e mo si je ni ose meji sisin
0: e ro to ba je je
3: ko lo ti ri
1: ko de pe awon e pe ewo se ri
0: e bo lo ti ri oro mewa iro iro
3: mesan
0: iro mesan
2: mesan meme
1: he se wa ri si tojo
0: de
1: fi mo boya to to ni mo so o abiro o ye ja pe awon ara le
0: ara le o
1: awon ara le wa ni ke bi won le re pe se mo din ojo abi din ojo mo din ni mo ni kini ti mo fi ma rin su re nle
3: bi ola
1: ah
3: enu okuro iseje
1: igba
2: bi ola se bayi nu bi palapo lo bi enu le
3: nbo lo ti se tuwo kan ka ma mu lokokan
1: mo ti se tuwo ti pe
3: ah
1: o don mi so bari pe tuwo ti ba se tuwo mola ni mo nse
3: okay
1: mi se tuwo ti wa nti wa but to ba je pe tuwo mola to ba fe je lola ma be gbe wa tori mo ni nle o mo pe tuwo ti wa nti wa yen o mo nle die lati ro bo tuwo mola ah o rorun lati ro gan bo ba ti papete re sori ina bayi to ti jina die o kan buku
3: ni awon ati niye fun re le
1: mo niye fun re le ko mo le se nko mo se mo se
3: come
1: ke mo se toni raisi
3: toni ke wa ni
1: tara gbadu toni mo sha
2: mi ola o tin paro o sin ra kaka kaka mo
3: o ti lo ti e ti pe o lo ti pe to nti je tu
1: ani wo se ri eleyi ko mo nkan to nse sebi tin ba gbere isate wa wa office to ba gbonu obi ata to nrunru sebo mo so ye kin fun eje ngba yin sebi to ni pe mi kin fun eje ni to ba gbonu obi ata to nrunru obi ata te si fi ru si
0: eje ka fun biola nipa to lo nje de
2: ka to yo si gboye mi nisin
0: e pa te wa
1: e mo so ye mi di meta muri kan e yo kan na ti to e mo so di meta muri kan
0: rough heart abiola
1: presence
0: melody
1: jaye
0: ti fun ran o fun badala
4: Lagilu FM 96.7
5: Plaza. Beyan lowo loro bi konko yokoto. Bala afi o basiko da. Abi so wa da ni. Airorun sun. Ara tita sagun sagun. Keyan me dagba pupo ko ma re koge koge. Keyan ma le gba pa tese. Ki won ma gbeyan sega. Kore ma oye. Ki nkan ma rin ninu ara. Ogbe nu. Ifunpa giga. Iseto. Katalese won ma kan yan gogo. Ki bata o se se bo lese yan ko ma mo ko ti bo. Keyan ma ru ma gbe. Opo lo ti lo risi risi ogun. Sugbe ti oro na abayo. Ona abayo ti wa bayi o. Kan si le se toni toni aba etkia. Kokoro nu eje. Ora nu eje. Paja paja ya jija jeri jeri. Aile mi dada idakole. Koma kure won ma le se dede. Ara ma gbe pe pe pe. Aro ma legun. Igbese kan ma nkia ni pataki. Kata de gbe gbese ni kiakia. Kedo wa la parapa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin dalamu. Ero gba lo le nbe faye o. Lati ma be arun sapa ma si. Kan si toni toni aba etkia. Egbe le baba lam adesina gomana pile oyo tele ni felele mbadan. E ka le se mu jo yin lo la complete. Iwo ro ribadan. Telephone 08033715988. 08033715988. Enta tadu ale. Lama toni toni.
6: Ni West Midlands Open University amuki eko wa laro wotu ko si rodun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2,500 naira fun abala eko kokan course unit ni o ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management boyo sese pari ilewe girama tabo lendi nc HND A level to se fe wole pelu direct entry o rorun pelu WMOU kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore @WMOU Nigeria West Midlands Open University so afu ju so nipa eto eko re di memuse
7: mami ni mami na tu mama kori re
8: Assalamu alaikum fun gbogbo muslimi ododo tin je ran lati lo sile Hajj 2027 itele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ojo ti foruko sile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu mo kadam ba suno Hajj Umrah service won tun ti se eto umro loshoshu umra December umra Ramadan 2027 ni sanje die ile se mo kadam ba suno Hajj Umrah service ti pe ama ibugbe to sumo masjid

0: ba ti mo ba ji laaro ti mo ba ti kokon na ni pako
1: orin o ni orin ewe ni pako
0: apako wa orin wa o ma se mistake o
1: orin iru ewo lo ma lo
0: pako ta mo jebu igi to da o ma ho bi ose to ba je daada yi to ba ro akuna
1: orin ko le pin eni sin
0: pako papo wa orin wa
1: okay
0: nitori orisirisi
2: ori wo de that's ori
1: ewo ni wa mo ori ko
3: emi ni jiyan emi o jiyan
0: ti mo ba ti ji bayi ti mo ti fu mo mi ehn to settle ma wa mu papo in wa fi papo in je ti o kuna
1: to ba ti ko bayi o ti yo ba
0: mi ni
1: sori to ba mu ori ewuro
0: egbe to re mi
1: so mo pa ori ta won lori mo ta
0: ebi wo lo bi mi loro mo gboro lenu mi mo ba ti wa fo ti mo fo gbogbo irigi gbogbo sa
1: le gbogbo kona
0: ti mo o tun
1: ni fun o ni fun
0: ti mo fori ahan ti mo tu gbogbo e jade in wa bomi wa sanu gbogbo enu mi wa da saka
1: ali o ali o gbo yoruba in wa bomi wa sanu o ni wa bomi wa yonu o wa hun o wa tu
2: yonu
0: ami ami
1: o fo mi yonu ke se pe yan yonu ba o bo mi yonu
0: lo sanu
1: a lo bo mi yonu lo so
0: ah emi o ni yonu
1: ani o so yoruba
0: iyeru ti ni ka mo yonu
1: ani o bo mi yonu
3: olo ma da yonu
2: ke lo fi n po yin
0: yoruba rafia
1: emi a mo lo pako ma si tun mo lo brush ngba mi sugbon se ri brush tin ba fe lo ngba mi ke se gbogbo gba na mo mo fo se si o
3: gbogbo ko le mo fo nu
1: gbogbo ba ko mo mo fi yo se si
0: o se oyinbo
1: gbogbo pa ko mo nfo si oyinbo si o se abuwe ko o se ebo to mo se fo yin o se ko
0: ba e o se konta
1: se kini kan mo pe kini kan papa nsile ngba ta wa nkekeke ta lo ti o kun na din
0: oran mi leti
1: ta ba bu
2: tangaran to ba fo
0: tangaran
1: awa mo pe papa nsile ngba na wa lo yo wa kun na wa jo ko si bi reyin ko si beyin se le meseri to
0: o ton ran mi leti
1: to be gbo bayi to ba a kokko fi tokan wa bayi a wa fi kan bayi a wa fi gbo
0: o ton ran mi leti kan ti o ba ti si pako ni to si ti o so
1: eru ati yo
0: ah
1: o gba kokoro ni
0: ori e pe eru ati yo
1: o le la kokoro ba
0: o wa popo
1: o wa jo tabi ko tun tun lo
0: o wa mo wu o wu gidi o wa
3: Doa, Doa.
2: Ambo. Que le tofin for you, auntie.
1: Sele yin gba. A tun mo fi papo.
2: Ori papo ni kan na lo ta le man na.
1: Ori ori pori sirisi. Ori ayan wa, ori ata wa, ori ewuro wa.
2: Ori lo ata, iwo yi.
1: Ngi ngba ti.
2: Ngi re po lo lo ata.
1: Ta ti.
2: Iwo lo ata. O so re nu. Ara koko gbe le to ti o so lo
1: pe Lara yo koko gbe yan bi igba ti na gbe yan ni le yo wa wo pe ta mo se se tori pe mo fe jeun yi na e ba n fi pamọ na I marun njo mi
3: se ra wa nti wa o se ni ati brush baba mi si ma n fun wa ni egun ifun baba owo baba mi ni mo ti ri ogun ifun laye
2: yi baba ewo
3: baba mi ni sa
2: to bi o
3: be ni baba to bi mi lomo
2: baba meje lo ni
3: mo ri baba be ni
2: baba kini
3: baba kini olohun fe baba woli mi felele mi felele skirt cap n badan baba keji na ni yeru yan buru afaja alu aseju baba o joko to lo so le se ase ko ni so
1: be le baba ti e
3: baba mi e ma
0: do
3: e ma
1: ro baba ti e
3: ma ro wo bon lawo
2: o to ngo le ti dun kan
1: ah
2: ma ro
1: wallahi ka mo pa ka mo jale gba kekere yin si dun mi kan
2: no
0: to be odun meje seyin sin
2: e mo paro so ngo ni ti so wo
3: ojo teyin dun mi na ni baba mi fun mi ni
2: ojo to bo to gba lo
3: ah o ti yo ti ma lo bi abi odun ni fa se
2: kun fun ro
1: tori
2: pe wa lura fe fe e wa
1: won paro ni gbogbo won paro o n ran gbogbo won
2: oda gbogbo yin e pass die ẹ pàtàkì fún amọ̀fẹ́fẹ́ lóye.
1: Oya oye ti yín náà dé báyìí.

0: irin ni mo fe ke tun so nbo ba irin
1: ah emi awon woli
2: ah
3: bi ola okuku mo rin
2: mo
3: yo mo wese nle ni ti ma rin mo ma nso
2: oju oju oni
3: ti ma rin bayi oro oro oro wa ah mo melody gbese ku nle
1: wallahi mo gba ti yin to to le so emi be mi mo wese nle eyin te wa mo rin jao jao bi igba ti galaba nlo nko
3: okunrin ni awa
2: se ri
3: awa kudo ma fa di o okunrin o kudo fa jo
2: e ma gbo
0: ejo
2: onirin afe wa
0: ejo ejo o me so o se be ku ba wa okun
3: rara sa mi ti
0: so le jao jao lokun
2: ni o ti accept
3: no mi ti boro kale tan
0: irin ipa o le ma ti nko nu gbe saye yan
1: irin mo nko ipa to po ninu gbe saye yan nitori pe mo le mo emi le so ipe tan ba so pe irin ni sini se ni lojo irin ese gan
0: arin wa ninu oge
1: be ni irin ese gan wa ninu irin ni si tori to ba wa gbada to ge fila to wa mese gbe to wa kan rin lo jao jao jao jao
0: to be ni so ba ke pe la gbada
2: tokun tokunrin lo tun
0: si
1: se mo pa wo obirin larin gbere bi eni egbe ndun awo obirin la ni ka mo rorin agaga wa ba nlo de ta ti mura ta ta ti wo pa ti find awon egbe wa lo awo mo rin bi igba to je pe
0: yes
1: bi igba to je pe
0: oye re ti mo fe fun e fun lati ro to le le
1: e mo patewo bu kankan mo
0: oye re ni yi
1: e mo ti oye
0: bo
1: oye
0: isi e fun lati ro kasin
1: nde ani e mo patewo kankan mo
0: so ko oye ni
1: and e mo ipele e ti otun ti alaafia na na mo foye ha ko si bi ta fi we ha mo
0: oye re re ase wo yemi of lagos
1: wallahi mo re ni fi jo wallahi tala mo re ni fi jo mo gba gidi mo grab we
0: anti e kan be ti o je
1: grab your copy na
0: e je mu lati bi eyin ai mama wa tin be nile
4: oluwa ti
0: mo kin dada o
4: eni eru ba mi o
0: ku se yin kankan to ka se lo tun do wa pe at age of 70 80 90 o le a se nse ba iwe yin kile fin fun yin
4: oluwa ti gbe mi
0: nun ti mu won da yan mo gege bi eyan ti buwukun e wa idalaye
4: oba mi o
0: okan ninu e ni eyin
4: eru ba mi o
0: beyin ba e ka oporopo teyin won ba ko dowo benu re ni ni o beyin ba se meseri ati feyin keke lagbo ariya yo dogun donde e ka shala ji eyin ti meseri nu
4: ma beyin
0: eyin le tin se lagbo ara eyin ma buke wa da ona wo la ngba atoju eyin wa mama wa to ba ti dagba to wo bi 60 and above
4: ma pe ji o
0: e pe so reto yi bo le se nlo eyin yin oporopo na bi se nlo eyin oda to ba je nla le koni fi omi se sukusuku nlo sun nanu iyan wa setu si bi eyin titi akokoro de o wa fo yin o ofonu o mama wa eyin won sa do wa pe ni ki le fi n teyin ki la ma sin te ba de bi awon ti won toju eyin mo se ba n soro ibe kun gan o e polopo te won o ti rerin sin o ti yo gbogbo eyin tan o eyin ti yo tan kan eyin oyinbo ni agbe si o
4: orun la ja ni temi
0: ti koro eke yiyo Jesus mola yiyo ni ayin ki lo fa ti aisan yin se po bawo ni eyin ya ti baba wa njo ni ki le fin toju eyin

0: ẹlẹ́mbẹ̀ ń ta wọn bẹ́ẹ̀ o. Ya mi ari baba mi.
1: Ehun ti won fi fu enu fun awa la ni kekere. Kenefuru. Iyere Atalom.
0: Kanafuru iyere Atalom e kole. Kanafuru
1: iyere. Se wa ri tiniye o ti wa mu keye wo jina lati kekere ti won ti fi fu enu fun awa eyin odun emi ri o lati gbogbo awon aburo mi.
0: Kanafuru iyere.
1: Beni
0: ati
1: Atalom.
0: Won ogun yokun na mo won adasi
1: beni won lo ti okun ne daada won ma fi cotton wool won ma fi fonu fun omo
0: kile run nisin
1: nisin gan kin o se fonu yen ni mo nlo ni won ba mo se se won fi fo laro laro
0: seyin re oran papo eyin re oran papo mo
1: laye ke se pe ko ran be ti mo ngba te yin odumiri mo se wa ni nisin mo ti wa ni 65
0: 80 run ngba keke ni nisa lara yin disin
1: be ni
0: e seun

be yan ba ti wule ko fo yin to leyin wakati meji enu ru eni be o tun ma fa ko mama duro lo le dekun yin rirun da se pe yan fo yin eyin aluwe ni pente pente eyin aluwe penta penta gbogbo eyan rerin ko rerin kankan o sa de lu gugugu ni enenu e bambu suke tabi eni ti yin re to yo da ati re ni o ma le alo e mo kokoma won rin ga ke ko re

0: kan wipe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta bebe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni sugba ni gbata daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugba ninu gbogbo eya ra oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe la yewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won nfa ni tete phone loju popo la fi ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo din fo sanu shopping complex iworo ribadan lojojuma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye
1: 0701015225
0: ojulo bara oni dindo mo wa lagbari
2: evangelist kayo de ade osun ni vision yo to tapapa eyan lododun eyan lojo sunday

Bari le nreti abi. Ale le ka wa mo bi kankan lori lagelu. Se yin o mo ko e keyan ma se ran ni ko ba se ona ko ma se na rin. Oh gbodo kayo moju kan na un. Tun gba ma re bo gan ro le yo. O dira wa fun yin ni o. Bari e na de si le lo. Si n to fin se yan je ka ma nba bo were were. Hey! Iron solo, ni role te ni. Ede kuku mente ni down. Oro ni po. Ori ma po ni won ba. More music, less talk. Owo role Friday faaji lawa. Liki special. Oro ki po woto woto gbodo ma poju. Be get in ti.

0: le jo kan nu kulumbi je ka sare se e ka mu yen kuro papapa tori ojo n le bi ati na o le bi ati wo elu e kuro le sala fi ale wa
1: elo e kuro le o mo ki gbogbo eyin ololufe ikanni lage lu fm
0: package ofe
1: lati ma gbo ikanni yi
0: package
1: oruko oluwa e o ni ri wahala
0: e jo ta ba bi ni se ajin rere ni yin ni abi photographer abi presenter
1: eh gbogbo awon nkan ti olohun ka mi mo pe kin ba mi nbe na ni mo je
0: o le je
1: beni e tun le pe mi loruko mi toju yen lo
0: se e ma ya photo e ti ya photo ri
1: beni
0: be le mo photo ya mo bayo
1: mo si a si se what photo day ni je
0: eh mo yen yen bi mo ti mo bi ni ke down emi ni mo interview
1: mi sa mo ti ya photo loni
0: actually mo camera le gba camera le gba mo bayo beni eh sure pe ni dori camera kuro bayo mo mo pe ti gbe dani ni ti de
1: a si ya a ya
0: si ya okay ti a ba bi ni ta ni e je ka mi oruko yin na
1: oruko mi ni arakunrin adeosun
0: kayo fi space si se n gba gbe oruko yin ni
1: mi o gbagbe mi o mo
0: abinu yin dun ju
1: ni iro mi mo title ti mo le fun ra mi ko mo ma dabi igberaga
0: so title te ni po ni
1: ti ma lo pe ra mi ni
0: ajinrere evangelist
1: mo kan le ro pe mo ti want pastor so ti ma lo pe ra mi ni ambassador awon kan le ro pe o tun ti jo ambassador e je ki arakunrin adeosun kayode
0: loruko yin
1: ben sir
0: ta ni arakunrin kayode adeosun laarin iseju meji
1: arakunrin kayode adeosun o je eyan ti olomo
0: omo ilu ni kayode adeosun
1: nijoba abile lagelu lona ogun sina edeji
0: leti wa
1: ibe ni mo ti se wa
0: ibadan ni
1: ben ibadan ni mi na se man ki mi
0: ibadan ni eran le nta ti a ba wa bi ni sa presenter ni
1: ben
0: gbo sa fe fe ni
1: ben
0: pede pede ni
1: ben
0: se n kon ni so lo ni ni sa
1: mo man kewi
0: ewi le n ke
1: mo man sun jala mo man pesa mo man sun
0: rara kabisi ni ebun po lara yin niyan o
1: ki se pe bun po ko si presenter
0: se ko ni
1: ko si presenter tin be ni lagelu ti o ni ebun kankan so ibi ti mo
0: wa yati sato si ebun oro si so yi ede pipe yi
1: ko si
0: eyin se mo pe gbogbo eyan tun lebun ni
1: se in ba da ko ta de mi da yoye ladun ni
0: ko ba wo ni jala o ma ke wi si a mo a mo yen
1: aba ogudugba
0: okay e je ki a se bayi ewi jala eti ya aworan ri ayaworan ni yin pede pede ni ki lo wa tun sun yin ki lo bi concert apejopo ipate orin yin ti a n gbo funrin lenu jo meta ki lo bi yen sa
1: oluwa lo pa lase ni bi odun merin seyin
0: oluwa iwo
1: oluwa oba awon oba
0: so oluwa kan na yi
1: olorun awon olorun kini wa ya juda
0: okay
1: oran mo ni se fire ti arugbo ojo ti ki ku ki sa
0: kabisi
1: ki to gbe o n loro
0: o lo pa lase fun yin sa
1: o ni kayode mo ni baba mi o ni kayode mo ni baba mi o ni ki n gbe ra bayi
0: ko fi kayode nikan loluwa pe ko fe so ni mi pe kayode adeosun oruko yin nikan lo da loju ala abi loju aye
1: loju aye ati loju ala atawon to tun jise fun mi
0: kabisi
1: pe ki ma yin ohun ni ekan lodun
0: wa ekan lodun se ekan lodun e ki ma yin olorun
1: eh gbogbo igba ni mo ma yin sugbon mo ma n pe ipejopo ma pe awon olorin ma pe awon ranse olorun ma pe awon agbohun safa
0: awon eya ba yin pejopo yin olorun lekan be yin gangan fun yin olorun gbogbo igba ni
1: won na won si ma nwa
0: odun kere le n bo lo na yin
1: elekerin re
0: ikerin
1: be ni
0: odun kini
1: eyin si sin ni omi
0: e ja je pe mi mo interview yin sa ni ti ma bi yin ke ma dan bi be ko mi ni ke dide mi
1: e ma binu
0: adi sodu kini adi sodu keji
1: ben
0: e si keta
1: ben
0: elekeni re
1: ben
0: origun baba
1: ni aye ni
0: ti a ba bi ni lodun kini lodun keji lodun keta ki la won te le to kan si pe eri idi ti mo gun bo re
1: awon eyan pe
0: olorun ni e ma yin won de gbegbe se ki le re bi to kan si
1: n ta ba n se ti o ba pe wa ti fi le ki se pe lati rowo kì í ṣe pé láti ṣùgbọ́n bí mo ti ń yìn opolopo ijamba lo gbe fo emi na lo gbe fo idile mi lo gbe fo gbogbo awon eniyan to yi mi ka ninu teyin na wa ninu won ogun a ore re re mi nkan ba se olodun ti ojo sele ko sele se mi ko sele seyin a ri wa la ninu ile ise yi arugbo ojo to ni amo yin o to kayin gbogbo awon eyan lo le ma wa ojo sunday ni
0: esa odun kerin lele
1: itesi se bo ben
0: todun yi ojo odun ba
1: yi sunday to tun lae olani saturday sunday to tun lae
0: 23 ni yes
1: on the 23 sunday to tun lae lo ma waye
0: ni bullet ma waye
1: cac arogun gbogun mi feran jesu bus stop olomi olunde nibe lo ti ma waye opopopo awon olorin lo de nbo
0: mo nbo olomi olunde elomi so pe ah se ni badon ina bawo la yan se le debe
1: lati bikibi te ba ti le di academy bo pe woro le ba wole ebere academy so e pe challenge eko abe okuta ngo le tin bo te ba ti de challenge elen lo se academy to lomi labe bridge ibe ko center ele bi e cross o e cross o won le gbe yin cross ori bridge elen lo cac arogun gbogun mi ko se enti e ma bi eyin na ma ngbo kede e cac arogun mi feran jesu bus stop
0: okay
1: olomi olunde
0: ago melo lotun la sunday
1: ago mokanla ni gbogbo awon eyan ti wa nbe sugbon meji la gerege la bere
0: ma bere awon olorin emi wo lo nbo lodo yin
1: apostle elija akintunde won pa je
0: olorun ko
1: so won de ma nse deede won ma nse dada won nbo
0: won bo ode ni
1: adegbodu twins won nbo
0: odi meji
1: yemi david won nbo
0: latabule
1: latabule
0: eyan
1: yin na ni
0: odi meta
1: eh bola eshadai won nbo
0: okay
1: Segun Adewole Kokoro
0: ni e
1: won nbo
0: wow
1: Larry Fast senator won nbo Bose Omara won nbo
0: wow
1: Gbenga Grace
0: won nbo
1: won nbo awon eyan po Ayobami High Court na nbo Ayobami Robust o na nbo mo abo de mi agbara dande
0: ati bebe lo
1: ati bebe lo
0: okay ni otun lai gbogbo eyan le npe
1: be
0: ni e fi te lesson si
1: mi o fi te
0: lesson eleya be ya se
1: mi o fi awon afa gan tan na won
0: bo kilo tun ma waye notun la yen sa yato
1: pa fi yin olorun akoko a ma yin olorun
0: eni
1: ikeji awon eyan ma dide lati sajo yo ojo bi august afiyan sinu jingu
0: to pe
1: august awon tan bi ni august o kan mi
0: okay
1: to o kan yawo mi
0: okay
1: o kan omo mi
0: okay
1: so o tun kan awon omo ijo arogun gbogun mi
0: e ma celebrate awon
1: be ni giga karoyin bo ma wa
0: august celebrant lojo yin
1: a ma se
0: if I be yeda no lan ko award e ma se na se ko si
1: eh ko si yen
0: okay
1: lodun yin to ra fe
0: yin awon se olorun lo tun ma wa nbe sa
1: ah baba woli cac general evangelist baba ati mama arogun mi awon gangan
0: lolugbalejo
1: baba awon baba akale
0: wow
1: awon na gba gbogbo awon eyan pe e ma ka bo Iranse Olorun Pastor Ezekiel Olugbenga Olajire awon lolugbalejo agba.
0: Okay.
1: Benga o yato lolugbalejo.
0: Okay.
1: Woli Olabode Samuel Samiye na ma waasu. O gba baba nbo, Iranse Olorun po ton nbo. Ti mi le ma daruko won.
0: Atawon aderin poso nu.
1: Ata gbogbo pede pede gbogbo soro soro. Ton be ni kan ni gan. Big man presenter gan. Lo ma dari eto atawon eyan won.
0: Okay.
1: Gbogbo so gbogbo awon eyan la pe e je ka jo yo olorun wa ran e lowo o fe dasi to ra fe ki awon eto kan o sele
0: e sa ti ababi ni
1: awon kan ti pe mi ba se gbo ikede won la won fe dasi awon kan la won fe dasi lowo mo ni won ka bo en kan lohun ko awon adie bo
0: a jade
1: awon adie kekeke assassin awon umbrella kekeke yen olorun ko bo
0: fun concert
1: ẹni kan lo mu scholarship bo
0: fun
1: omo mewa
0: sugar
1: ja so adele re lomi ti o da e fo polowo adele lomi ti o ni o da awon ma line ni e fun won ni nkan bayi so awon eyan ti n pe fun mo de gbagbo pe awon eyan tun ma pe to ra fe fi yin olorun ni
0: ti aba wa bi ni lokin to yonda yin o tun line gbogbo eyan ma wa
1: ben
0: lo ma waye
1: ben
0: e sa concerts te fe se o pe fun nawo sa
1: ben
0: ibule ti rowo tan gbo fun yin
1: ni egugu lowo nbi kankan to ba ran yan ni se a fun lawon kan ti o fi jagun
0: but awon kan gbo wa nsin won ni ka jade oso awon like it to e ah o lenu o ni fe iyan daada ni ṣayé wa tán bá fẹ́ support yin ba ṣe sọ
1: ayé wa o ọpọlọpọ lo ti
2: abi gbogbo to ti pẹ ra ni di lọwọ ni kankan
1: ọpọlọpọ lo ti promise gan ti won ti fulfill ti won gbọ mi bayi adiosun mi igbagbe o adiosun mi igbagbe o
2: so pe ba tun se so re tun ran won leti niyan ba yen
1: ti o ba ti idowo re se ti e I mo ye promise and fail ko lohun
2: okay ba se soro e awon to ti promise at awon to tun fe tun se lati sonigbowo lati ran iran yin lowo lati se be ki won da soro yin lemi ati lara financially spiritually number won ma pe yin si
1: number ti e ma pe kayode adeosun si oni 08034867571 egbo le kan si 08034867571 so number ti pe mi o na ni whatsapp number
2: for the last time o fin lo
1: reference 08034867571 so pe dandan pe ka won po ma bo bo to po ba wa ton ba fi ran wa ni ise fun wa ajise ati seri
0: o ti ye wa otun la la pade be gbogbo
1: yan pe
0: lagbara olohun olohun mo joro
1: e se o ile ise la jolo efe no ni baje o
0: lagbara olohun olohun aso
1: wa gawa ke bugi na nbo
0: olohun aso wa jujo na lo lagbara olohun ku de ni si wala esa ewo bi na ewo bi ke to lo ilu lawon yo fi wole
1: ofe ni o kan kan wo so white dress code ni white na kan ma bo
0: sugar ja a nbo lo tula e se gan
1: jija mi mo si tun wa
0: iro ni
1: ofe ni
0: se a le gbe lole
1: o yo le
0: o tun yo sugar ja a nbo e se gan alejo wa

0: Oya na o. E wo bi, e je kin salaye fun yin pe anfani kan yo sile lori tin role yin. Se mo pa ti ma pariwo cash e. Mo fe beyin, mo fe ro yin. Eye lo ta cash e bayi o. Anfani kan ti yo le lori eto yi. Awon oga wa, won ni ka ma fi to yin leti o. Se mo wi pe te ba ta cash e ni role yi pelu meta. Tekan roju, tekan diju. Jen gba meta si. Just 1,005. Ni meta yen, share ti mo be. Share pe yon kon 500 ni. Share di meta te bata yen. O tu man si pe, won ma kanti 27 miran pe lue fuyin. Pe lue meta te ta yen, o wa je ogban 30. Sheki ma kparo fuyin. Sheki ma ton yin. 1,500 there about ta yen o tumo si pe 30 na ma count fun yin e lo ta cash e bayi tori pe jackpot wa nbi a ma yi koto laipe yi awon eyan ma gbenu si 25 won gbenu si 50 won gbenu si 100 e lo ta o *347*1004*2# *347*1004*2# Ale je pe o le fita eta meta iye kan ti e gba si awo bo se fe nri te ba ti ta meta pere yen o tumo si pe 30 le ta yen be ba se wa lanfare ati ta si le se ma je e mu de fe keyin na gbenu si ni role yi o le ji ti o a sa kukun gbo pa awon eyan gbenu si na o be de se ngbo mi iwo lukan to ma je iwo lukan o ma so rire ni role yi to ba le lo tansin sin ni o ta meta pere meta yen 30 lo ta yen ai ba wa mo boye yin wo pe ah bo na se fe ta ku ye yin e ni run laye lori cash e e pe number yi o ye ko number yi sile 09026026314 e gbe mi da da o e fe mo e kan fe wo ah ba mo se bo na se nta e tin try re get e e kan lo WhatsApp number yin ni e ma pe number yin e kan lo sare chat eni yen pa nsin si pe e jo ekun re alaye lori bun se fe ta cash ni ke kan ko sibe won a de ma fun yin ni details be se ma ta won layin loye daada 090 ni ke kan lo chat WhatsApp yen sin 09026026314 e lo chat number yen sin won fun yin ni be se ma ta daada e lo anfani ati lo ta lori ikoni bani dore ta ikoni takun agbaye eye kan lo sori www.cashier.ng.com www.cashier.ng e fara wale ke gbo mi o www.cashier.ng okay eh get here to mo fe ke gbenu si ni o wu mi ke ina ti e je ni role www.cashier.ng www.cashier.ng ele mu phone yin kai na se be ke gba si just 3 kan sare ta meta yen mo ye te fi ran data now mo ye te fi ran recharge card now no fi meta sori re now gba meta si ko je 30 o ti show fun eniyan o nse nu o lo nse nakin o farm ni o *347*1004*2# *347*1004*2# e ja lo Aya di share Ojawasi Ojawasi Ojawasi yomi ko epa Ojawasi o mo daada ni gboro Olubadan ko lohun jokun ba mi forun ke
1: Eyin temi let's go there jo
0: mega presenter ani taya di sha
1: so ina so Ojawasi
0: ore mi
1: Ojawasi Ojawasi
0: ju fujire oga won ni juju gbere mo fi so Tayo King Tayo Adisa e wa nbi e ma yi lo
1: owo gogo yi
0: e ji ari yin e wa eji na ni
1: aya je ni be o
0: e ma isilekun e ma yin lo
1: e bi aje ni be
0: pastor Mrs. Ziwa
1: ma de tun san worita
0: oluwa bukola mi
1: oya let's go there
0: abi oluwa bukola teyin na ni
1: ina so
0: e n tete ile po
1: ma ja wa si
0: Eji na ni omo jebu
1: adisale
0: o ma mu mi gan ni sha
1: eja lo
0: kai
1: ni no so
0: Miliki special lo lo lo. Ejalodun Tayo design dada mi nbo na.

0: mi in ni gbọ kwẹ awon beji nko
1: awon na le gbọ tan ke to je robo tan
0: ba so fun yan ko kikiri bo won lenu ba so ko kiti bi yan
1: ko ni ti kan bo won lenu o ba gbe kan dani o na gbe kan dani
0: bi won ba gbe abi won ba gbe kan senu ni
1: dada ni iro akuru ya ma se ti ori mo ko ma se tu ka ta gbole o gbe bo mo lenu ni o
0: eh
1: O ti fi sile
0: fun awon beji for now abi
1: ah bo ti file ba yi
0: le ah de si le so o de si le pada gbe nkan se nu pada bi
1: ah dandan ni yun ah ma ja si bayi ni bi ah o nje temi nu ire kuro
0: alaba
1: awa ta gan kan mo ti ba
0: mo folohun su e o dabo
1: boda mo ma badan
0: so mo badan ni
1: o ya olomi
0: farabale wa fun mi je ma fun eje ni o ebi ma fun eni letter yen o farabale ma fun eni letter yen ni
1: o ya
0: se ki mu fara oh alo tin be farabale je mu letter wa
1: o ye mu letter wa
0: eh fun mi je ki fun eni letter yen adugbo yen ibadan yen adugbo yen letter b ni o bodija
1: bolumale
0: bode
1: boluwaji
0: bolorun duro
1: bimbo
0: Bimbo ko. Be ma gbo Bimbo. O ti. E lo jare ka le jare ka san ka ro.
2: Hello. La le kan lati di kan.
0: Le kan lati di kan ko di kan fun e.
2: Ami atoyin na
0: o. So damo, so ja si so won na mo badan ni.
2: Mo badan die.
0: O mo badan die. Se fun e ni letter ka jo lo.
2: O ye fun mi.
0: Letter o olomi.
2: Olunde.
0: Olorun kemi.
2: Ologun eru.
0: Olosun.
2: Olodo
0: Ode Aje
2: Ode Foko
0: Ode Ode Foko Ode Ode Foko Ode Foko
2: Ode Foko wa
0: Oya Ode Aje ya lo Ode Aje
2: Olodo
0: Oke Odo
2: Oke Ado
0: Olorun da
2: Oke Bola
0: Olorun Kemi
2: Oke Padi
0: Olorun Kemi
2: Oke Seni
0: Oke Badan
2: Oke Tunu.
0: Oke Mokola.
2: Oke Adu.
0: Oke Bola.
2: Oke Bola. Oke Bola. You can never be changed at
0: all. Ya be jalegu simpe. Mande. Oti alebe o. Ori mi. Jangbele ya be jalegu. Hello ya beji mi dada.
3: Eku eto.
0: Eshe yami.
3: Wala yegi yama esa jokpin ni.
0: Wala jokpin. O wa yebe ni yami. Ah jokpin. Kon wa be non.
3: Ibadan ara e ti wa yo mura
0: okay e to ba ma mura
3: eni ara ni omo badan
0: o ya ma lo yo
3: ani se ta so ma won gbe lo
0: ni bodi yen
3: lo duro ba ni o ni le wa le gba se wole radio
0: won gbe lo won ba yin tun se abi
3: lo ni o won gbe gbo gbo mo ti ja wi fola wa ba yi o adla sika ina ka to
0: kabiyesi lo dumo
3: nipa wo sika
0: se gbo de to ma so adugbo to nso sorry order a ke si awon todo kan
3: nipa wo kan ejo
0: order
3: e ma ba wa se da ejo
0: a ke sa awon todo kan ko si wala
3: a ma be so
0: iwe ejo ti wa cash here *347*1004*2# eta meta ise meta de ba ta yen o tumo si pe 30 le ta yen o tumo si pe ko si bi o se fe je ngba tan ba ka 27 fun 30 fun meta te ka te ta yen to wa je 30 se ti mo gbe 30 to je yen ayeyeyeyeya o sure fun yin niyan eyin lo lori re role yi a ba yi ko to yen sin e lo ta cash e *347*1004*2#*347*1004*2# e ja polu oja mi bo
4: Lagilu FM 96.7
5: Olorun apostle Ayodele Babalola yo to sise lekan si ninu ipagu adura olododun Olorun abiamo 2026 isoju olojo maru la fi side letojo Monday August 31st Prophet Olufemi Oni Mama Woli Obere Mberi Alara pe Prophet Mayo Wase Yiji Pastor Emi Adeosun Evangelist Dr. Bosi Adeiwa Evangelist Kendi Akiwale Lady Evangelist Bosi Adewumi pelu awon mo David Brothers Ni yo ma pelu baba olugbalejo Prophet SO Adewumi sise iranse atosan taro ni pade adura yo ma waye ago mejo laaro atago meri abo ni role ojo Thursday ojo keto osu kesan lago mewo owuro online yewo ofe pelu eto ilera ma waye nibi tawa akose mose yo ti wa ni kale ojo Friday ni press night akori ni oluwa wole wasan ojo Sunday September 6 gaga la se kagba ninu ijo Christ Apostolic Church ibudo iyanu district headquarters to wa

0: cashier, star. 347 star, one star. Bimbola. Continue on waiting, imagine you're causing me to. Cashier, I've had you go to your life, where you, a lot of tassio. Meta yen lele ta to le pay bi ni pa lo fun yin te ba le ta meta yen bayi wa ha di 27 mo fun yin pelu meta te ta yen o je 30 iremi te mi o oju wo le yin si wo isele yi gangan abi e je n gbe pe kan ka to ro polowo ja hello e kuro le o hello e ba hello e kuro le hello e kuro le ma
1: olaide adebayo ya laire
0: mama la redo
1: e ku eto
0: e le ma ya mi
1: tari gbogbo nkan wa ikoja aye ni ateju ki elomi ba jara fun ere bayi to se wo gbe sori soso mi di awon oya be gbogbo nje ka ba wa je laye ibayi ati ki won gbe sibe awon wa iku di aka to ko lo won sa nu awon omo wa ni ki so won de ni kan o awon gbalagba mi na se be o awon obirin lo wa po si ju o pa ju fawo obirin pupo ju ti won ba ni nkan dun mo
0: e se
1: e je ka sa tun se e ko eto ya lare do na te
0: nja ma e se ya lare do hello
2: big man
0: yes sir
2: baje fun yin ala baba beji ni latuju olori academy
0: gbadun yin brother
2: seri awon obirin ni kini ya locomotive pelu mi ro bi gan o ready ati wa lori social media to ro bi lowo ti o de yori be Bellomi anything Bellomi banje yo fi be Bellomi jade oya bi tin lo oju okara yo sa ma se na ni yo de yo ri be Olorun o ko si gbo awon eyan ni pelu bo Olorun o ku bi e kan to o se teyan le je bayi ori social media ni e ko pala pala ko lo
0: ja pelu oja abi nbola an bo do
3: Lagilu FM 96.7
4: Wọ́n ti mọ̀ tí a lọ rí ọmọ wọ́n jẹ́ rẹ̀ ọmọ. Wọ́n ti mọ̀ tí a lọ fàdúrà láì bàbá dà fáwọn ìfàyọ̀ wà nínú ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún yẹn.

0: gbogbo abiamo lo ma soro e ye.
1: Won ti bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: asa beyan lowo loro bi kon koyokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin koge koge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbenu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lorisi risi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si lese toni toni aba etkia kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kun o ma le se dede ara ma gba pe pe pe ara ma legun igbese kan ma nkia ni pataki kata de gbegbese ni kia kia keda o wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lode nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina ipinle oyo tele ni felele nbadan eka le ise mu joyin lola complete iworo ori ibadan telephone 08033715988 08033715988 enta tadu ale lama toni toni
1: Ja won wona bi o se le keko imo nipa etolera ko le di ojimileka etolera bi gbomi Ibadan College of Health Technology ni ko gba lo ile eko to gbon tedasile lowo ijoba apapo bakan na ajo MPTE fowo si pelu kilo wa tun duro de aye gbani wole ti

0: wa alakunrin yi o n sisi ojo re dede panpan kebe ni ma ta sugbon lenu ojo meta yi madun madun lo ma n je ni gbogbo igba o se n jeja ni jedundu akara ipekere kulikuli asaro maresi akakoko makebe afi bi ofan enu re ki duro ajelu sini ko ni gbedeke
1: yo ni soro
0: o ni soro inu kikun ni yomo yomo bi obanban isoro yi ya so fa lawujo mu gimu alejo ka sim sim inu ranun kikun raju kakaka bi eni tin se gaboli koko ibe ni pe bo ba kefi pe inu te na nkun idoti inu eyin dedun ora potopoto dori ela ti o wa dede ris vita ni ko gbelura ris vita kan ko doti apoloko abi ris aba powder to wa fun ogbe inu ataya tita
2: ris vita ti wa ni le itaja ogun kari le nigeria lati je alagbata pe 080-2191-2040 080-2191-2040 ris vita ko se ma ni ni oye ko ni nile

0: wipe ti yin melo gbogbo eyan abada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da ni sugbani gba ta daye ona ka tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbani nu gbogbo eya ra oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sa gbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
1: 070-101-522-55
0: oju lo bara oni din do mo wa lagbari
2: Wọ́n dàmú tó yá ká lọ fàdúrà ìbàbàdà fáwọn ìsayọ̀ wà nínú ìpàdé ẹlẹ́kùn lọ́dún yẹn.

0: baba ibaru ba onisegun ibile ko pe meji jake gado ile ibadan
1: ara o di pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
2: Lagilu FM 96.7.

0: sinima
1: olo ipe mi ko mi ipo olorun so o fe lo ni olorun de le so pe mi o gba be
2: on fe lo wo bi tete
1: gbogbo eyin te wa lori social media e je ka ma wa bi en to lo mo ri awon to so ro sagbagba
2: eleyi ti
1: iwo na be dagba
2: iwo boya wo yo ti college abi meta
1: sori omode
2: omode iranse olorun ile
1: sori omode to bere bayi to wo di agbalagba awon to nbo leyin e wo gbomi kan ba yo wo won wa ro si die ofin kore ni ko bere ju onkun to lukulu ko wa fun we lo wa ka
2: ibere keji to so gan olorun big man presenter
1: yeah
2: lati fi gbadura
1: olorun ni ise kan lati fi ara e o ma identify pele eyan ti olorun ba to yin dajo le leni ti awon yin ba ri olorun ninu yin
2: yes sir
1: won ni ma wo pe ah olorun ti gba fe ni
2: tan ba ri olorun ninu mi ni toto
1: ni toto won ni ma so pe te ba ka bibele olorun fun ayin to disare oni emi ni olorun abraham identification with human being
2: yes sir
1: it is not a sin but people should not idolize it people wo wa di en ti wa po olorun e wo e kan le yan waye o ki pe ti ogo fi ma ndofo
2: Jesus
1: kimi to ba sanri money so awon to ko olorun abraham olorun isaac olorun kinikan kinikan is the same thing
3: hello sir
1: emi na mo ko olorun adeboye olorun apostle baba la e ni pa lenu mi
2: hello
1: olorun gba fa awon baba yen
3: e kale sir o
2: yes sir e kale
3: Jesus gbadura gbogbo wa o
2: ami o oruko yin ti pe wa o
3: oruko mi ni o jere lati eruwa
2: a jo jere lagba olorun
3: ase o ẹni tó sọ ọlọ́run ọba la ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ kì í ṣe ìyẹn o tó bá sọ pé ó ṣe nǹkan láàárọ̀ tó fi hàn yàn tí ò bá ṣe nǹkan yẹn mọ́ lọ́sàn-án tí ò sọ fún yàn kò sẹ́ni tí ò bí o tó bá sọ pé ó ṣe nǹkan láàárọ̀ tó bá ní alẹ́ tó bá sọ láàárọ̀ ó bá yẹ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ pé lọ́ba lálẹ́ o nǹkan báyìí ní í ṣe ṣùgbọ́n kó tó di alẹ́ yẹn tí ẹni tọ̀hún bá gbàdúrà tàbó ṣẹ̀ṣẹ̀ tí ò bá ṣe nǹkan yẹn mọ́ kò sẹ́ni tí ò mu bóyá àsìkò tó sọ fún wòlíì yẹn wípé òun ó ṣe é kò béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ kó ṣe ń tó ló ṣe yí o ṣó ó sì tún ṣe lóòótọ́ àbó ò ṣe é mọ́ ó máa ń wáyé bẹ́ẹ̀ o.
2: ẹ ṣe thank you sir.
3: yẹsọ yẹsọ gbàdúrà
1: wa. ẹ ṣe dáadé mo like ọ̀nà tó ń gbà wo yẹn.
2: yes sir.
1: mo like ọ̀nà yẹn dáadáa bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ ká wò from this angle.
2: yes sir.
1: ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn lórí social media.
2: yes sir.
1: wọ́n make allegation. o se bayi o se bayi o se bayi ko le wole ni awon ti mo gbo bi olorun ba lo ma se nkan ti won fi ni level yen tan fi de level yen to olorun wa paro okan yen oluwa yo so fun won nigba ti oluwa na jerimaya nise si oba Hezekiah Isaiah chapter 8 from verse 1 to 10 o lo jise fun pe oluwa lo ma ko pala ile e mo iyen de gbadua oba yen gbadua nigba to gbadua olorun wa wo ke o ni oluwa wo bi mo se rin ni waju e se iku mi lo ma pe e iku mi o le pe olorun yi oke pada bi baba to pe yen se so oluwa pada ki woli ma ba deni esin to oluwa lo gbenu e so oluwa pada so fun woli pada lo so fun pe ko ni ku mo mo fi odun medogun kan odun e oluwa yo ti pada so fun gege bi o ta mo ninu bibeli awa ni ka ma fit too big you don't o si bi olorun se le lu e to laye you don't impose your will on God is unquestionable God
2: daddy mo anete sir mo gbadun christ lara yin lale pupo pupo ju if I really oni ko ni mi ko jesus fresh anete sir phone number ta yan ma pe yin si hallelujah ile nikan e sa mo to wa ju yin e be ni sa phone number ti a yan ma pe yin si eni ke je ka gba bayi
1: e le ko wa sori phone number yi
2: service wa lotun sir ni church
1: ni ago mejo
2: ati lojo thursday la ro
1: la mejo wa e ba mi note le september 7 to 13 ojo ajodun wa ni
2: la 7 to 13 september
1: next month so kesan
2: yes
1: so la ro lale
2: gbogbo ala wa nbe abimbola sadiki legbe mi ma wo wa ajo wa ni agba olorun phone number ta ma pe yin si sir
1: e le pe mi si 09045512
2: 2251
1: abi 070
2: 070
1: 51
2: 51
1: 23
2: 23 91 61. Lekan si
1: 07 0 5123 91 61.
2: Dadi ese gan pa radio next week le ba Olorun
1: ese pupo
2: adupe omi ni ola gbogbo awara omi ati agbegbe omi eje ka pade ba se ma n pade o de da fun aruko Jesu ba mi Kayode Oyebode Ajirere Kayode Oyebode Ojoluwa Loloto Eto Abimbola Sadiq lajo se Oluwa re mi lekun Adesina big man presenter loruko mi o pade lori eto lojo mejo la sedumare ati mi ateyin a o ra anugba loruko Jesu. Thanks so much and God bless you. Would you join me, John?

0: so mo ni alejo gbaju gbaja onisese ni kuro royin ni ale oni iya wa e da ko info mo Nigeria o
1: mo ki gbogbe ti to n gbo mi aji nde ara yin o ma je o eso ti o gbogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
0: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odua lapapo kaakiri agbanla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
1: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gege bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ka tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo tin fa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lake si si pe ka tera mo ki kaluku ko jade ki kaluku lo se akosejaye awon omo re ati tawa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo tin fa fun eni kokan kaluku o mo pe aewo akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ere egbere eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mudiwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati e ti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabo obirin o ni awon kan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi papa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara ala telomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje niwo tojo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gaga lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun eni kokan won latara aiwo akosejaye
0: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo odua ni mona pe kikaluku ko lo se iwadi jile ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alafia abi mama wa
1: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opopolopo ti bonu soro ti nja latare ewo elomi ti pa ewo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi be te pe irin ajore o ti e je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o je ko se ini nse latara telomi nwo ewo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa n lowo loju ti ni ajore o si ba be lo awon nkan yin la ntan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi le legun eni won bi le oloro eh ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
0: mama wa ta ba wa ren to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo odu amoran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo to so kunu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
1: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai school lona ode yale akanran road ibe ni won o ti de mi ya seyin leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ba ni soro mi 08 60 70 892
2: Eléjú Maria Sekamako olóṣèlé ewé bẹ́ẹ̀ ló sì ṣẹ̀dá egbò fún òsàn mẹ́ta dámọ̀ nígbà ìṣòro bírun bá dín gágá tó dín gàgá òyà níyanjú rẹ̀ ṣé bí sòbíà ọba ṣèdégbò olúgabẹ́là kẹ́sì lára àwọn aṣọ owó Elédùmarè oníyá ìṣẹ́yìn ọmọ oro tó morúkọ tí ewé òun egbò jẹ́ fún ìtọ́nisọ́nà àbí ó wà ní ìgòríta kò yí ọmọ mọ́ fi àkókò ṣòfò gbéra ńlẹ̀ máa lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá ìṣẹ́yìn ọmọ oro Traditional Healing Center fún ìmọ̀ràn nípa ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ 07 Ayégbàmí Ìdíòsè lẹ́yìn ilé ẹ̀kọ́ Mumbai lójú ọ̀nà àkọ́rán ní ìlú Ìbàdàn ni wọ́n wà o.
3: Àìdákẹ́kú àìwọ̀sùn dáràn àwòrán rẹ̀ níran ìyá ìṣẹ́yìn ọmọ oro ń retí rẹ̀
2: fún ìtọ́nisọ́nà
4: 08078607892 àti 08025106561